0: Dios, apoy a George Herbal Oil.
1: ¡Vámonos!
2: Kuya Roots Herbal Oil, ang tinuod haplas nga gikan gayud sa mga purong herbal sama sa gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asuntin, madri kakao, tuba-tuba, kalabo ug luya. Busa, makasalig ka sa epektibo sa Kuya Roots Herbal Oil haplas alang sa dunay ubo ug hubak, babaeng mabdos ug napaakan sa gagmayng mananap ng hubag ng mga ugat, napasmo ng mga kusog, sakit ng likod, hawak, lutahan ug mga nasubawan. Ang epektibong haplas Kuya Roots Herbal Oil, hinumdumi ang ngalan, Kuya Roots Herbal Oil.
3: Sige, hawere, hawere.
0: Niyan na bitaw, dalian na diha.
3: Hapit talaga din, hindi ana.
0: Shima, ay, tingog in town, Shima.
3: Agoy, kasakit sa akong sampot, Shima. Agoy.
0: Naun siya man ka, kamuboan ang kapayas nga imong gisaka. Ako pag yung kang gigunitan, nahagbong pag yun ka.
3: Agoy, kalit magbigol-gol ko na akong tuhon, o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, Shima.
4: Nga tuhod, sakit ng mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan, agoy noy, pastilan, magsao na lang kung muarangkada si Manang, na wa natay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula, arthritis o rayoma, taas ng uric acid, naatay pang alkuntra.
3: Talaga?
4: Kiniang tumara, Kuya Dons, anti-arthritis tablet.
3: Kuya Dons, anti-arthritis tablet?
4: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dud sa pagpangitang pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dud's Anti-Arthritis Tablet.
2: Kuya Dud's Anti-Arthritis Tablet.
5: Day, unsay pong sa doktor?
6: Operahan ka.
5: Unsa? Dili ko musugot.
6: Critical na kayo, gimong kahimtang. Doy, guba na gimong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
5: Unsa? Kiduo ko.
4: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas na creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, kung urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula na mo ayo ni Ana. Di ba ila-ila ang pinakayunik, pinakabago, o pinakaepektibo? Kidney Repair Capsule.
2: Kidney Repair Capsule.
4: Adunay mga sangkap na direktang moayo sa nadaot ug naguba nimong kidney. Kidney Repair Capsule.
2: Kidney Repair Capsule.
6: Kahapdos akong kuto-kuto. Kasakit sa kuntial. Daw sa malipong ko. Aray, sa mani. Kadi ba masabot sa akong ipati? Taluod sa akong ginawa. Misugmat na sadyang akong kapuhi.
4: Di masabot ang gibati. Ang pinakabati sa tanang bati ng mga pagbati. Hilab sa tiyan, hapdos na kutu-kutu. Gabutod ang tiyan. Ulcer, hyperacidity, heartburn, tapirming maglipong-lipong o guway ganang mukhaon, iksuon. Ang solusyon, gastro tablet. Gastro tablet. Gastro tablet. Yellow diamond in the light. Sa tanang gikabuhi o kabuhion, ayaw ang tusa. Kay ni Ana ang pinakabag-o o pinakaepektibo na solusyon. Gastro tablet. Gastro tablet. Gastro tablet.
7: Mga kaibigan, ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon agay makatunan sa programa Health Debs with Kuya Dots. Health Debs with Kuya Dots. Ingat! Health Debs!
2: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya, sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linihukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ug ako ang inyong pinalanggang Kuya Dudes sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa nay mugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit, sagbot, mga dahon, gulay ug prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health tips with Kuya Dudes. Health tips with Kuya Dudes.

0: Lexon, kumustag? Mayong buntag, ganatong tanan. Welcome din ini nga tong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutong sumabot niya tong pagsibi at karong buntag at karong adlawa. Good morning! Mainit nga kabuntagon din sa akong nemutangan. Pero halos nagbuntag ang ulan kagabi. Kumusta? Og mayong buntag, Bukidnon. Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte o Davao Oriental. Good morning! Cotabato o Lanao. Good morning! Agusan del Sur del Norte. Good morning! Surigao del Sur del Norte. Good morning! Misamis Occidental, Oriental, Zamboanga del Sur o Zamboanga del Norte. Good morning! Kumusta mo diha? Kumusta mga katikaran ng mga pagpanikay-sikay? Sige hapon, kininasabi niyong pinalanggang kwedol sa manginaot nga kitang tanan din ining ibabaw sa kalibutan na naas kapiskay o kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig o kakugi, kay ang tao nga makugihon, permaminting busog. Ang pinakanindot nga labanan din ining ibabaw sa kalibutan, alang sinadlaw-adlaw na itong pakigbisog sa itong panginabuhi, ha? Dasig o kugi lang. Kumusta mo riya? Kumusta mga katikaran? Kumusta mga Ming-Ming? Ming? Good morning dyan sa itong mga nanay, tatay, lulog, lula, ati, kuya, bunso, mga senior citizen. Katigulangan o mga katiguyangan sa mga nagulat-hulat, nagbagat-bagat, nagatang-atang na karoon ng mga orasag, karoon ng mga taknaa, gumikan kay Kuya Dudes na pod. Nastar mo riya. Humanapod mo, nakapatalingog mga presko glabas nga mga balita sa inyong mga paborito nga radio station diya sa inyong lugar. Diri na sabta sa programa sa panglawas, kauban ni Kuya Dodge. Mga panagisgutanan, may kabahin sa panglawas, uguban pa nato ang mga panagisgutanan nga atong pag-asawaan sa kahanginan. Muna sa inindot kayo diya. Basta ka importante, lipay, puno sa kadasig, kakugi, o kanini ang mapahiyumon tas matag-adlaw nato nga gimbuhaton. Dili magsigig mugot kay samot tag kamaot mayon tag Ming. Kumusta ang bagid-bagid gabi eh, Ming? Good morning inyo dia. Sa ato mga igsoong mag-uma mayong buntag. Good morning. Init nga kabuntagon, basta ka init dire karon. Sa akong limutangan, kumusta inyong area dia? Sa mga mag-uma nga mga pangabot-abot sa ilahang pagpanguma. Nagkinahanglan og init dako kay ni siya nga tabang. Lamatas inyong kadasig og kakugis matag-adlaw na makaon ang katawhan isa nang tibok banay na ko di mapasalamaton og dako. Thank you. Salamat kayo mag-uma og sa atong mga igsoong mananagat pod. Salamat. Nami masud-an. Thank you. Ang mga magbalantay sa Kaapsay og Kalinaw di kabukiran nga bahin kapatagan kawanangan man or kadagatan. Salamat pod. Naimong malinawon ang usa ka area, lugar or komunidad gumikan sinong kadasig og kakugig sakripisyo sa pagbantay niini. Daghan kayong salamat ninyo ha. Thank you. Mga merkado publiko, may buntag ninyo diha. Good morning. Guwapa nato nga mga tinderog tinderas nagkadaya nga palingki sa tibuok Mindanao nga nagsamtang nagkubi-kubi nagkuri-kuri tagsa-tagsa nila ka mga paninda or display man nga naminaw din hining atong tulumanon dasig og kugi lang. Morning ninyo diha. Good morning. Bugasan, karnihan, gulayan, prutasan, isdaan uban pa mga paninda o kanini ang panginabuian sulod sa merkado. Dasig lang yun kay ang atong arawan. Di ma-absent bisag mag-uwan. Tama so, mayang buntag ninyo niya. Sa taga-pantalan, taga-terminal, ato mga bihaydor, dumudoong, liburer, and porter, driver o konduktor, good morning ninyo. Ato mga driver naglawig, naglabigar sa kadalanan karon, niya nag-monitor din hining atong tulumanon. Labi na sa itong mga drivers, bao-bao, habal-habal, taxi, tricycle, van, buses, multicab, pampubliko, mapampribado ng mga sakyan na naglawig. Basta kayong paimang nun ni Kuya Dodge, ayaw ninyo gwala ah. Kung naminaw kakaroon, amping kanunay sa biyahe. Ingat sa bae. Mata sa dalan, dilis naguyog-uyog nga dughan. Para tunay yung tiyunay ang atong padulngan kung asa man ugaling ang atong destinasyon, gumikan kay dunay mga minahal sa kinabuhi nga nagulat sa atong pagpauli nga silang pinakauna mahimong malipayon nga safety ka sa pagbiyahe. Unya ikaw pud asawa nga naminaw karon, imong bana driver, imong anak, unsa panang naa diha, imong mga kaparintihan, pabalunin na og Kuya Dudes ay solusyon. Parang dili magsamagaw, dili magkurapkap ang pananaw panahon sa pagbiyahe. Aksyog doka, aksyog katulogon, patuloon na, patuloan ang mata. Gamit ang Kuya Dudes ay solusyon para nga mubalik og ka-aktibo ang pananaw. Unya mubalik po og katinaw para di mangurapkap ba. Kuya Dudes ay solusyon na atong paboritos mga driver dia. Oh, gamay raman na, dugay mo sa kaya na maurot. Ipatulo raman, gawas og ilamos. Patulo raman na siya sa mata. Niya, Kuya Dudes Herbal Oil, para nga dili sakit binhod ang mga kagungkong paa, bagtak, hawak. Dili puy-puy ang bukton sa sige og haso-haso sa kambiyada. Oh. Aplasin na og Kuya Dudes Herbal Oil. Og siyempre, ang anting-anting sa mga kalalakinan, labi na sa mga driver na to, Kuya Dudes Bomberman. Ang mahilig sa iring-iring.
1: Meng.
0: Og siyempre, dinis ato mga kapungango nga walay paglubad. Ah, kanunay nakaantabay, nakahulat-hulat, nakabagat-bagat, nakaatang-atang din sa itong live sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading na adya. O katong gusto nga mag-apil-apil, magsamok-samok din hining atong tuluman nun. Gawa man sa kuilain lingaw, kasamok raman sa po. Search dia ang Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading na adya itong live o sa 6FM 99.7. Mga nagatang-atang din na bagat-bagat niya, wakay lingaw. Ngayon mo cellphone, i-connect niyo muna si mong Bluetooth. Wala na, panalo na kayo. Pamay mong gihulat, sakay na. Sakay na, Ming. O na din eh, kang... Una mo na eh, grabe na eh. Roneo, Skylark, Renover Lampayan. Ron, morning ni mo dia.
2: Good morning.
0: Kandiya sa Aperidyo Talakugon. May buntag ni mo dia, Ron. Naot ko nga nakasmayong pagpaminaw. O siyempre kang Easy Q Kill. Sila duha nag-una, dre. Sa'yo nakakunikta eh. Nani bonus Disyembre ba? Kung technician. Easy Q Kill, good morning. 94.7 Express Radio La Paz. Agusan Del Sur, good morning ni Nudia.
2: Good morning.
0: Napod si napod sa Lucky Radio Bayugan. Salamat morning's technical team dia.
2: Thank you.
0: Boss Lionel Danau. Gikan pod sa Tagiyag Tagdumana sa Dreamers FM Tagbina, Surigao Del Sur. Morning ni Nudia, boss.
2: Good morning.
0: Good panyade, good morning Kuya Dodge. Musta ang durian dia sa Davao? Barato ra. Kay diri sa mua mahal man kayo. May pag magbamer man na lang kay mura mang gihapon og durian ang epekto. Murag durian ang epekto, Boss Lionel, maka mingming gihapon, mingming. Barato lagi pero mapuido ini mo gasto pamilitig krudo pa doon rin mo balik ra kadiyag tagbina. Dakor gihapon kay kag magasto, boss. Dakor gihapon kay kag magasto. Morning ni Muria. Kanini ang naot ko nga nakas mayong pagpaminaw, kapiskay, kabaskog, panglawas. O niya, ang imong pungango kusupa mo mingming. Boss Role Abdullah Martinez, morning ni mga boss. Gikan po ni sa Tagiyag Tagdumala sa News Radio Hinatuan. Sa Rigao Del Sur, good morning ninyo diya, Taga Hinatuan.
2: May good morning! Bag.
0: Rizel Joas, good morning ni mo dia, Sel.
2: Good morning.
0: Saan naman ka? May buntag ni mo dia. Uy, naas Kuya Zuzo. Gihapon ni siya pa. Kung ano? Gihapon pa kanini ang papildi. Kuya Zos, Losada de la Puente, morning ni mo dia.
2: Good morning.
0: Matod pa ni Ate Mimi lagi nga. Kanini ang mubanad gitag inom o Kuya Dudes Bomberman B kay mintras lab pa na to ang isa't isa. Nabigig ko ma, kanini ang magpanagana og buhi ana nga pulong. Okay, ilaha man sad na giluwatan nga pulong dito sa mga GC God. Sa mga nga club mo na nga Bomberman gignahan Kuya Jesus God. Bisag apike makahom gyud. Morning ni mo dia, matod pa niya dre. Good morning Kuya Dudes. Og sa mga suking tigpaminaw ni mo. Pakitimbayaw, happy birthday kang Kuya Richard Petismi. Gikan sa imuhang Davao Dakila family. Good morning. Happy birthday ha, sa mga nag-birthday karon.
2: Happy birthday!
0: Pizza 15, bulan sa Hulyo 2026. Kang attorney Richard Pitismi. Morning ni mo dia.
2: Good morning!
0: Birthday sa mga nag-birthday karon.

0: Happy birthday sa mga nag-birthday. Ang kanin si Kwan Kuya Attorney Richard Pitismi. Morning na himo na mong guhas itong nakalabay nga induction, itong nakalabay buwan. Ang karoon, siya itong buwan na. Ang hunyo day. Good morning. Happy birthday ni Maria Kuya.
1: Happy birthday!
0: Baya, gikan na sa Davao Dakila Eagles Club. Pinagisab sa EVS Eurovision School of Mindanao Incorporated. Og labaw sa tanan, pinagi ni Kuya Zeus Lusada de la Fuente. Ming-ming! Ang ming-ming sa Dakila. Si Drake Rilampagos, morning ni Muda Drake. Kang Amlik, saan ni siya? Good morning Kuya Dudes. God bless and more power to your program. Saan ni siya? Chikuan siguro ni. Ami Bagundol, saan ni? Imo naman yung revision, imo ang ngalan. Mau baka siguro ni si Bagundol. Julie Guzon, morning ni mo dia, Jol.
2: Good morning!
0: Basta naman ka. Kang kuan dia, batang mamumukod. Grabe, no? Batang mamumukod. Good morning. Nagana na ni nila diri oi. Good morning, Kuya Dudes. Tagpila ganito imuhang brain enhancer. Mau man siguro na. Kuan man to? Kuya Dudes, memory enhancer. Food for the brain. Pagkaon sa utok. 500 man yata isa kabuti, ana. 40 ka kapsul sulod. Muna siya, batang mamumukod. Pag mainom ka, Kuya Dudes, memory enhancer, batang may laban. Good morning, Kuya Dudes. Ayaw katingala nga bag-o kog account. Kinahakmang good. Si Risma Puhanis Bagundol ni. Maugya po na imong suking tigpaminaw, oy. Maugani. Maudi ay. Ngita gin silang pagi nga kuan balang magka trouble na ilang account. Ngita gin silang pagi nga makamonitor din ni kanay. Morning ni muda. Kang si Risma din ni. Risma Puhanis Bagundol. Sige lang. Nahak daw ko na yung account pero nang kamot siya nga makakunik gihapon din sa ato. Sige lang. Okay. Salamat kayo Risma. Amping dia.
2: Thank you
0: kayo. Gracias MJ. Good morning mga kabuntis. Og laugaw. Musta naman ka dia Gracia. Amping kanunay ha. Smataga karunog niya. O niya. Ayaw ba taon pag inarti day. Samtang na'y bata si mong taguangkan. Ayaw kayo pag inarte na ayaw po paglangi. Niya, tudloan tika kay murag kabaw ko nga primerisa na. Tudloan tika mga teknik na mong mga waray nun. Unsay maayong ilihi sa kanini ang babay nga unang higayon nga nagkaroon og bata siyang taguangkan na dili maglisod pagpanganak. Kapoy biya man si Sarian. Sa mo to, og dili mo to, daghan na. Tulo ka klase na amo ang gibuhat. Tulo upat. Na ay inunlan sa iring. Na ay inunlan sa unggoy. Na ay luno sa halas. Og simod sa baboy. Piliin na, Gracia, sa imong gusto. Muna ay buhat na mo kanya to. Inigabots muna na bang, igaw na lang putol sa puso. Tulurak hapyod. Tulurak hapyod. Sulpot diretso. Wa na mauso sa amo. Sa among panahon, kami nga mga tiguang, Gracia, wa na mauso na si Sarian. Oras nga mugawas din na. Ato ng, saba, asa imong gusto. Kaya ako'y reveal din eh. Katumutuog mga kinaraan. Sa imo karon ano man ka sa mga jeansy manggod ambot lang basig ang depende ang pili lang tabas tiyan umayo nga pagkaotong kino na yung uso gidron sa Napolo sigurado gid katunga ana tas gid rumona amo mga naminaw ron nga labi nagpremier sa pero dili na ni siya mo salir or mo epekto kung nakapanganak na ka. Ang sikreto na po na diya sa human pagpanganak, usay lihi, nimo na po, nga dili ka magsigig kabughat. Dire lang na ninyo, no, madungog kang Kuya Dudes. Way ilaan na, eh. Si manugo ro man sa na silang mo programa mamayad. Ako gi mangunay. Akong produkto, akong kumpanya, ako'y nangunay, ako'y nagtuon, ako'y nangitag paagi. Gikan sa karaan, hangtod sa pinakabago, gikan sa alternatibo, hangtod sa medisina, ato nang isgutan din eh. So, pili ilan to, labi na sa mga premierisa. Sa mutuo lang, huwag dili mutuo, katungod na ninyo. Upat na kaklase. Kanini ang inunlan sa iring, inunlan sa unggoy, o simod sa baboy. Or luno sa hala sa bitin. Kana upat, pagpili ana asa imong gusto krasya. Tinsura ko ahon. Pero kung ituga jud na sa imo, ihatag jud na sa kahigayunan. Naagi na. Ako nang sulti na ko na. Salamat kayo Kuya Don, si wala jud ko nimo kalimti biya gid taon. Oh, say nga kani wala bid kalimti gid taon. Labi jud ka namo, labi na sa imong produkto. Risma, morning ni muda. Salamat. Thank you kayo.
2: Thank you.
0: Lablab pod ka ni Kuya Dodge. Magan kayong salamat sini mong pagtuog pagsalig sa atong mga produkto ha. Faith Avaranza, may buntag. Good morning, shout out sa nag-birthday karon nga si Antonio Ruel Diaz. Happy happy birthday sa imo ha, ika-53 niyang natauhan Kuya Dodge. Request kog song. Happy birthday dia. Oh, ika-53. Manghodan na ako nig na po katuig. Ito, happy birthday dia Antonio Tony Ruel Diaz. Good morning, happy birthday.
2: Happy birthday.
0: Tugtog na ko birthday song kaganina. Kang Jima Sumalpong dia, morning. Otro po ni nato nga grabe ka kanini ang solid listener kaayo. Salamat sa imo mga produkto Kuya Dudes. Naabot na akong order. Morning mo da Jima. Kang Chami Saladaga Peligro. Morning ni mo da Chami. Gikan nga sa taga Purok Jes Salvation Bayugan City, always ga paminaw sa inyo hadya, may buntag ninyo dyan Chami Saladaga Peligro.
2: Good morning
0: Purok Jes Salvation Bayugan City, nagantag listener dyan taga Salvation, morning ninyo dyan, thank you kayo ha.
2: Thank you
0: Kuya Chim Sibal, may buntag ninyo dyan. Hi Kuya, happy Wednesday. Ako ni Kuya si Niraot. Lahit na po ni mo na yung account at tine. Melvin Clirino, may buntag dia gikan sa Kawilan, Barangay Kawilan Tubod, Surigao del Norte. Nato mga pagpanimbaya. Katuwa pag ako cellphone number ni Kuya Dodge, pwede kang mo-text sa akong cellphone number. Pwede ba na akong tapulaan ng mga tag? 0929, cellphone number ni Kuya Dodge sa 0929-268-7453. Muna ito cellphone number 0929-268-7453. Alang sino mga dugang pangutana kanisya Kuya Dodge nga numan nga sani siya juyots makainom hilam-hilam sila kuya na koy kailang nga juyots silam mag kinataw sa mani gamay pangango juyot. Ayun, abbreviation. Ibao na yung tiguang tadi takasabot kayo. May plaster pag pangkuan. Kanan yung mga anak, tudloin ninyo. Gabi po ni mga bata ron mag-text nga. Di pa, balibalihon pang litra. Abbreviation pa. Di pa patamaan na. Tiguang patan. Maglisod tagsabot. Ang tao nga gipanganak sa bulan sa July, kadaghan tag-as kayo og mga ambisyon. Dunay nag-success, dunay po'y na-failure. Sariyo po ni Sir, morning ni mo dia. Gikan di asmon kayo. Abisa man o sa buwana, dipindi raman na sa Dasig og Kogi, Sir. Bisang pag-ipanganak ng Pebrero 32. Tama po ni mo, pero kung sa whole July, maton mo pa dire nga ang tao nga gipanganak sa bulan sa Hulyo, kadaghanan tag-as kayo o kinabuhi og mga ambisyon. Doon ay nag-success, doon na po'y na-failure. Imuha po ni, padangat din eh. Pero para na ako, kanini ang wala man mag-agad sa buwan, Okay, kana maingon sila nga kanang Pebrero daw kuwang-kuwangon. Di man? Depende ra na sa pagmatuto. Depende sa mayo nga disiplina sa ginikanan samtang agbata. Nagtubo din hining kalibutan na nga puno sa pagmahal, pagpangga, respeto o kahadlok ngadto sa amahan. Ana ra man na. Di ang kalampusan sa tao, wala nakabase sa imuhang kanini ang swerte o kaning ingon nga maghigda ra ka, inigbangon ni mo, kwartahan na ka. Ang kalampusan sa tao, nakabase na sa kanini ay imuhang kadasig o kakugi. Muna siya ang kuan. O niya, walay mga pagpamintaha ngadto sa imong isig kaingon. Oh, diya nimo ni ang tinod nga kalampusan, dili ang bahandi, dili nga ingon nga nakabot na nimo ang tanan nga bahandi nga imong gusto. Ang tinod nga kalampusan para sa kuasar, puno og tugob ka sa kalipay sa mga tao nga nagpangga og nagmahal o nakapalibot diya nimo. Magunsa ang imong bahandi or salapi, kung ang mga nakapalibot nimo dunay kaligot-gut og kasilag og mga pagdumot sa ilang kasing-kasing. Ang bandi, dili man ato na madala. Nagsaksista. Igikaingon ko na, bisag kapila pa ka mailado, bisag kapila pa ka makortahan, bisag kapila pa po, ang ipilapod kabuok imong mga propiedad or sakyanan, ang atong padulngan, gamay ra kayo tagbangag din hining kalibutan. Ang imuhang mga dagkong sakyanan, dili ni muna madala og imuhang mga bahandi. Kaya wala pa kaw kakitag tao, sir, nga gilubong, nga bakho ang gikalot. Nga pwede niyang idulog sa iyang kamatayon ang iyang mga nindot ng mga sakyanan or propiedad, iyang mga mansyon. Oh, inigpanaw na to din hining kalibutan na isaratag panulungan. Gamay, ikta-iktarya ay mo ang yuta, sindiro ka, pero hindi kamatay ni mo, isa raman na kadupag tunga. Yeah, magbalon po ka o kanini ang kayamanan sa imo ang lubnganan. Layo ray duha ka adlaw, kaluto na sa mga kawatan, bungkag-bungkago na imong lungon, katag-katagon, pati luuya nun ni mo. Kung mapadulong kita sa wala, ang pinaka success sa usa ka tawo o kalampusan nga makabuot niya sa iyang kinabuhi, naa ang tinuon nga gugma, pagpangga, pagmahal, naay himaya, respeto sa mga nakapalibot. Kana may pinakanindot nga success sa usa ka tawo nga nanimuyo din hining kalibutan na dili ang kayamanan. Natud mo pa na may na failure subot pa subot, wala mo lambo. Dapat puno lang kas kadasi kung kakugin niya malipayon ta sa matag usa mo na pinakanindot nga kalampusan nga atong makabuot. Sayang na imong kuano eh. Gwapo ikag balay. Niya, pagkagwapo sa imong balay, daghan kikag propiedad, nindot kikag mga sakyanan, nigkamatay nimo, maminyog otro imong bana o gasawa, magsakit imong dugan, mag-uol imong kalag, mag-uguy, lahi na ni puli, na, lahi na ni tuog sa akong kwarto. Na, nag-jir-jir na gid sila. Ano yung nagkamatay yung bana? Bili ng asawa, pagani mapangorintahe. Eh. Minyo nag-utro. Sas, dito pag inipuyo sa imong balay nga grabe ni mong kahago. Nagkapasmo-pasmo kag paningkamot para makapundar kag man. Na minyo na dito sa kwarto na nagming-ming. Na ikaw kay wa pa man kakasaka kay o di pa man ka welcome dito, di diri pa kas kawanangan, tanan-tanan gibisita ni may mga propiedad, di mga balay, so nakita ni mo to anna nagmingming na sila. Kung di malason po di ikaw asawa maguna na nasamot, bisag kalag na ka mabughat kas kung si mission magtanaw. Wapay pangorinta, wapay pangorinta imong sawa, imong bana, nanay ka iring-iring ng ming, nanay ming-ming. Ayoy! Importante po na imong paningkamot, Nagsigi pa kag latagaw niya. Di pag ka welcome dito kay kinahanglan pa man kag mga credential kay bago ka makasulod dito sa ingari andaghan man kay requirements niya. Fill your wasa kag ipadayon, balik sa ka lutaw-lutaw sa kada kalag naman ka. Ni bisita ka dito sa imong panimalay. Na imong bana. Ana, naanay ka mingming. Dito gyapon yung kwarto, bugnaw kang aircon. 18 yun, 16 yun ang temperature.
3: Si Pilimon.
0: Nagkabuntag, agatubang sa salamisa, nagkapi-kapi, mapahiyomon. Na, ikaw asawa nga, una-una kamatay si mong bana na, bisag kalag na nabughat ka sa si Miss Yon. Una lisod. Una lisod. Yeah, minyo pug ka. Kanini ang minyo ka niya, bata pa. Yeah, una kamatay ang laki. Yeah, dito na, pila na siya katuig dos langit. Di man mautro imong edad dito, di man kamatiguang. Yeah, nabilin man ang bahay. Nabilin ang bahay. Tiguang na siya namatay, mga otsinta na. Kita sila dos langit. Sus, kita lang dito na. Hindi ka matay niyo. Hindi mo ka mawa na may tuig dito, no? O, nga no, bitaw niyo kung gisugdan. Magabot na na dito. O, nagkamatay ang laki, bata pa, mga 33 pa, 30 pa kapin. O, na. O, niya ang babae, nabilin, dugay ka namatay, kitaas ka kinabuhi. Matay po siya, 83. Niya, grabe, kanindot kayo silang relasyon. Diris yuta. Pag-abot to sa langit, nagkita sila. Ningon na po laki, la, paamin ako la.

lang, di ba? Umuha mo na sa ikon niya, ribilas yun. Namatay po siya, chintay tres, kitaas mong isang kinabuhi, lapad mong isang dalunggan. Kita sa langit siyang bana dari sa kuan. Kita sa langit siyang bana dari siyuta. Niyala na pong laki. Lapa, amin ako la. Muna, ayigid mo kaduod kamatay. Galaw gagid noon. Naha, nabugat jud ang mga kalag. Nakatawa kong maayo, Kuya Dudes. Basta maminaw lang, matay. Putol ko sa kumingking, hindi lagi makatawa lagi. Dari na ta sa ito, seryoso ko sa pen. Kadiot lang sa kay... Kanini ang... Muinom pa kong tubig kadali. Balik ko man lamang nini.

0: Baliktad din ini nga tong pagpanaguban.
1: So sa Malaysia na gilubong kuya dudes na bako ang gamit atong COVID. Dinaghan man to. Boss. Ganang solo ba nga kamatayo na to ningon na ana. Og dinagkakon man to pandemya man to. Una ana kigiusar man to sila kanang mayon na kanang solo na to nga pamilya nga kamatayon wala eh. Mag-SD po na eh. Ang uban gani, apik, gamay ra gani kayo, ipatindo gani ng uban kay apiki kayo ng yuta. Sabi na mga memory. Samot na gani, kanang pinapag ipinaka-apiki, boss? Oh. Kanang sunugon ka? Oh. Una, pinakasakit. Matay pa ka, sunug pagiga. Diba? Una, kuan. Karoon naman na nauso, sa una nga panahon, wala may sunog suna. Oh, pwede ka sunugon. Nga di ka mabay pero kanang sunugon gikang abuhon ka. Wag di man ako nakaya, boss. Matod pa ni Gracia dire. Kanang haplas sa halas ako Agusto. Gnahan gini siya bitin. Kibaw ka Gracia nga, masumpay na pud niyo. Kibaw ka nganong bitin. Ang gipili nga mo ay maninintal nila ni Adan ug iba. Kabalo mo ngano? Nganong bitin? Gracia. Stoy. Kudaw ka bitin ang gihimo nga usa ka mananap nga gihimong maninintal. Pagka natintal na sila, nakabato na sila og salaod. Nganong bitin? Kaya ang B naa sa babae, ang T naa sa lalaki. Dalir kayo magkasumpay, no? Ganaan siya bitin. Ganaan siya bitin daw. Kanang kuan, siya bitin daw nga lihi. Ano mo, nagisumpay na punti ka nga. Dalir kayo magkasumpay. Nganong bitin, ang gihimong maninintal, nila ni Adan o giniba kaniyan to unang panahon. Karang nakabaton sila sa laod. Tanawan sa'yo na itabo nga nakahimo sila sa la. Ang B, naasa kanini ang babay. Ang tin, naasa lalaki. Now you know, Boss Lionel Danaw. Ang sabitin mang God Gracia, may tabuan na. Daghan maghihimuan na. Sultihi ko og dili tinob. Naging una ko, musipyat ni Lugas Lanotra sa mga tiguang na namina ron. Sama na akong tiguang. Kaya kaming mga tiguang, ang among mga gimbuaton, sulundon, bisan pa man kapila na matabunan sa mga bagong teknolohiya, apan na misteryo og tanghaga, dinining kalibutan na nagpabilin ka na. Daghan man nagkuan og kanini ang luno sa bitin. Nagani uban, pure gid bitin, ibutang gid sa buti. Ilanahon. Para sa ako, kami nga mga katigwangan, yagi pahamtangan og talagsaong kalantip sa kahait sa salabutan, nga naigi pahulam sa mo. Tinood na siya. Pero ang epektibo jud kaayo, ikaw mismo nakasudong or nakakita nga ang bitin nagluno. Dili itong nikuha kagluno, ano yun? Dili itong nikuha kagluno kay nakakita kagluno nga nasangit sa kahoy, ano ba? Nasangit sa sagbot, imong gikuha, imong gilana. Dapat ikaw mismo ang makasaksi. Daghan na kay na labi na sa taga-bukid nang mga naminaw karon katong dunay mga talagsaong abilidad or kinadman. Bisag dili makakita or makasaksi jud ta og usa ka mananap sama sa bitin o halas nga naghuswa nagluno si ang kagalingon. Kato may kuha ka nang humok pa lumoy niya init. Kato may kuha pag maglana ka og kaning lubi or nailana di ang lubi labi nagbugtong. Niya matunong pagyod sa untong tutok. Grabe ka effective na. Matunong pagyod sa untong tutok labi na og kanini ang naapog kay matiming pod nga naa kay lubi nga bugtong. Bantay mo na lubi nga bugtong. Oh, kanang lubi nga bugtong sa isa ka bulig siya ra ang naginosarang buhi. Muna lubi nga bugtong. Timing na makakita kag sa mga nito, ambot lang kang mutuo, baso po ka, lahat masiro kag tinuhuan. Kana luno. Kung direpod ka sa kanini ang iring. Makasaksi man gid gihapon ta kun amo iring diba. Unsa ba sa kay Mingming? ayo tong imo silingan nagpairing iring. Pag panganak ana ko ang inunlan. Ibulad sa init ugaha. Kung maglana ka katumiga po isagol. Or kanang kanini ang unggoy. Pero bira kay unggoy na ron. Kana may pinakang kanini ang ngilngig. Sa mga naminaw karon nga mga idaran sa manakong tiguang, grabe ka effective na. Labi na sa taga-bukid at mga igsuong nitibo niya. Grabe na siya ka effective. Inunlan sa unggoy. Ah, makasaksi ka na, na ibiniyaan nila, inigpanganak, di man na nila dalahon. Bularag yapo na siya sa init. Na matayme nga na kay lubi nga bugtong labi nag-udtong dako, udtong dako na siya lanaha alas nganang sigag ikeng adlaw. Inigdayog panganak bisag kinsa nga buntis imong silingan dayo sa kamo ha sa amoang panahon sa mutuo. Bisag kinsa nga buntis diya basta naa nang lanaha tulo ra kapyod paubos na nan ayo ibalik-balik basaa og maayo imong palad og lana. Dayon ihapyod ka tulo kanang magsugod nagbati. No, kanang adlaw na gidwas pagpanganak. Kaya oras ng bata, mugawas ang panumig, mugawas yun na. Mugi na ilabing tinuod. Kung dripog kas baboy, di ba kakitag unggoy naglisod? Among kitag unggoy ng anak nga, na'y mananabang. Mga panag-ingnan ba? Maglunobitin, wala. Samot ng iring. Tidali ara. Na. Kung dripog kas baboy, walang matiming na kay baboy pero na merkado kani may pinakasayon kani siya may pinakasayon ang simod sa baboy simod sa baboy grasya nakislingan di amulog baboy simod tiksapan naman as merkado basta kay baboy simod anak na yung gahi kani yung simod kani yung pangungad ba pangungad kana may paiga. Muna gitudlo na kong Wilfredo. Pitugo, pangutan na ito. Di ba kay paggawas na ng lulalya? Pagkuha-kuhaan ng simuda na ng pangungad, dayon, paiga o mayo. Pag kuman o paig, kanilisod, hindi man kay ka maglana. Paiga na siya o mayo. Pag kuman ni mong paig, ipalina nimo baka nang magbati na ka adlaw na nimo no mauna na siya schedule kay maditik na wala karon kinamay ultrasound pero bisan gani ultrasound dili gid sila maka intact gids on that day nga mogawas kay wala ang kanang bata sa taguangkan grabe kagamhana na grabe kagamhana ng bata sa taguangkan so balikan na to ang simods baboy sa mga premierisa lang ni siya effective ha muna siya mga lihi simods sa baboy paiga. Then ipalina ang katunga ibutang sa baso nga naay tubig. Tunga lang. Ikutaw dito mo imna. Dayon ang sobra mo ihaplas imong tiyan. Di ka kitag baboy maglisod panganak, ang sigir na ungad mangita na sag asa dapit ang binahian. Asa siya pwede mo gawas. Mga panag-ingnan na siya. Kay kaniadto ang baboy sa among panahon katong mga baboy gyud nga mga karaan ka mga native gyud nga baboy. Pasagdan ra na namo mga anak, din gawas mga bag-ong variety ron. Inikabuntag, anak, magdagandagan na ng baktin dito sa daruhan. Kano man, ang baboy sa muang panahon, grasya, wapamang ka matawagod, wapamang kay buot. Ang baboy sa muang panahon, tiniguay na. Tinuhog ang dalungan o hinigtan ang kanintiil. Sagbot ray kinaon. Una din na kinanglan na nga naay manabang inigpanganak. Pagbuntis ang baboy na mo sa una, katong mga karaan ng mga baboy, itong mga itom o kabang, manganak na sila, inigmata ni mo, inigkabuntag, inigpamahog ni mo ang mga baktin, ana, magdagandagan na nasdarwan. Muna'y tinod. Labi na, gingon ana, nga baboy imong makuha. Baboy ihalas or kanini ang baboy nga native ka na ito mong balahibo. Grabe ka effective na. Kaya mga bagong variety, manggunpod karon nga baboy, mga tapulan ng mga anak. Kinanglan, tabangan ni mo, manabnay manabang, kinanglan imong hulatan, imong sugan, imong atimanon. Tapulan mo utong. Kina naman tayo, artificial insemination. Pero katong mga native, nga baboy, mga ihalas o katong mga itom, balibo, katong mga tag-as o simod, effective kaya na siya. So, ang imong baton, karong grasya, bunawan man kano. Ato kagbuki di as bunawan. Pangita dito o kaning baboy ihalas. Pangita dito baboy ihalas. Kanang upat. Pag naa kanang upat, bisag asa na. Labi nas pagpanganak, piang, ah, kanang piang. Ngabi na siya kay piktibo. Ah, testingin lang na. Muna ato din nga, kumbaga, ato ang programa, naabay mga gimbuhaton. Muna nga, gipanggaw, gimahaltas mga katigulangan nga naminaw, gumikan kay ang ilang mga kasinatian, mga gimbuhaton kaniadto, atong gibalik-balikan din ning atong tulumanon. Ah, atong gibalik-balikan ba? Para nga ila pong maaninaw nga mao gid po na ila mga ginabuhat labi na sa dunay mga kaalam nga gipahamtangan og talagsaong abilidad para ni ana sa mga mutuo. Dire kang Kuya Dodge mananggingon nako walay dili nako kayang isgutan basta kay mahilantip lana kanunay sa akong salabutan. Nabata ninyo na unay kamutuo lang og dili ana mamalina ka bago nga na kay tanti na siya ang palina. Karon naman. Inigbati. Ah. Dalhon lang dayon dito sa kuan. Bawal na po doon ang mananabang. Di ka pwede mga naks balay. Pag walay midwife gyud o doktor nga magkuan, naana tayong mga lying in. Ang teknik na karon ni panganak, sukod-sukuro na imuhang binahian, Gracia. Kung ni kang ano ba ruwa? Pag wala na mukhang palakaw-lakawon ka. CMCM ba? Mawa pa man, gamay pa maglungag. Murag katong ipos bitaw ni pare Richard Grande.

Pili lang asa ay gusto. Normal or tastasan. Magdoble na tastas dai. Doble na tastas. Kagapong adlaw atong naisgutan ang ngani ni ang atong gi kuan ni Julito Castro Jol morning ni mo dia. Lipay siya kay nawala ang iyang sigig ubo. Gumikan sa Kuya Dudes Bronco Aid Food for the Lung. Sa karon panahon na muna yun ako. Init, grabe ka init, maulan. O niya, bugnaw ang panahon. Niya sakit po kayong init. So, ang ubo karon ug ang hutoy, udhak. Grabe yun. Labi ka, dugay siya mawala. Malipong na lang kang ininom tubig. Maghapdos na lang imong tiyan, magsigi og kanini ang inom og mga antibiotic. Labi na yung taon sa mga bata. Unsa nagikang mga edaran? Muna ang problema karong panahon na. Pag mutama ang ubo or mabikil ang atong baga karong panahon na, perting dugaya mawala. Muna kung inyong nabantayan, pag grabe na magsagol ng ubo, sipon og hilanat, pag imo nang ipa-admit ang pasyente, dili na na muagi og kaning unsa pa nang nana. Ditso na siya pneumonia. Ang diagnos, but pasabot, grabe nagtama ang baga. Hassle kapoy, perwisyo. Labi na po sa mga dagko, labi na sa mga nagkaedad. So, unsa may pwede na itong buhaton nga, makasugakod ang ato ang baga, labi na karong panahon na. Kato na, ang gibuhat ni Julito Castro. Asa to asa ka nakapalit, Jol? Sa San Franz man is Julito. Asa ka nakapalit nga nakumpleto man imuhang kuan, produkto. Sa Madrid, ito na, ito nung utana, taga Madrid, Heart Radio Madrid, na dia. Steve ng Parunda School Supply na po dia, kang ati Anavila Sarko na po dia. So balikan na to ang Kuya Dudes Bronkoid, food for the lang muna sa pinaka nindot nga dipinsa pagkaon sa baga. Aron nga, makasugakod ang imuhang baga, kung unsa man ugaling, ang problema nga mutakboy dia. Labi na sa naminaw ron, nga hubakon, or asmahon, pwede daghana na kay tinigom, daghana kay kaog tinigom diha nga kanoy basyo sa salbutamol o bintulin. Para sa imong nebulizer. Tinuod na. Abag-abagi lang o alalay na siya o Kuya Dudes Bronco Aid Food for the Lung. Pakauna imong baga parang mas makasugakon. Nga naman, kanang imong gigamit, gibala da sa imong nebulizer, dili man na para sa baga. Parang kahanta mo. Maupod na siya agad ang mga sugyot sa mga eksperto. Pero wadi kumingon, wapag kumingon nga ayaw ninyo naggamita. Mas bililhon niya o mas importante na nga gikinahanglan na sa mga taong mga asmahon o hubakon. Tungod kay maunay makatabang sa mga airways o agianan sa hangin sulod sa imuang baga nga dili siya mamahimong barado. Mupaluag na sa agianan sa hangin nga lang. Doon na siya'y kinutuban or duration ba? Depende sa produkto ngayon mong napalit, baratohon or mahalon. So, nayo pat ka oras, nayo nom ka oras. Pag abot upat ka oras or unom ka oras, mubalik na sa tugkipot ang kaning agianan sa hangin sa imuang baga, muhangos na pugka. So, wala na siya'y kalabtanan. Sama ragyapo na sa nagka-tuberculosis. Nga ang imong giinom ng antibiotic para sa imuhang baga or tuberculosis nga nag-maintain ka sulod sa unom kabulan, dili na siya para sa baga gihapon. Para na siya sa kagaw nga nitakboy sa imuhang baga. So ang imuhang baga, luya gihapon. So si Kuya Dudes, nangitag solusyon nga marisulbahan na siya. Nangitag solusyon nga marisulbahan na siya. Diha na ni pasok ang Kuya Dudes Bronco Aid Food for the Lung. Pakaunay mong baga, tagay siyag sustansya, tagay siyag igo or sapat nga kusog, aron nga makasugakod siya. Kaya hangtod-sangtod, magsigi ka ginom, mga antibiotic, gamit ka diya, magkaanam, magkaedad ka, magkaanam ang podkaluya ng atong baga. Niya, kung wala kay dipinsa, wala kay panangga diya, mas mo samot ang grabe nga hangak or hangos. Muna siya timanin ninyo. Dayon sa mga bata nga susama gyapon og problema sa baga, nga dili pa makainom og Kuya Dudes Bronco Aid Food for the Lung nga kapsula, naman tay Kuya Dudes Offer Syrup. Gamit gyapon kay natunaw hilis plima na, piding ilibang, piding iluwa. Timanin na Kuya Dudes Offer Syrup sa mga bata. Gikapoy na ikaw ginikanan hadlok na konsumisyon na pugka, sige na lang og carbosistin, sige na lang salbut.

0: tamol, sige na lang og kanini ang amok si club nya imo ang bata wa pay 10 anyos mao na imong gisigig painom timan eh pag abot anag magdalagag ulit tao na ang sakit ana hyper acidity or di ba ka magka ulcer nagsayo bata pa tungod kay bata pa bunog na kaayo sa grabe nga medisina o mga synthetic or antibiotic labi na nang amok si club. Wala na ko na dauta pero importante kayo na dili masa na siya brand name, generic name na siya. Pero pag kana na gani ang mapainom sa inyong anak, nga sige na lang ka, sige na lang ka diha. Luoy kayo og dangatan ang bata na. Pag otro ang nag-atake, mas powerful na ang ihatag anak. Ah. Pero gamit kayo, importante kayo na labi na kung grabe na ang kagaw nga naa sa baga sa bata. So dili po na siya para sa kabaga. Para po na siya sa kagaw nga nitakboy lagi sa baga o sa lawa sa bata. Ah. Do sa may paagi, tagaig pagkaon, pagkauna, or paimna, supplementohi ang baga sa imong anak, pinaagi sa pagpainom o kuya dud super syrup. Tanawa lang ang sangkap man. Then sa mga dagko, labi na sa mga idaran, mga lulog-lula nga dalirang hangakon, hanguson, kana, kuya dud bronco aid food for the lang. Promise, matabangan dyan mo anak. Tested na gid kayo na siya. Isa lang ka kapsula buntag ug tuhapon kada human kaon, labi na sa duna nay tama ang mga baga. May tama man or wala, karon pa lang daan, dipensahin na inyong baga. Pinagi sa pagpainom, pagkaon sa baga. Kuya Dodge Bronco Aid food for the lang. Wala tayo gong oras alang sa pagpadayon sa unahan. Gustuhon ko man na panagdumili na kining tanan. Dagan salamat sinong pagpaminaw. Ang tudog mapuhon sa susamang oras ug susamang istasyon.
1: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio. Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: ang programang muhatag og pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang
1: Gulong ng Balat.
0: Kauban ang inyong DJ Onyog ng Bayan.
2: Basta si DJ Onyog, okay kayo.
3: Yahoo!

Danilo! Welcome na usab mga igsoon dito sa tuang Dulumanon. Sa gihapon ang programang inyong ginaatagan. Ang programang inyong gihimong kalingawan. Orasan o background kining atong Dulumanon. Ang Dulumanon gulong ng balad. Kauban si DJ Oniok ng Bajo. Magandang araw po sinong lahat mga kaibigan. Mga kaibigan o mga kaaway. Maayo nga adlaw po sinong tiraan. Adlaw nga Merkulas. Pitsa 15 inyong bulan sa Hulyo. Tuig 2026. Ani raw sa mga programang muhatag og lingaw, mupakatawa, mupa-smile sa inyong tanan. Kauban ang inyong magdadrama sa inyong mga radyo. Walay lain DJ Oniok ng Bayan. Aton timbayon mga igala ang mga taga-probinsya sa Bohol. Labi na pon migala sa Liti o sa Samar. Katanan ng mga taga-Liti o mga taga-Samar. Hello sa inong tanan. Shout out sa inong tanan mga idol. Naot nga malipayon ka mo. Nining kabuntagon, kauntuhon, kahaponon o kagabhion. O dili malipayon ang imong kinabuhi. Inubanan sa pagpitik-pitik sa imong kabuhi. Bisan unsa o naghiktan sa kabuhi, di gihapon makabuhi. Tawag lang o ampo lang o laban lang. Maragid na ang atong panlaban. Panahon kita, nasakitan o magulanon sa kinabuhi. Ala sige mga palangga. Atong pasalamatan ang katuang mga Hook Up FM Station. Sa ngalan sa 96.5 FMR Maasin. Og na dihapon mga higalas DYRJ 11.5 Blue Radio Ormoc City Leyte. Dihapon mga higalas sa 94.9 Infinite FM Villaba Leyte. Og naka-hook up po na may gala diya sa Samar Province. Sa inyong paboritong istasyon, ang Infinite Radio Calbayog City 92.1. Og MSFM 105.3 Katbalugan City Samar. Kaninyong tanan ng mga taga-Leyte Province, mga taga-Samar Province,

Night Parai Untuk. Alang sa gustong matubag sa tuntik mo agukoy, ngawa pagyoy nakatubag o nakaukoy ookoy sa adong tigmo agukoy. Hala, ukoy-ukoy agtaman, og unsay insaktong tubag asa to ang tigmo. Ang tigmong naguluhang akong hipuson, paghuman na kog hatag sa uban. On saman, huwag imong matubag karo mga palangga, swerte ka kay may 7,000 cash ka na! Oh my goodness! Parang dako, ada sa premyo! Nagagubot na ang mga tagaliti o mga taga-samar! Kung saan nila pagkuha sa premyo mga palangga, mauna og magtubag mo na ay pangalan, na ay address, onya kumpleto ang tubag with explanation. I-explain imong tubag kung ngano mauna ang imong tubag aron masabtan nako og masabtan pod sa mga suking tigpaminaw ang imong tubag. Again, ato ang hotline 0955-399-0269. Aga siyempre, kantahan sa tamo. O karaba sa inyo, kantahan tamo. Kining awit, mga higalang naguluhang bulanghoy gabi, saging kamuti, dagan gun makarelate ane. Kaya mao man itong snack sa unang panahon. Ito yung kinakain natin noong panahon. Panahon pa ni Lolo at Lola, ni Mama at Papa, o yung panahon na mga bata pa tayo. Pag tuwing tanghali o tuwing hapon, kumakain tayo ng mga gitawag mga palangga o lagutmon. Kaila ba maglagutmon? Mga kamuting kahoy ba? Samas bulanghoy, samas kamuti, saging, obey o guban pa. So atong awiton mga palangga, ang bulanghoy gabi, saging kamuti, para ni sa mga nanay o mga tatay, mama o papa, lolo, lola, uncle, auntie, tiya, tiyo. O sa mga batang 90s, relate gud mo aning kantaha. Akong awiton para sa inong tanan. Way pak-pak ni ha!

kamu ti. Makainom dom kita sa unang panahon og watay bugas mo na atong kaunon. Relate mo dili. Ako, relate ko kay moonay akong trabaho sa una mangibot og balanguhoy. Aron lungagon og kaunon. Paborito nako kanang suman nga balanghoy o putong balanghoy. Ipares e dayon may galas pito-pito herbal Cofamax. Nako! Arang lamia. Okay, basa na itong mensahe. Grabe ka naghan sa mga mensahe, mga balanga. Praise the Lord. Thank you, Lord. Salamat kaayo. Okay. Direta-direta sa mga mensahe, mga higala. Human na ko hatag sa uban, ako gitagoan ang tubag. Gugma or paglaom. Unta din si magdaog ko, igpalit na ko pito-pito. Bolong sa akong lula. Kayla ni... Kayla de la Cruz, 24 years old. From Barangay Rawis, Calbayog City, Samar. Hello sa mga taga Barangay Rawis, Calbayog City, Samar. Direta sa laing tubag, mga balangga. Aga. Human na kong hatag, ako gitaguan, bahong lubi. Ang tubag ani nga imong patugma di Junyo. Unta sir mudaog na jugo. Kayla de la Cruz ni 24 years old. Purok 5 Barangay Rawis, Calbayog City, Samar. Tanaw na to. Ang imong tubag. Computer! Ayoy! Good noon, de Junyo. Passport akong tubag. Simuntig mo. Kay ako manihipuson. Oman ni nako ipakita sa uban. Mga tao, DJ. Si Isil Fuentes ni DJ sa Maasin City. Thanks, DJ Onyo. God bless you more. God bless you two more. Two more. God bless you two more. Thank you so much. Salamat kayo. Di mauwi mong tumag. Katong mga dili mao ang tubag, balik-balik na magtubag, ha? Ay magkatagam, ha? Diyo na kong tubag kay buntag o gabi, eh. Kay akong gamiton ang buntag para manasakasikay o musayop. Kini, mahipos kay gabi, eh, na pod. Gamiton na pod para ting pahuway. Gikan ni Geraldine of Linaw, Ormoc City. Aton tanawon! Computer! Op! Ayay! Ayay man! Greta, good morning din si ako tubag. Unahon kong ngalan, edad og address. Mauna, ako hipuson. Ngalan, edad og address. Ako ihatag sa uban si Mel sa San Jose, Ormoc City, Leyte. De mao! Ang akong tigmo ha, akong hipuson paghuman akong hatag sa uban. Sa Tagalog, ililigpit ko pagkatapos ko ibigay sa iba. Basta kay daghan ng mga nagtubag, mga palangga, nga hapit-hapit na. Murag, duol-duol na. Ay, si Kuya Juan ako. Sir Unyok, ako tubag kay uban sa buhok. Si Benji Maarat Tagatambililid, Ormoc City. Computer! Oh! DJ ako tubag, si Muntik mo ay playing cards. Ako si Rodolfo V. O Manito Senior sa Barangay Curva, Ormoc City, Leyte. Morning, DJ Unyok. Akong tubag, si Muntik mo kay imong istorya. Si Just the Any from Ormoc City, Leyte. Imong istorya! Imong istorya! Morning, DJ Unyok. Akong tubag, si Muntik mo kay imong istorya. Si Just the Any from Ormoc City, Leyte. Imong istorya! Di mao! Grabe ni si Jazz, oy! Patataghan nag-gigamit ng cellphone number. Ako tubag, Kuy Onyo, kay Adlaw Ugbuan.
ay gihatagan ta og kahayag sa Ginoo pagkahapon mosalop. Iya hipuson, mausab ang buwan mosubang og tapos mosalop. Ang Ginoo ang naghatag na tuana. Felix Pitogo sa Ormoc City, salamat Kuya Uniog. Atong tanawon, computer! Official receipt din si kay ako ihatag ang receipt niya. Ang duplicate ang hipuson iyan sa Ormoc. Tanawon na to, computer! Direta! Mayong magandang araw po ni Junyok. Ang sagot ko po, walis tambo. Ililigpit ko tapos gamitin at ibigay sa iba. Ako po si Lilia sa Bilyo ng Barangay Hamurawon, Calbayog City, Samar. Ay, marami na tayong mga listeners sa Katbalogan, Samar o Calbayog City, Samar. Ha? Salamat ganinyo. Di ba may mong tubag? Ang tubag! Sa tigmo akong taguan, akong paggaon. Elizabeth Sala sa Calbayog City, Samar. Di mao! Another texture, hi DJ! Tubag na po nako sa iyo tigmo. Kay Neil Cutter, DJ! Kay ato ama na ipahuram niya hipuson paghuman na o gamit pod. Hi! Saan ba Neil Cutter. Kay ato ama na ipahuram niya hipuson paghuman o gamit pod idili sa taga Camp Downs. Di ba? Yuyu akong tubag ka inighatag mubalik og hipos from Santo Rosario. Makrohon Limbar Limario Kanta. Asa man ni sakop ni? Palihog ko asa sakop ni Makrohon Limario Kanta. Di mo imong tubag, balik-balik tubag ha. Okay. Dirita. DJ ako tubag mata from Maasin City, Maria Cecily Igidone. Mata ako tubag DJ kay inighuman hatag suban inighuman tanaw mupiyong matog DJ. Grabe mo texto eh direk-direk ba. Sir ako tubag kay birth certificate kay taguan man na inighuman og hatag bisil ni sa Maasin City. Train akong tubag ni Junok Sule ni sa Malayo, Cortes, Bohol. Wedding ring akong tubag ni Zilin Gionzon, Calbayog City. Haya ni Junok tubag kay thank you. Kay magpasalamat ka sa tanan nimong nadawat. Na blessing para isir na pod sa uban nimong nareceive. Wow. Almira Kanduli, Maasin City, Southern Leyte. Atong Leon, computer! Rita! Grabe ka na gans mensahe, burag ipaningot ko. Ala text pa mo! Panating text aron nga, makatubag mo kay Paul Halayranay! Morning DJ, akong tubag si Motig mo kay Imong Pulong. Or your word, akong tubag si Motig mo DJ. Kinahanglan o saragin yung tubag ha? Imong saad DJ or akong saad DJ gikan ni Janice Pasaporte Guno. Palihog lang og magtubag mo na ay address ha. Kay og magtubag mo nga walay address mga higala di good mo. Kinahanglan kumpletuhon pagtubag mga higala na ay address. Ay kalimot mga igsoon dire sa tong programa. Gihatod ganato mga higala sa pito-pito herbal capsule o pito-pito herbal Cofamax. Kini nga produktuha mga igsuon gikanhanglan ganato ni matag adlaw. Ayaw pangita ang pito-pito kung magsakit ka na. Ayaw pangita ang pito-pito capsule, pito-pito Cofamax mga palangga kung panahon imoras ang gikinahanglan. Kinahanglan ang pito-pito capsule o ang pito-pito Cofamax igsuon kanunay na itong gikinahanglan. Anytime. Kaya ang pagkaon sa ito ang immune, pagkaon sa itong lawas igsuon, mauka na. Ang mga herbal nga mga tanom igsuon,
nga naas pito-pito capsule o pito-pito coffee mix mo unay gikinhanglan sa tuang lawas igsoon ko nga magpabilin tang himsog. Kay useless ang atong pagkaon di hagtaman kung imong gipangkaon puro mga unhealthy food, dili yung kabaskog. Tagaan kag sakit. Mingon mo nga, yahaya man ang tao kasi siguro man nagkaog laming sudan. Kasi pagkayahay, anak. Saga sa mga taong kwartahan nga naay daghang ikapalit og laming sudan, mula hinoy mga tao migalang sigsakit. Kanang, walay disiplina ba? Maayo pa man gani ning tao may galang nga naggulay-gulay ra kay himsog ang panglawas. Why sakit kay ang ilang ipangkaon mga organic, mga purong gulay. Basta gulay, makulay at mahaba ang iyong buhay. Kabantay mo sa mga tao karon. Nagkabata ang mga gipang diabetes. Nagkabata ang mga nagka-stroke. Sa unang panahon, wa makakakatag na stroke may galang nga 20 kapin. Wala ay. Naay ma-stroke sa unang panahon, 50, 40 kapin. 40, 50 pataas igsoon. Karon, 20 kapin ang stroke na mo. Ano man, wa mo may disiplina sa inyong kagulingon ninyo. Hala, walay limit sa kaon. Soft drinks dito, kape dito, mga acidic. Hala, dili pa naman na mabati karon kay baskog pamangka na pa may ikasukol imong imyon. Kay base sa pagtuon, ang imong kabadlungon gikan sa 1 year hangtod 39 nga pangidaron. Diha na na nimo mabati inagka-kurinta nimo. Kay ang tao di ay nga mutungtong nagkurinta, magkainanay na igsuon, haka baba ang atong resistensya o immune base sa mga pipila ka mga eksperto. Pumutong-tong laka og 40 plus, kung sa lalaki pa, inanay na mga higala o gawala ang gana sa sex life. Inig kakurinta, makaingon na lang imong asawa nga may payuubo kay gahi pa. Og sa babae pod, magkawala na pod ang gana. Og tandayan sa bana, wa na mawakle na. Kay kapoy na ang lawas sa asawa. O niya, pag katungtong og 40, sagad ana sa mga asawa, mga puro luuran na. Di na masabot ang batasan sa asawa. Kay pag mutungtong nitag 40, 50, 60, magkaanam-anam na mga palangga, o kini ang matured ang tao, kana bang focus na ka sa mga kanang dali na kaayo ka matandog sa mga problema, dili na kaganahan og laag-laag, ingon ana ang mga nag-edad og 40 pataas. Diba? Tinuod na? Pero kung nag-edad ka 40, 50, 60, 70 nga baskog ka, mangutana ko sa imo, unsay sekreto ni mo. Na ako'y ipangutana nga, o kanil si Nanay Pising, o, pila na may edad, ani? Maupod na iyang giinom. Mangutana mo nga si Nanay Pising baskog gihapon bisag idaran na karon, nga naman iyang giinom mga herbal. Like sa pito-pito 8-in-1 herbal capsule o pito-pito 10-in-1 herbal coffee mix. Maunay gikinhanglan sa tuang lawas. Kay ang tao mangod nga bata pa, miingon mo nga dili mo masakiton tungod kay ligon pa ang inyong resistensya. Kusgan pa ang iyong immune. Naapay ikasukol panahon o kini ang magluya mo, inyong immune mo ay musukol mo kung bati-batok sa mga balatian. Muna nga makarecover dayon mo nga naman, ligon pa man ang imong immune. Pero, kung wa kay dipinsa, panahon o magsakit ka, ayaw o kini ang pagdahom.
Ayaw og kumpiyansa nga bata pa ka, din lang kami inom og tambal nga basta nagsakit ka kay matud pa sa istorya na ikasukol imong imyon. Kung wa kay depensa, wa kay pangontra, magkababa imong imyon kay nagsakit ka, hantud igsuon, mamintinar nimo ang imong sakit nimo ngano man no amakay tumartubar og tambal, magsigira magingon ari na kami inom ay kay baskog pabitaw ko. Baskog pa kong imyon, paabot ra ko nga muli an ko. Muli ara lagi ko, kana maurian ra lagi ko. Wala ay gina ninyo kay magmahay gud mo. Ako pa sa inyo nga naminaw ka karon sa tong programa, palitin nag pito-pito herbal capsule ang imong sakit nimo. Kay sige kaingon ko na nagkabata ang mga tao karon mga higala nga gipang diabetes, nga stroke. Naa ganay bata nga nagidad og 12 to 13 years old. Ha? 12 years old mga palangga, wa na. Yan ako mag-ten. Kasi ma-hurts mo. Mona, kamudiha. Ah, kamudiha mag-igsoong ko tumar mo pito-pito capsule. Ah, tumar mo og pito-pito herbal capsule mga palangga. Kay kini-igsoon makatabang gayod sa inyong kalawasan. E mo paabot nga madialysis mo diha. Ako na lang i-bulgar. 12 to 13 years old. Nga doon ay bata, may galang dialysis na. Siya mismo ga-vlog. Unsa kasakit mga higala sa iyang apart nga dialysis na siya. Swerte kay na kay kwarta. O nga uwa may kwarta. Sa kasimana, mga kaduha katulong mo i-dialysis. Hassle kayo, pila ka oras mga higala nga. Gawas sulod mga igalang imong dugo. Pwede daghanag host na iturok nimo nyo. Gusto mo mahitabo na sinuha? Ayaw pag-abusar. Mga abusado mong dagko. Paibog rabadayon mo sa mga gipangkaon. Oh, wow, lamay kay mga gipangkaon, gipanginom. Happy kayo? Pila ka buwan, pila ka tuig, nag-post na. Kinsay na i-Gcash niya, piso-piso lang, ginagmanghinabang, kagidialysis na ko. Palit og pito-pito capsule. Kaya muunay, mupugong, muunay, mupakgang sa mga sakit ni mo, nga digog ka. Atraka sa mong lawas ni mo. Pito-pito capsule, pito-pito coffee mix, ha? Og sa mga bata, ganigidad, og 1 to 12 years old. Paim na usab ninyo og Mimo Pro Plus for Kids. Aron walay bata mga higala madialysis. Ilikay sila sa mga soft drinks. Kung magvitamins inyong anak ninyo, ilikay sila sa mga soft drinks. Ha? Aron nga dako ang improvement mga higala o progress imong anak. Mimo Pro Plus, nag-edad og 1 to 12 years old, Mimo Pro Plus, mga palangga. Mimo Pro Plus for kids, mapanay sa tanang butika sa inyong mga lugar. Musunod na ang laing drama, mga higala. O ka siyempre, emong hawa. E balik lang si DJ Onyog ng Bayan. Ay kalimot ha, pito-pito herbal capsule, Mimo Pro Plus for kids, og pito-pito herbal coffee mixer.

0: Aniana, Aniana ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak niining maong tulumano. Gulong ng Balat, ang programang muhatag og pagtagad. Yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Yahoo!
3: DJ Onyok, I love you.
4: Dear DJ Onyok.

Hello, dito nyo mayong adlaw kinimo. I'm Lorin. 26 years old ako DJ. Nga taga Maasin City, Leyte DJ. Tungod sa makalingaw ang imong programa, giignan ko sa akong mama nga pwede ba daw ipadala ang akong kaagi sa kinabuhi DJ. Saksi ang akong inahan sa akong kaagis kinabuhi. Kaya ang akong inahan nahimo kong best friend, nahimo kong kasumbungan sa akong mga kagalaanan. DJ, isugod ko nga doon nag-edad pa lamang ako 20 years old. Nga doon ay usa kalalaki nga nanguyab na ako o giignan ko ang akong inahan.

0: Ako di ko masupa kung may manguyab ni mo. Pero siguruha lang yun ha, nga kanang languyab ni mo dunay trabaho, Loren.
1: Makalaam ka pa.
0: Ay, idesidido rin na ikaw masulot anang uyab-uyab.
2: Ay, Poncio. Naon sa mang kadalaga maningin mong anak ni mo. Hapit na magbainte.
0: Maulag eh. Dili ko gusto nga na ay mapasakit ni mo ha. Pag naagani mo pasakit ni mo, ako gud ilang makalaban. Ako gud ilang makontra. Wa para ba na ko na magamit akong pinutin ako? Ayaw pagkatakatawa ha, iseryoso ba ko, Loren? Sige. Nasibo ang desisyon. Kami ng imong mama, Loren. Suporta mi ni mo kung sa imong gusto ni mo. Basta ang amo ng imong mama, dili ka masakitan ha. Dagarabagod kayo mga lalaki karon nga kusog kay magsad-saad. O niya dili rabagod tumanon, mura raba na sila usahe og mga politiko.

0: Salamat, Kylo Ren. Nagsugot na ko ni mo. Ayog ka bala ka. Isaad ko rin mo, Loren, nga. Dili ka magmahayang ako ang imong nihimo ni mong boyfriend.
1: Looman na ako. Nang hinaot ko. Nga dili ka magbago na ako dyan.
0: Sige lang. Makatigom-tigom ko. Pamatudaan ko sa kong kawalingon nga ikaw ng babae. Huwag pamatudaan ko sa iyong ginaganan ni mo. Ikaw ginang babae ka para ka na ko.
1: Thank you. Makalaamsad ka. Wala nila ang dalaki pa. Ang magigugmasa ko ang kasing-kasing kundili ikaw lang. Ug wala nilain pa. Ang magkupot nining akong kasing-kasing kundili ikaw lang. Jan, I love you.
0: I love you too. Pwede ba? Doon na tayo ganay.
1: Ikaw.
0: Mas mayo siguro nga. Sweetheart na lang ang atong tawag ganay. Kung okay lang ni mo.
1: Sige. Kung mo niyong gusto ni mo, alay problema sa ako. Basta happy ka. Happy sad ko. Though she's so far away. Abi mo DJ. Gilaktod na lang nako DJ. Kaya pila na magod sa kabulan nga sige pangunyab na ako. Dito ang sinagdanan DJ. Nga gisugot na ko siya. Paglabaw sa tanan. Malipayon sad ko. Nga malipayon si Jan. Nga nidawat sa akong pagkababay. Pag malipayan sad ko. Nga nidawat. Nga to si Hanggugma DJ. Pag niabot ang time DJ nga gipelaila ko si Jan. Nga to sa akong ginikanan.
2: Mula ba gani ang ibang giingon ni mo? Kay imong lalaki ni mo?
0: Cole? Ako nga?
2: Ay, sultian ta kadong ha? Kini among anak, nga kini si Loren pinangga ni nako. Nilungagan ako ng itlog. O niya tinimplahan o gatas. Ako ning baby girl.
1: Pa.
2: Tinuon may good na Loren. Bisan og dako na ka. Bisan og magminyo na ka. Bisan minyoan ka ng tawhana. Ikaw gihapon ang akong princess baby girl dress by.
1: Thank you pa.
2: Mauna akong hangyo ni Modong. Si pangalan ni mo?
0: Jan Cole.
2: Oh, Jan. Gihigog mama ni mo ang akong anak. Makalaom ba ko? Nga dili na ko makita kong anak nga maghilak-hilak gumika ni mo.
0: Hilak? Hilak sa gugma?
2: Kana! Pero hilak sa kasakit. Giignan ko na akong anak kadilang ko makakita ang muhilak siya. Kaya og makita na ko nga imos ang gipasakitan o gikulata, kita ka na nagbitay sa kusina.
0: Sana, Cole.
2: Kanagod, oh. Dili man higit hinoon na taas akong pinote. Pero og imo ng hawiran, sigurado yun na agi mo hagas. Muna ayaw yung gugsalay. Gusto na ko, ha? Di mo pasakitan ako na palanggaon ko na ni mo.
0: Wala problema.
2: Wabi daw problema, ha? Sige, hinaot nga wati problema.
3: Pre!
4: Oy, pare!
3: Batang, di balita nga, minyoono ng imong anak, di mo?
2: Ay, di igon malikayan ng imong pagkamarites, di mo, pre? Ay, sige, pre. Ang ako lang asawa mo ay musulti, anak. Ah, siya lang mutubagan na imong pangutanan ni mo. At tula na ito sa bahay, pre. Pakimarites alit do. abini niyo, wala may problema ang uyab sa kong anak. Karon pa nako nahibal-an ang uyab dahi sa kong anak, nga kato si Jan is maestro. Maestro, teacher.
3: Ah, modi maring ang pormatong uyab sa mong anak, di mo. Buna yung naagi kwarta. Maayo na maring ato ng hulaman. Oy, dili na maayo. Kahit basin o niya masuko ang akong anak. Maabot na rataan ang panahon. Makabayad na lagi ko ang akong utang dani mo, pare.
1: Seryoso ka, ma?
2: Ay, kikinig, anak. Kabalo ko, maestro, ang imong banahonon.
1: Banahonon? Tinood ba? Nga okay ra sa imong magbinyo nami?
2: Ako okay raman sa ako. Pero gusto na ako nga maglain mo.
1: Sige, ma. Ignan ko si Jan.
2: Ako lang yun unta nga kinibang marenovate ato ni atong balay. Taga nagtulo atong balay. Og mahimo, pwede ba ko magkahuwam o kwarta sa imong dyan ni mo? Ayaw ka bala ka kay makakwarta ko, bayaran rin anak ko.
1: Maulaw ka niya, ma.
2: Naon siya man hinoon ka. Maawaw ka o ipagbuwag ta mo.
1: Ma.
2: Sige na. Naon siya man in taong ka, Lorraine. Tabangi ko nga makahulam ko kwarta sa imong uyab ni mo. Bisag jismi lang. Moragin na akong problema karon. Pahulam akong jismi. Sige na. Ignan ang imong uyab ni mo.

0: Walang problema.
1: Okay ra sa imo?
0: May kwarta man po ko sa bangko. Dili ko pa wala mo ng imong mama nimo.
1: Dili naman pala man si mama. Kanya no?
0: Dili ko hilig magpahula mo kwarta. Tagaan ko lang ang kwarta ng imong mama.
1: Pila man sad?
0: Jasmine. Now. Kasulod sa envelope. Pakihatag ko sa imong mama ni mong kuyaan ninyo. Titulado na.
1: Titulado na?
0: Gilihok ko ang papel. Oga, ang balay nga gipuyan sa mong inahan. Ligal na mo nga magpuyo di hana. Ug labaw sa tanan, Loren. Mahal kayo, tika.
1: Di, Junior. Wala akong magdahom. Nga grabe kabuutan sa kong ihab, DJ. Tigaan niya kwarta ang akong inahan sa kantidad nga 10,000. Ang akong pumpapag, itagaan po nag 2,000. Misamot ang akong paghanga sa kong uyam, DJ. Labi na po nga ang yuta dili kompleto og papeles, DJ. Di asikaso po ni John. Di, Junyo, may abot ang panahon. Nga sa dihang pila nakaadlaw, mamalayin na unta si John. Apa natingala ko, DJ? Dili naman makontak si John. Duha nakaadlaw, huwag natingala ko. Huwag sa dihang pag-abot na ko silang balay, DJ. Naghigda si John. Huwag ako sa ngipangutana. Si John, DJ. Galit ko nung gitabang si Skilahan. Galit ko nung katumba ingon sa iyang estudyante. May istorya si John, DJ. Magkanga-nga na. Di, Junyok, na-stroke si John. Ako sang gatiman. Ako sang giingnan. Jan, dili ko gusto ang imong kahimtang ni mong karon. Gusto na ko, Jan, nga mabalik ka sa dati. Ayaw pagpakaulag paglohong, Jan. Naapa ko magpaabot ni mo dito sa bahay. Nga mamalayi ka na ako. Ampo lang sa Ginoo dyan. Maulian ka sa masakit niya mo. Dyan.
0: Medyo anyo. Bilabahay. Pila ka mga adlaw. Doon ako gidala ang tambal para ipainom dyan. Mga upat ka adlaw nga wala ko makabasita tungod kay nagtrabaho sad ko, DJ. Pagkabot ako dito sila ang balay, natingala ko nagagtao. Natingala ko, DJ, nga trapal ang ilang balay sa silong. Huwag dito na lang ako, nasaran, DJ, nga. Si John ang pinakamahal ako. Nalalaga si tibuo kong kinabuhi. Patay na. Wala na si John. Ikuha na siya sa ginuulis. Ikuha na siya. pagkabuutan ni Jan, DJ. Natanan nga lalaki nga akong naila siya ra. Igo na lang ako nga bigakos. Sabay tulog sa akong mga luha nga wala na kinubuhi si Jan. Nisurrender na siya. Medyo unyo ka. Doon ay gihatag iyang mama nga suwat na nakasulod sa iyang bag. Mao ko nagisaan ni Jan. Before nataliwan si Jan, DJ, doon ay sa'y sulat mismo ang iyang inahan. Nagisugo, nagpasawat. Di Junior. Doon ay ATM card. Kikibilin. Di Jan, gani ka na ako. Doon ay sulod kwarta. Wala misupag iyang ginagana. Kamo'y pagbuot ni Jan. Ang igastoon ta sa pamalayan ni Jan ako. Iyan na lang gihatag ni kanako, DJ. Ni Junok, unsi angin akong buhatan. Aron ako makamubon. Palihog, DJ, tambagi ako. Hindi nila mangkutok.

mayong buntag, mayong udto, mayong hapon or mayong gabi. Kung sa mang takna ang mga higala, no, maayo gina siya kanunay. Labi na ka nang mahiligon ka sa tuang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Sa tuang mga suking mga senior citizens o mga customers sa Melvin Food Supplements Distributor, kamusta naman tani mga panahuna? Maayo ba tuang panglawas? Wa ba tay kining gibati nga kakapoy o gikutasan ba? Tara, mga pita, mga kaigsunan, mga senior citizens, magtimpla na ta. Ako ang inyong makabayan JJ, kuyugi ko karon sa 5 minutos lamang hangyon ako, puno sa impormasyon alang sa maayong panglawas. Atong hisgutan ang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ang kape nga dili lang kay humot og creamy, healthy og guilt-free pagyod. 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kini nga kape, gihiusa ang mga super ingredients sama sa 7-7 Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen, Purple Corn, Panax Ginseng, Flax Seed nga puno sa Omega-3, og Moringa Olifera or Malunggay. Ang sweetener ni ini, dili ordinaryong asukal, coconut sugar or the tree of life. Iladong anti-diabetes, mayaman sa vitamins o minerals. Ha? Apan una ang tanan mga senior citizens sa ato mga suking customers. Kami, dako ang pasalamat kaninyo sa inyong padayon nga pagtangkilik, pagsuporta o padayon ninyong pagpamalit sa ato mga produkto sa Melvin Food Supplements Distributor. Apil na diha ang 7-7 Plus 8-in-1 Herbal Capsule o pagkapinagani pagay.

0: sa tuang kasing-kasing o paglikay sa cardiovascular disease. Makatabang sa saktong timbang. Pero buhaton po di mo imong part, no? Kaya kung magpalabi po kagkaon, di man lang ka maglihok-lihok, amadunga, ganyan na itong timbang. Pero galihok-lihok ka, exercise, tama lang po ng imong mga ginakaon, nindot kayo nga effect. Pito-pito plus 10-in-1 herbal coffee mix tungod sa purple corn. Maubitaw nga kung magpito-pito plus 10-in-1 herbal coffee ka, dili lang ka ma-energize, kundi muhatag ni kaayuhan sa imong kalawasan, no? Di pa gini makapalpitate sa imong heart ang ubang kapiliha. Mo claim sila nga herbal-based coffee, pero grabing palpitate, di naman kakatuhog, no? Tungod kini sa purple corn, anti-palpitation ka na. Di po mangaslo mang imuhang tiyan, tungod gihapon ka na sa purple corn. Ang ilang kape, naman ay purple corn, wa na ay purple corn. Mauni siya ang genuine original nga herbal-based, safe and natural. Ang uba nag-claim nga herbal-based pero synthetic di ay. Pangita ang pito-pito plus 10-in-1 herbal coffee mix sa mga butika sa inyong lugar. Bisang nga rin mga tindahan na akin ay makitang display nga pito-pito plus 10-in-1 herbal coffee mix. Ma-surprise ka, naaraman is tindahan. So no need ka manto dito sa butika. Timplaha lang sa init nga tubig, kutawa, og imog yung i-enjoy ang kahumot o ka-creamy ni inin, okay? Aromatic maguni nga kape. Makapawala sa kakapoy o kanabitong ka-stress. Timplahan na. Tastingin na mga senior citizens, mga ate, kuya, ma'am, sir, ha? Kay tito, tita, mama, papa. O sa tuwang mga kaparyentihan diya mga kaigsunan, kasilinganan, kabarangay. Paminawa mismo ang kausaban sa imong pang-adlaw-adlaw, no? Pito-pito plus 10-in-1 herbal coffee mix. Ayaw kalimti, ha? Produkto kini sa Melvent Food Supplements Distributor. Mausab ang naghatag kanato sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule Mineral Eye Drops o Liniment Oil. I-like, i-follow, i-share ang Melvet Food Supplements Distributor Facebook page alang sa dugang updates o health information. Duna ka ba'y mga pangutana o duna kay testimonya? 0985-295-5863. Mao ka na ang Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Hangtod sa sunod nga higayon, paspas kayo ang 5 minutos na to, mga senior citizens o mga suking tigpaminaw. Dagang salamat! Ako ang inyong makabayan JJ, inyong kauban sa maayong panglawas. Salamat kaninyo og amping kanunay!
1: Wala mong salingan, wala mong tiuras, mga palangga, aro magpadayong sarahan. Dagarag-dagarag-dagan kang salamat sa inyong pagpambinaw. Anto na lamang kita sa sunod ngayon sa mga oras o susamang istasyon. Aga siyempre mga egsoon, kang salamat sa Pito-Pito Herbal Capsule o Pito-Pito Herbal Cofermex at Mimo Pro Plus for Kids. Palit sa tanong butika sa inyong mga lugar. Ako na lamang mag-iingon sa tuang letter sender. Sender na sayod ko, sakit god alang kanimo nga mawadaan og minahal sa kinabuhi. Apan wala tayo mahimo kung dito rin tama ng iyahang kinabuhi. Kaya nga itong kinabuhi diri babaw sa kilabutan, hinulam lamang. Kung di harag kita kutob, di harag kita taman, wala tayo mahimo. Wala tayo gahom, no, wala tayo home sa mas Ginoo nga kaya ta, kaya mo pabalik sa kinabuhi sa usa ka tawo. Pero wa naman, so ato na lang iampo nga si John pasiloon sa siyang mga sala, unsa man ihang mga sala, apan kabalo ko si John, usa sa kamayong tawo sa imong kinabuhi ni mo o sa iyang pamilya. Grabe niya ka-supportive sa imong pamilya. Talagsaon ra kaayo ang lalaki nga sama ni John. Para nako, mag-move on ka na, nga wala na siya. Apan ayo kalimti nga dunay John nga niabot sa imong kinabuhi ni mo. Nagipalipay ka niya sulod sa pila ka mga panahon, buwan o tuig. Panparan ako. Iampo ni mo.

si John na napod sa laing kalabutan, malipayo napod siya. Ayaw pagpakita nga stress ka, lugmok ka. Aron si John, dilipon masakitan na naglantaw niya mo karon na nagpabilin kang masulubon. Pagkakita ra ka, no, sa kalalaki na mag-uban mo hantod sa matigulang. Na lang sender, nagiging salamat. Nagiging salamat sa tanan. Magbayong adlaw sa tanan.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio.
5: FM Radio.
6: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
7: Daghan na ang nakasulay sa the most nutritious food supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
8: Ako po si Rachel Royo, 23 years old na po ako at isa akong frontliner ng Imus Cavite. Noong hindi pa po ako nagtitake ng Magnum C, mabilis po akong mahawaan ng sakit tulad po ng ubo, ng lagnat at lalo na po ang COVID kasi 2 times na po akong naging positive. After po nun, ay pinatry po sa akin ni tita yung Magnum C para daw po makatulong palakasin ang aking immune system. At malaki nga po ang natulong ng Magnum C sa akin kasi 3 times a day po akong nagtitake ng Magnum C. Ramdam ko rin naman po na malaki ang natulong sa akin. Kaya nagpapasalamat po ako sa Magnum C dahil naging malakas at matibay po ang aking katawan. Muli po, salamat po Magnum C.
7: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimony sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In ana ka epektibo ang the most nutritious food supplement, Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C, adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta-carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog ug himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ug para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mo-text o mutawa sa 0933-812-58 18.
9: Daghan na ang nakasulay sa the most nutritious food supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
10: Ako si Christine Joy Albino, 26 years old, Tagalyanga, Surigao del Sur, ug isa ka businesswoman. Before nga wala pa ko nagtake og Magnum C, nabantayan gyud na ko akong lawas nga dali ra kaayo kapuyon ug dali ra kaayo ko masakit. Ug ang akong period is irregular. Then kadtong nagatake na ko og Magnum C, dili na ko dali kapuyon, dili na ko dali masakit ug nibalik na pud sa normal akong period. Mo nang dako kaayo pug pasalamat nga niabot si Magnum C sa akong kinabuhi kay daghan kaayo siya good benefits nga na hatag sa akong kalawasan. Busa sulay na linyo kay makapaboost pud ni siya sa atong immune system labi na sa panahon nato karon nga uso ang sakit. Daghang salamat Magnum C.
7: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In ana ka epektibo ang the most nutritious food supplement, Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, nakadawat og prestigyosong pag-ila, isip usa ka pinaka-nutritious food supplement sa QAsia og Golden Globe Award. Niadtong milabayng tuig, ang World Health Organization nagpagula og statement nga isa sa pinaka-epektibong panglaban sa COVID gawas nga i-follow ang health protocol, kinahanglan usab nga pakusgan ang atong immune system. Ilahang giendorso ang malunggay nga mahimong kabahin sa atong dieta aron boosted kanunay ang atong resistensya. Isa sa hinungdan nga namugna ang Magnum C aron matabangan ang katawhan nga malikay sa mga balatian labi na niining COVID-19. Isa sa diha, makatabang sab ang Magnum C sama sa mga hubag-hubag, bukol o cyst, cancer, pagpangluya, problema sa baga, daling hangakon o maluya, labad-labad sa ulo ug pagkahalap sa mata. Ang pagmintinar sa Magnum C dakong tabang usab sa mga constipated. Ang Magnum C aprobado sa FDA. Ang Magnum C available na sa inyong mga suking butika.
11: Magnum C
5: the most nutritious food supplement.
11: Si Lolit Agustin, na-diagnose ko itong 2018 of type 2 diabetes mellitus na kung diin ang ako ang blood sugar ni abot og 350. Nagsugod kog inom og Magnum C o niya 300 plus ako ang blood sugar na himo na lang kini nga 120. Pati ang ako ang vision naghinahinay pog katinaw tungod sa Magnum C.
5: Magnum C!
12: Para hindi magsisi,
5: mag-Magnum C!
12: Available na sa tanang HB1 Pharmacy
5: ug sa uban nga mabutika nga duol sa inyo. Magnum C!
13: Nag-try ko og Magnum C. Nagtabangan ang akong panglipong-lipong. Dako gud kay tabang si Magnum C sa ako, labi na ako awarding ma'am ko. Salamat, Magnum C!
5: Magnum C!
12: Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mabutika nga duol sa inyo.
14: 10:20.
15: That time check was brought to you by
16: Governor Engineer Raul Mabanglog.
15: That time check was brought to you by
16: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglog.
17: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS.
17: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS. One station.
4: FM Radio, favorite music radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music. Radio. FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: EXL Makabuhay Health Hour.
8: Magandang araw Pilipinas and welcome to the EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up doc? This is Dr. Glenn Sanico again. And of course, hindi ko na ito papatagalin po mga kamakabuhay for today's What's Up Doc topic. We're going to talk about the gallbladder polyp. Ano po ba ito? Saan po ba ito nanggaling? Paano ito nangyari? Paano ito nabubuo? No?
9: What's up doc?
8: Ang gallbladder polyp ay isang maliit na bukol or growth na tumutubo sa lining ng gallbladder. Para itong maliit na tagihawat no, or laman sa loob po ng abdo, kadalasan benign po ito. Hindi po ito cancerous, ngunit may mga pagkakataon na kapag lumaki ito ng lagpas na 1 cm, maaari itong magdulot po ng komplikasyon at kabilang na dito ang mga possibilities ng gallbladder cancer. May iba't ibang klase po ang gallbladder polyps tulad po ng cholesterol polyps. Pinakakaraniwan po ito gawa po ng cholesterol deposits. Pangalawa, inflammatory polyps na dulot po ng madalas na pamamagitan magapo ng gallbladder. Pangatlo is adenomas, mga tunay na tumor na may chance na maging cancerous, no? Meron din tinatawag nating adenomyomatosis o pamamagapo ng gallbladder wall na parang polyp sa ultrasound. You know what, according to the studies, humigit kumulang na 3-7% na adult sa population ay may mga gallbladder polyp, ngunit kadalasan walang sintomas po ito. Natutuklasan na lamang kapag nagpa-ultrasound para sa ibang dahilan. Halimbawa na lamang, regular na check-up or pagsusuri ng tiyan dahil meron siyang nararamdaman na sakit sa tiyan, no? Maraming dahilan kung bakit nabubuo po mismo ang gallbladder polyp. Hindi ito nangyayari agad-agad, kundi unti-unti po ito. Kadalasan dahil po sa kombinasyon po ng lifestyle, diet, and even internal body imbalances. May mga iilang posibleng sanhi po nito, katulad na lamang, una po dyan ang cholesterol imbalances. Kapag sobra-sobra ang taas po ng cholesterol sa bile, nagbubuo ito ng maliliit na deposit sa gallbladder wall na nagiging polyp. Alawa, chronic inflammation or polycystitis. Madalas na pamamaga mismo sa abdo dahil po sa infection, gallbladder stones, o even fatty liver na nagdudulot po ng abnormal tissue growth. Pangatlo, hormonal factors. Ang estrogen, lalong-lalo na sa mga kababaihan, ay nakaka-apekto mismo sa bile formation at maaring magdudulot po ito ng polyp. Pang-apat, fatty liver at metabolic syndrome. Kapag hindi na ayos po ang liver function, naapektuhan din po ang bile flow. Pang-lima, obesity and sedentary lifestyle. Ang labis na taba at kakulangan na ehersisyo ay nagpapabagal mismo ng bile circulation dahilan ng bile stasis at polyp formation. Pang-anim, genetics. May mga kaso naman na posibleng namamana po ito, lalong-lalo na kung may family history po ng gallbladder disease. Ang nakakatakot po mga kamakabuhay, ang gallbladder polyp ay karaniwan. Walang sintomas sa unang mga taon, ahimik lang po talaga ito, no? Hanggang lumalaki at nagdudulot po ng pagbara. Pero kapag nagsimula ng magbigay ng sinyales, posibleng makakaramdam ka ng mga sintomas. Katulad na lamang na pananakit po ng tiyan sa kanang itaas po ng bahagi. Lalong-lalo na pagkatapos kumain ng mga mamantikain na pagkain. Pangalawa, nausea or feeling na susuka or pagsusuka, no? Paninilaw po ng balat at mata or yung jaundice na tinatawag kung may bara mismo sa bile duct, no? Kabag or feeling bloated, no? Hirap tunawan po ng pagkain, pagtatay or some of irritable bowel pattern pagkatapos po kumain po ng mga oily food. Ang hihina o kawalan po ng ganang kumain. Kung paulit-ulit ang mga ganitong klaseng uri po ng sintomas, lalong-lalo na kasabay po ang gallstones or fatty liver, kinakailangan po talagang magpa-ultrasound para masigurado po natin na meron po kayong problema mismo, particularly in your gallbladder or some of your liver. Ang maliit po na gallbladder polyp ay pwedeng lumaki po pagkalipas po ng panahon. Lalong-lalo na kung hindi po binago po ang dieta at lifestyle. Kapag lumala po ito, maaari itong humantong sa komplikasyon just like gallbladder stone formation. Kapag naghalo-halo na po ang cholesterol at bile, nagiging bato po ito sa abdo. Pwede rin matatawag po nating pangalawa ang cholecystitis o pamamaga mismo ng gallbladder dahil po sa pagbara or iritasyon na nagkakaroon po ng matinding inflammation. Pangatlo, blockage po mismo ng bile duct. Humahantong sa paninilaw, dagnat at matinding sakit, no? Pang-apat, gallbladder cancer. Bagamat bihira lamang ito sa mga may polyp, lalong-lalo na sa mga may adenomas na pwedeng magiging magiging malignant o cancerous. You know what, ayon sa mga eksperto, kapag ang polyp ay mas malaki na sa 1 cm o kung mabilis itong lumalaki, mataas po ang risk na ito ay precancerous. Kaya't mahalaga ang regular monitoring. Sa conventional medicine, no, depende sa laki at sintomas po ng polyp ang magiging approach po ng doktor. Una po dyan, kung below 5 mm, hindi kailangan po ito ng operasyon. Regular ultrasound, 6 to 12 months, kailangan ng monitoring. Kung 5 to 10 mm naman po is observation pa rin, no? Pero kung may mga sintomas na, pwede consider po ang surgical removal. If kung more than 1 cm na, usually kinakailangan po talaga ng tinatawag nating cholecystectomy o pagtanggal po mismo ng gallbladder upang maiwasan po ang cancer. Bagamat ligtas po ang operasyon, pero kapag natanggal na ang gallbladder, wala nang imbakan po ng bile, ibig sabihin, diretso na po ito sa bituka ang bile na maaaring magdudulot po ng pagtatae o hirap na pagtunaw ng mga matataba. Kaya sa naturopathy, hanggat maaari, pinipili po natin ang preventive and integrative management bago po umabot po sa operasyon. Mag-break lang muna tayo ng sandali, ha, para lamang po sa konting paalala ng ating programa, kaya huwag kayong bibitaw, ha.
9: Isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni ka demanding nga trabaho. Mao nga ginung make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Balaleng Proud EXL Makabuhay Plus Capsule User. May buhay sa EXL Makabuhay.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
11: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Copy 17-in-1, every time magkapiko, dili din ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya, nga maayo yun siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. Ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested nga quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
10: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: EXL Makabuhay Health Hour.
8: Ayan na tayo po ay magbabalik, katandang handa na tayo magpapatuloy, kaya't huwag na po natin ito papatagalin pa. Now when it comes to the integrative and naturopathic wellness management, ang layunin po ng naturopathy at integrative approaches ay hindi lang alisin ang sintomas, kundi balansehin po ang katawan at linisin po ang ugat ng problema. Hindi lang po gamot, ha, kundi lifestyle, diet at natural healing. Una dyan, ang pinakaunang approach na ginagawa po natin dyan is ang detoxification at liver cleansing. Ang atay at apdo ay magpartner po mga kamakabuhay. Kapag barado o marumi po ang atay, na apektuhan mismo ang bile production. Kaya mahalaga ang regular liver cleansing. Subukan po mag-warm lemon water therapy tuwing umaga. Fasting with vegetable soups or clear fluids once a week. Pag-inom po ng mga herbal teas tulad po ng turmeric, makabuhay vine or ginger tea. Or even sa pag-take po ng EXL Makabuhay Detox Capsule. No? Malaking tulong po yan, lalong-lalo na sa pag-remove po ng any kind of unwanted invaders na pumapasok sa katawan at higit sa lahat, itong naiimbak na taba mismo, particularly sa atay. Pangalawa, dietary management. Iwasan po ang mga mantitik kain po na pagkain, mga processed food, mga chicharon at fried items. Dagdagan po ng gulay, prutas at whole grains. Iwasan po ang sobrang red meat at dairy products. Umino po ng tubig na sapat, no, at least 8 to 10 glasses kada araw. Pangatlo, exercise at weight management, no. Ang regular na ejercicio ay tumutulong sa pagpapabuti po ng bile flow. Kahit brisk walking lang, 30 minutes a day, may malaking tulong po ito upang maiwasan po ang cholesterol build-ups. Pangapat, emotional at stress balance. Ang stress ay isa rin sa kalaban po ng liver at bile flow. Kapag stress tayo, nagkakaroon po tayo ng stagnation sa energy na katawan. And according to the traditional Chinese medicine, kaya mahalaga rin ang relaxation, prayer, and even some of meditation. May mga halamang gamot din para sa gallbladder health, no? Una dyan, you can use Makabuhay Vine, no? Mga natural anti-inflammatory at liver tonic po yan. Nakakatulong na para linisin po ang dugo, nagpapababa ng cholesterol, at regulate po ang bile secretion. Pangalawa, you can use also turmeric, no? Bilang isang tsaa. Ang curcumin compound na nagpapababa mismo sa pamamaga, nagpapalakas po ng liver cells at tumutulong sa pag-flush po ng toxins. Pangatlo, ginger, na tumutulong sa digestion at pampagana po ng bile flow. Nakakatulong din sila na pag-alis po ng kabag at pagsusuka. Pang-apat, you can use also malunggay tea or malunggay juice. May detoxifying at cholesterol lowering effects na mayaman po ito sa vitamin A, vitamin C at calcium na pampalusog mismo ng atay at pati na rin sa ating bile. Panglima, guyabano. Ang acetogenins na may anti-tumor effect na pinapatibay mismo ang immune system at tumutulong sa cell regeneration. May serpentina din at sambong na pwede niyo pong gamitin, no? Pang-detox po yan, pampababa po yan ng blood sugar at pampaihi, no? Tinutulungan mismo ang kidney at liver na sabay na may flush ang lahat ng waste products. You know what po mga kabakabuhay, natural juices are very powerful when you use right, no? Kaya po importante po talaga ang specification, tamang kombinasyon when it comes when you use the juice therapy combination, especially sa gallbladder and liver cleansing. Una po dyan, you can use beetroot plus carrots, cucumber juice, no? You can use also green apple, lemon juice, no? Celery, ginger, pineapple juice combination or even aloe vera juice, no? In moderation. Nakakatulong yan para sa bile secretion at digestion. Uminom po kayo ng fresh juices, no? At least 3 to 4 times a week. Iwasan po ang sobrang asukal at palagi pong fresh dapat po ang ginagamit nyo na prutas at gulay. And of course, don't forget the EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee. Tandaan, ang kalusugan ng atay at apdo ay susi sa maayos na pagtunaw, tamang metabolism at mas malinis po na katawan. Alagaan ito ngayon dahil ang tahimik na sakit ay madalas na pinakadelikado. Sana po'y marami naman po tayong natutunan sa ating talakayan ngayong tungkol sa pagpapangalaga po ng gallbladder, particularly sa gallbladder polyp. At kung gusto niyo po ng mga marami pang mga health tips, i-follow niyo lang po kami sa Facebook page ng EXL Makabuhay Official. Hanggang sa susunod na episode po ng the EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico. Maging masigla, magpasalamat po sa buhay at laging piliin po na mas malusog ang pamumuhay. God bless you all at makabuhay day sa ating lahat.
13: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
14: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga-Mulabi ko.
0: Si pangalan ni mo, ma'am?
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsong, mabalik pagalit ko ang ma, ang ako kong UTI na ko, na ang inom mo po po ang banaba.
0: Naana na ikay daan, giniinom ng mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsula na kauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naminaw sila sa akong istorya, bana ang sulayin ninyo pag inom ang pito-pito herbal kapsong, kaya kaulian sa sakit, kata na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, go.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Tremia Jimenez, taga Purukuan, Bada, San Jose. Naamagod ko yung high blood cell niya, mag-lipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungog ko sa akong auntie nga, maayo daw ni Magnum C, nagkuhan po, nagsulay po ko niya. Maayo man po ang resulta, sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, o. Katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom kay, maayo po ang resulta. Basta Magnum C, biktibo o parato.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fiv Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy. Goodbye.

0: kaadlaw na.
1: Mura ka magwa pa maanad.
0: Naada na ko dis oras ka mo pa uli, Hector. Pero dili ko ikasaad nga maanad ka magpaabot ko ni mo kanunay.
1: Juicy ma.
0: Wa ko mahibaw kun ugma. Kapuyo na ba ang kasing-kasing ko sa pagsabot sa imo kadukirok?
2: Iniyos ang pagpanarbaho ni Josima din sa akong puder, Hector.
1: Pagpanarbaho? O imo na siyang ikonsumo?
0: Hector, naunsa ka ba?
1: Dili lisensyadong therapist si Josima, Sir Dalton. Nganong sa iyang katakos kami salig na maka-afford ka man o tabubayan o physical therapist aron mamaayo ka sa imong kainutil?
0: Husto na! Unsa ba?
1: Gikasubo ko, Josima.
0: Isakripisyo ko ang tanan para nimo. Hangtod sa katapusan, isakripisyo ko ang kong kinabuhi tungod og alang nimo. Uya mo sangko lang yun ay sa iyo niini ang tanan.
1: Pasaylo ako. Dilip ko na yun ay ikaw mahal, Josima.
0: Dilip ka na tinuon. Ingna kong nagbaka ka lang.
3: Siya si Sender Josima. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Josima. Gibuhatan og dula sa radyo og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika ni Nini Ricardo. Tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makakabuhay Plus.

Ayaw'y lumilipad at ako'y iniwan mo pa. Di ba? Ginawa mo pa akong tanga.

0: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
1: Maraming salamat. Aba naman, kumusta Pilipinas? Mag-emote na sa tax. Labi na, giawag na ako ang mga single. Maki-emote sa ata, maki-love story, maki-problema. Sabi ko nga kanina, mag-practice daan. Oo, para pag-abot sa panahon, kaya masakita na magigihapon, alam mo na ang gagawin. Hindi ka na magugulat pa. Sasabihin mo, mamaw na akong gipraktisan, o. Oh. Anad ako ani. Maliit na bagay. Ganyan. So welcome, welcome, welcome ng bonggang-bongga.
2: Niya na sab kita ka makabuhay para sa pagpadayon sa sumpay sa revelasyon sa tong bagong sender nga si Josima. Today maong ikaduha nga yugto kon chapter 2 sa iyang revelasyon. Di na maglangan no. Padayon na tas unahan because we're jogging out of time. Charas. Niya na ang sumpay din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Ay, di ba ito pinagalitan po ako ni Hector dahil sa ginawa ko sa dalawang babae niya. Hindi pa siya nagkasya, pinagbuhatan pa niya ako ng kamay. Isang malakas na sampal na kinaya niyang gawin dahil lamang sa pangungumpronta ko sa dalawang babae niya na malinaw na banta sa aking pagiging asawa. Kinampihan niya sila. Ako pa sa huli ang may mali at ang may kasalanan.

0: Naluoy ko ni mo, Josima.
1: Papa Fredo.
0: Akong anak si Hector, pero wa gyud ko makauyon sa iyang pagkahimabay. Ako mismo mibadlong na niya sa makadagang higayon. Pero gipalapos lang niya sa pikas niyang dunggan ang gisulti ko.
1: Kapuyon na siya siyang gibuhat pa.
0: Ang taong maluibon, dili kapuyon o dili mohonong sa iyang gawi. Mohonong lang kung mabakul na.
1: Pa.
0: Unta. Dili paaboto ni Hector nga masakit o mabakul siya. Una siya magbag-o, Josima.

Kinibahatod matagal ko nang inisip kung saan kaya ang lugar ko sa puso at buhay ni Hector. Bakit parang napakasimple lamang para sa kanya nasaktan ang damdamin ko? Samantalang hindi naman ako nagkulang bilang asawa niya. Ang tanong ko tuloy noon, kulang ba ako? Bakit ba ako kulang? Saan ako nagkulang? Ano ang kulang sa akin?

0: Oh.
1: Ayaw pag-alis sa agianan.
0: Unsa na ba karong oras?
1: Sumaa nimo.
0: Kaadlaw na.
1: Mura ka mag-wa pa maanad.
0: Naanad akong dis oras ka mo pa uli, Hector. Pero dili ko ikasaad ga maanad kung magpaabot ko nimo kanunay.
1: Josima.
0: Huwag ko mahibaw kong ugma. Kapuyo na ang kasing-kasing ko sa pagsabot sa imong kadukirok.
1: Unsa?
0: Dili sa tanang higayon mo sabot ko, Hector. Dili sa tanang higayon mo dawat na lang ko sa pagpasakit mo nako. Hinumdumi. Makamaong kapuyo ng kasing-kasing. O kung maabot ka na, maong kagyod ang atong pagpuyo.
1: Gihadlok ko ni mong panagbuwag.
0: O?
1: Wa ko maalarma. Wa sab ko mahadlok. Bisan karon padayon, Josima, wa ko'y labot.

0: Wag yun sama kabaga ang naong ni Hector. Super kabaga. Murag superhero. Super bagag naong. Mamo, the nerve nga mi baos og hagit nimo, no? Kun ako pala gito, nalaparon na ko siya. Pero siyempre, dili nimo na binuhatan. Kay buutan baya ka, Josima? Nabiya kay plano nga magsanta. Dili sa ingon ni anak, mamo. Unsa man toyo, be? Og imong tumong anang imong pagpakamartir, a bear? Aron daigon ka sa kalibutan? Mahal ko si Hector. Wa lagi nakiglalis nimo ana, Josima. Mahal ka inimo si Hector nga imong bana. Pero ang diferensya, wa siya makasukli anang pagbati adya nimo. Oh, kung ako pa ikaw, buwagan ko na si Hector. Ha? Huh? Dili ba maayong ideya? Aron magpabilin ang respeto mo sa mga kaugalingon. Dili ko makahimo. Oh, dili na ko ma-imagine ang akong kinabuhi nga wa si Hector nga mahal ko kaayo bisan pa man sa tanan. Oh, Josima! Pastilan, maagi na'y nakaparat, ana, no? Nga ka na magpakamartir, tagtaman sa usa ka tawo nga perming mo pasakit sa atong pagbati. Magpabilin gihapon, tamahal gihapon nato in spite and despite of the fact nga permi gyud tang wa irespeto. Ay! Mao nang dili mahitabo nato kay manukol man ta. Kana mga inaanak nga mga scenario, mahitabo ra na sa mga parehas ni Josima nga muduko lang, mudawat lang, okay lang, ihilak lang ang tanan. Ay, di na magsilbi na ako. Ay, na, magtigi gitang duha. Anyway, kung makabuhay unag, ikadanghog na pa lamang sa chapter 2 sa revelasyon ni Josima ang ato nabati. Unya, human sa pipila ka mga painumdom, abtik na mamalik ta dayon. Aron ato ipadayon ang pagbasa sa iyang revelasyon, kay na pa ikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 2 sa iyahang istorya ng bongga. Kanang tanan din nila maghihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka Makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Jessler Garcesa, 33 years old, Pikawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangang malakas, maliksi at higit sa lahat malusog ang pangangatawan. Kailangang may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
2: Dagang salamat sa pagpaminaw ka Makabuhay. Siyempre, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong dietary supplement kinahalan nga everyday ginaktong paga tumaron. Kung wala ka pibalatian, okay gihapon nga mo tumarka usang ato sa duha ka kapsula everyday ka Makabuhay. Sa buntag ang usa, sa gabi ang usa, para protektado ang imong lawas gikan sa mga virus and bacteria, sa mga sakit o mga balatian, ganyan. Kung na nakibalatian, mas
5: ubay-ubayo nato ang atong dosage. Anyway, ang atong EXL Kamakabuhay Plus Dietary Supplement Kamakabuhay, daghan kay mga ingredients nga giusa lamang ana nga makabenepisyo kita og ang atong lawas. Ug usa na sa daghan kay mga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mao ang guyabano. Matud pa sa Department of Science and Technology or DOST Kamakabuhay, gawas sa dato, quote unquote, sa carbohydrates, dietary fiber ang guyabano, ingon man vitamin C, vitamin B1 and vitamin B2. Ang naisugutan nga prutas, ang guyabano, makaprovide po na og taas kay nga flavonoid content. Nga maoy phytonutrient. Nga doon ay mga benepisyo nga ito makuha para sa anti-inflammatory effects, para protektahan ang atong cells gikan sa oxidative damage. Nga maoy makaingon nga kita makabaton og mga nagkadaiyang mga balatian. Ang guyabano usab, frequently consumed by individuals na makabuhay, nga kanamitang nag-antos sa mga sasakit nga diabetes, makaayon na nila ang guyabano. And syempre makatabang sa ang guyabano, kung ikaw doon ay taas nga blood sugar, mapaubos na ito na. Diba? Tanya di hakto? And syempre ang DOST nga research nga gipahitabo, nagpakita usab nga ang prutas nga guyabano, as in itself, ang mismong guyabano outperforms metformin, mao na ang labing common nga maintenance nga tambal para sa mga diabetison. And again, ang guyabano makapaubos pa sa blood glucose levels. Ang prutas nga guyabano kamakabuhay, wala lang na kay guyabano lang na or prutas lang na or naara na diha na pwede nimo po pwede nimo makaon. Dili lang kay kana lang ang rason, di ba? Dili lang kay isatisfy ang imong hunger or ang imong sweet cravings, pero mainly act as ato ang capital reservoir sa ato ang body's health, ingon man nutritional needs. Usa din ang guyabano, i-English ramang good, labananas inyo. Ang mga nindot ng mga benepisyo nga ato makuha gikan sa guyabano, di na kinalang nga guyabano lang mismo nga atong kauno or atong itake sa atong lawas kamakabuhay. Tungod kay ang guyabano, usa lamang sa daghan nga mga ingredients nga naadiha sa atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Mo namang ginom na kita every day. As in, himuon na tong partner matag-adlaw again ang EXL Makabuhay Plus Capsule.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabi lang doktor, puputulin talaga ang pa ako. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Nahihikayat po sa'yo, subukan nyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin.
5: Kayo ang miinom everyday sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip dietary supplement kamakabuhay, kamakaayo gid sa atong lawas. Everyday sa atong pagkinabuhi, gaan ang atong paminsar, makapaminsar, ta makahuna-huna ta, maka narita mahimit ang creative. Sa matag-adlaw na itong pagkinabuhi, gaan lamang. Kasi kay problema, usay ka na kuwang ugtog, pagkaog maukir gid gihapon, kay everyday man nga nagainom sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement. Nesgutan na ako sa unahan, nga daghan kay mga ingredients kay giusa lamang sa atong kapsula ug usa na dai ang guyabano kag ganihan nga atong naisgutan. And syempre gawas sa guyabano na asay moringa. Ang moringa ka makabuhay na nay daghan kay mga importante nga mga vitamina and minerals nga atong makuha o makabenepisyo gihapon ang atong lawas ana. Ang dahon naanay potassium sama sa gidaghanon sab sa potassium nga makuha nato sa saging. Ang moringa nasad na'y the same nga gidaghanon sa vitamin C nga ato makuha pod sa orange. Uni ang moringa kamakabuhay, doon na sa'y calcium, doon na'y protein, iron, and amino acids nga makatabang para muna na'y mga samad-samad o mga balatian sa tong lawas, mamaayo o mawagtang alibyuhan o makabuild pag-inog muscle ang moringa. Ang moringa usab, puno kaayo sa antioxidants o ingon man mga substances nga makatabang nga protektahan ng ato mga cells gikan sa pagkaguba. And syempre ang moringa makapaboost usab sa atong immune system. Usbon ba na ako unsa ang immune system? Mao na atong sundalo sa lawas kamakabuhay. Ang atong immune system mao na ang mubatok sa mga nagkadaiya nga mga virus, mga bacteria or mga sakit or mga balatian. kung matakboy man sa tong lawas, dili mo lamay, dili mo dugay, dili mo grabe. Kadiotra, layas dayon, ganon. Tungod kay Basko, gughimsog nga atong immune system. Una sa tanan ng immune system, yun nga atong kinahanglan nga atong atimanon, tagaanog pagtagadog focus. Diba? Kaya kung weak ang atong immune system, kalira ta matakbuyan og sakit, kunya gawas nga dali matakbuyan, dugay pa yung kimuhawa sa atong lawas, napag-iuban din naging muhawa. Kay, ugrabi naman, labi nagpabaya, sadkawa kay disiplina sa kagolingon ni Nana. So na po yung mga pipila ka mga ebidensya ka makabuhay kabahin sa moringa nga ang uban ana o ang pipila ka mga antioxidants nga naa sa moringa nga ato makuha makapaubos usab sa atong blood pressure o kung taas ang imong presyon sa dugo kunya makareduce po na sa fat sa taba sa imuhang dugo o sa taba mismo sa imong lawas kunya kinahanglan ba nga atong itake ang moringa lang nga ang moringa ka makabuhay usa lamang sa daghan kay mga ingredients nga giusa sa atong EXL makabuhay plus capsule kun ang inom na everyday mo nang imo nimong partner kay dili ka biyaan instead at timanon ka og ninot imong paminsar sa matag adlaw. Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat! Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagang salamat sa pagpaminaw. Ako gihapon ang inyong lingkod,
3: Lady Batu.
5: O garan ka makabuhay niya ng sumpay, ang ikatulo o katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 2 sa revelasyon sa atong bagong sender nga si Josima. Now na, dinhi lamang sa atong programa, Imong Programa.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Pero totoo naman po na hindi ko kayang humiwalay kay Hector kahit na hindi naman siya good provider dahil wala namang trabaho. Sa katunayan, ako pa nga ang bumubuhay sa aming dalawa dahil may mga racket ako na panindang pagkain at kung ano-ano pa. May ipon nga rin ho ako kahit na papaano. Nagpapautang din ho ako ng pera at isa yon sa bumubuhay sa aming dalawa. Pero naghahanap ako ng ibang paraan na maging mabuti ang source of income para sa aming dalawa. Basta't hindi ko kayang makipaghiwalay sa kanya.
1: Milakaw na sab si Hector?
0: Oh, pa Fredo.
1: Asa naman sab ko no siya? Kabisi ba niya pero wak man nagkatunol diyan ni mo bisan piso?
0: Wak naman lang sab ko mangutanan niya kung asa siya pa. Dili man sab siya musulti. Maong useless lang kung musukit-sukit pa ko.
1: Josima.
0: Duha kagabi na siya nga wak makapauli.
1: Unsa?
0: Ayaw ka bala ka pa, Fredo. Dili na ka nabago. Gawas pa, naanad na ko.
1: Pero wak magpasabot nga naandan mo na okay na. Dili ka na mahimo.
0: Pa.
1: Kung mauli itong tawhan, pahibaw ako, ha? Ako'y magighusay niya.
0: Ha?
2: Halan no? Ikaw pa takagabi nga wa mauli si Hector? Bana pa ba siyang matawag anak Josima? Wa man lang gani ni update nimo.
0: Pero nahibaw ko. Nakasiguro ko mamo mo pauli siya.
2: As in, okay na lang gidai nimo nga ingon ini kanunay. For sure to ana sabtos iyang kabit. May laing kabit na sabtingali ang hinampak nga dako.
0: Wa kay pruweba nga babae ang kauban niya karon mamo.
2: Unsa? Si Karan hinunti ka mo imo.
0: Pasag din na lang.
2: Kalabad ba na imong bana, eh? Nga namang antusan mo mang yun siya, Josima, Diyos ko.
0: Mahal ko siya. Og nahibaw ko. Magbago siya.
2: Magbago? Mahimo unang square ang kalibutan o na magbago ang mga dokirok og maloibon nga bana sama niya.
0: Mamo.
2: Anyway, aron malingaw ka, maisulti ko nimo.
0: Ha?
2: May trabaho na para nimo. Kana kung ganahan ka. Aron ba malingaw ka o di ka magpunay paabot sa imong irresponsableng bana?
0: Unsa nga trabaho?

iba tol isang biyudo na matanda na may kaya sa buhay ang nangangailangan ng tagapagbantay at masahista na rin dahil mahigit 2 taon ang na-stroke. Ayaw kumuha ng physical therapist kung kaya't naghahanap na lamang ng all-around tagapagbantay at masahista niya. Hindi ko alam noon, Lady Battle, kung sa sang-ayunan ni Hector ang nasabing trabaho na aking papasukan. Pero tama ang aking kaibigan, malibang lamang ako at hindi ko nagaanong maisip ang pambababae ni Hector, tinanguan ko ang aking kaibigan sa trabahong sinabi niya sa akin.

0: buhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Ug imong nabati ka makabuhay ang kinatibuk-an sa chapter 2 sa revelasyon sa tong sender nga si Josima. Pero wa pa mi end didto ang yang story ha. Sa mas naandan, sa mas gihapon, sa mosunod nga episode sa tong tulumanon atong sundan og paminawon ang sumpay sa iyang revelasyon. In the meantime, unya human sa pipila ka mga pahinumdo, mamalik kita dayon aron ta tong lakbitan og isgutan ang atong nabati nga kinatibuk ang chapter 2 sa iyang kasaysayan. Kanang itanan din nila manggihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12 kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay!
0: Daghang salamat, Ate Ann. Siyempre, para sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule, ang itong dietary supplement ka makabuhay. Ako nang nasugdan. Daghang kayo itong mga ingredients kagiusa lamang, Ana. So, daghang kayo itong mga mapupo nga mga kaayuhan para sa itong lawas, para protektado ang itong lawas. O nagugaling kita doon na nibalatian or sakit, inanay nga mawagtang ng tanan o mabalik sa kanormal ang itong sistema. Kaya nindo tragid gihapon nga magpakabuhi ka nga wakay gibati kay sanaadyo, di ba no? Siyempre, usa sa mga ingredients nga nasa itong EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule or Supplement, mao ang turmeric. Oo. Nang bonggang-bongga migawas sa usa ka pagpanuki-duki or research kamakabuhay, napakita sab ang daghang mga posibleng mga benepisyo sa turmeric sa itong kalawasan for inflammation, degenerative eye conditions, metabolic syndrome, arthritis, kanang cholesterol nimo sa dugo, anxiety, kanang muscle soreness, pagpanakit sa imuhang muscle, labi na ikaw nabaguhan imong lawas sa pag-exercise, sa pag-walking, sa pagpasingot, nakuratan kay wapoy stretching. Oo. Or kanang manginaan ang mga factor pamaulan kapag kaugma, ana, uy, naku, kagitabang ang turmeric, ana, para madali ang pagwagtang. And syempre, kinahalang healthy po na imong kidney. Labi na nimo diha nga kanang gatumar ka permi og daghang mga tambal. Nagagireseta nimo ang doktor kay kanang maintenance may ana ang kidney sa adyod ang igon ana. Pero syempre tungod sa turmeric, mamahimong healthy ang atong kidney. Og ang turmeric makuha nato na kay usa na sa daghang mga ingredients sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Mo na nga mo tumar na kita ni ana every day ka makabuhay. Unya ang dosage ang tabayanan kay atong isgutan na akong balikon para ma-aware gihapon ka og dili ka malimo. Ako gihapon si Lady Batut para sa EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement.
5: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Dagang salamat, syempre, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Nidot kayong inumon, lami kayong inumon, kamakabuhay, doon kay walay sakit, kundo na kay sakit ya. Dili mo tukar. Kung acidic ka, dili mo saka, dili mag-reflux, ginaana. So, usamang good, sa 17 ka mga ingredients nga giusa-usab, sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1, mao ang ginseng root, or ugat sa ginseng. Ang kanang ugat sa ginseng, kamakabuhay, gigamit na para ma-revitalize ang mind nato o ang atong body mismo. Makapa-enhance pag yun na sa physical strength and vigor. Ginatawag po nag king of all herbs ang ginseng. Kaya tungod kay doon ay solution for matag-unsa nga sakit or matag-unsa nga disorder. So, na yung mga dagang mga health benefits nga itong makuha sa ginseng. Especially sa ugat sa ginseng. Para sa kanabitaong ginseng root, anti-diabetic effect various clinical studies ang ipagawas ana. Ka-obserba na ang ginseng maka-prevent, makalikay. Kanang sa onset of diabetic complications. Kita diabetes, so naka, dili na mo complicate pa kung doon na kayo na-take ang mga ginseng, minana. Taas usab sa level sa oxidative stress leads to a kamitang pagsaka usab sa blood glucose level. Dili sad na maayo. Og matabangan ka sa ginseng para ka na manormalize o mabalik sa kanhi. Unya ang ginseng usab sa makabuhay, maka-relieve po na sa oxidative stress. Sa matag-usa nato, na doon ay mga diabetes. Ya, ang research usab na yung mga pagpanukidikoy o pag-studies, gireveal ka makabuhay na ang ginseng makaprotektar usab sa atong tissues, atong mga kasing-kasing. Batok sa mga damage, kung unsa man ang damage, bisan unsa, niya makaprevent, malikayan po nato ang heart failure. Mao na ang matabang nato sa ginseng. Makatabang usab ang ginseng kamakabuhay para ma-manage nato ang diabetes mellitus. Yan na. Ang pagtaas sa cholesterol level. Ingon man sa imong dugo, high blood nimo. Mao na ang risk factors para sa heart disease, minana. Ang ginseng kamakabuhay also makaprotektar usab sa atong kasing-kasing batok sa free radical damage. And syempre makapaubos usab sa level sa oxidative stress. Unya ka ng mga uban diha ang patanon pag-edad pero medyo guwang na sa physical. Oy, na anti-aging effect ang ginseng. Powerful ka ay na nga anti-aging agent. Ang kana magung padayon nato nga pag-expose sa tong skin sa ultraviolet rays or UVR, maka-generate ng free radicals. Ang collagen, protein ka na nga present sa tong skin nga may responsable para sa kahimsog, sa elasticity, o sa smoothness sa tong skin. O kung wala ang ginseng, dili na nato mapabilin sa ato ang kaugalingon mismo. Makapa-improve usab ang ginseng sa fertility sa tao na makabuhay. Sa traditional nga Chinese medical practice, ang ginseng kanang miak na as a aphrodisiac. Magamit po na para tambalan or ayuhon ang sexual dysfunction sa usa ka tao labi

0: manifestation nato nga may mong nindot ang flow sa tibok adlaw nga hangtod sa itong paghigdaan niya ng pagkagabii nakasmile gihapon ta. Likay ang pagpamalikas, likay ang pirming pagreklamo, likay ang pagkaingrato. Mapasalamaton ta kanon ay everyday. Kay ang everyday nga atong pagkinabuhi, dako na ng blessing kay nakamata pa ta, buhi pa ta ang uban, wa na madayuni. Awa na madayuni, wa na makabaton og lahutay sa ilang kinabuhi ganon. No? So be thankful, be humble. Og kanoning musampit sa Ginoo og magpasalamat niya dili kay sigig pangayo. Sige, pangayo niya, i-grant, di ka maong pupasalamat, magatag naong, no? Anyway, God bless us. And Diyos si Madigang salamat sa imong pagpadangat sa imong kaagi do patamatapos sa pag-feature sa kinatibukan nga revelasyon nga imong gipadangat diri sa tong tulumanon. Pero kung basihan nato ang chapter 2 sa imong sugilanon, bilib ko sa imong kamartir, bilib ko sa imong pagmamahal at pag-ibig sa iyong asawa, bilib ko kay di man yung nanakadaghan or di man siguro tanan nga mga asawa ingon ana para sa nimo, no? Pero daghan yun mo ang mupailob, mupaabot kung kanos ang magbago for the better ang inyong mga bana nga mga dukirok, mupasakit sa inyong mga pagbati, mudapat ninyo ka ng mga bagagnaong walay respeto. Again, ang lalaki, ang tao, labi na ang bana nga perming mga bit o bisag kausa lang na nga bit ka na mupasakit sa pagbati sa asawa, wa na sila respeto sa babae. Wa sad na sila respeto sa ilang mga mama. That's a fact. Okay? Anyway, padayon ka nga nagmahal sa imong bana, di ba na ito na ma-question kay nagmahal man ka, no? Kay kung ako po na mahitabo, siguro labaw pa kong buhaton, muluhod, patingali ko nga, ay lang ko biyae, bahalag mamabay ka, uli lang dire. Ah, natingali ko, no? Di ta makasulti ba kay, pwede man good nga masulti ta nga, di ko magingon ana, uy, ako'y magminyo, ako'y magkamakabana, o kuan, ana. Pero kung mahitabo na, di ba? Lahi rapod. So, lahi good. Love can move mountain good. Andam isibog ng Mount Apo sa laing lugar tungod sa gugma. Di ba niyo na nakaliteral? Pero kanabitang nakay mga butang na itong wapaka mahigugma nga pwede ni mong buhaton o angay ni mong buhaton, pero diyang na-in love na ka, wa na kakahimo. Lahi na imong nabuhat. Di ba no? Sama ni mo, Josima. Pero anyway, dapat sama tong gisulti sa imong friend nga maghatag tag ultimatum para ma-preserve nato og magpabili ng atong respeto sa atong kaugalingon. Kay mauna ang katapusan nga mawagtang nato. Confirm lang tang mo yes og mo tando sa mga tao, labi na sa mga tao nga atong gimahal, nga wala maghatag pod og consideration og pagsabot diri nato kanang sila lang permi nga kita. Di na nato mapagawas ang best nato, ang worst na. So, mauna ang questionably kaayo, no? Mauna imong bantayanan. Kung maglabihan ang imong gugma, pero makalimot na ka sa paghatag o gugma pod o pagmahal sa imong kaugalingon, paghatag o importansya sa imong kaugalingon, o respeto sa imong kaugalingon, questionably na na. Kay kana, gyud nga relasyon, toxic. Okay? Pero syempre, kung natin manginini ng mga kasinatian sa kinabuhi, may kitang muhangad anas Ginoo mo, mga tagtabang, o giya, kung nasa angin pagabuhaton. Dili na to solohon. Og salamat again, Josie Makay, nakahuna-una ka sa Tambagi ko Lady Battle program nga ari nimo ipadangat ang imong kaagi para moluag-luag kahit papaano ang kuot nimong dughan tungod sa imong soliran, no? Anyway, kamakabuhay, sundan nato ang sumpay sa revelasyon ni Josie sa sunod nga episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko Lady Battle. Tambagi ko, Lady Battle.

0: 0968-1434.
1: Ito ang buhay. EXM. Makabuhay Plus.
2: Halina't magmakabuhay.
3: Siyempre ka makabuhay sa atong espesyal nga mensahe. Karon mismo sa atong tulumanon, eto na yon. Pa sa atong espesyal nga mensahe karong adlawa ka makabuhay. Why anak sa Ginoo nga iyang gipasagdan kay matod pa sa iyang pulong, dili ko kamubiyaan ni ang talikdan. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Hebrew 13 versikulo 5. Ka makabuhay, ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat sa pagpaminaw ng bonggang-bongga. Ako si Lady Batud para sa EXL Makabuhay Plus. Ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batud. Tambagi ko, Lady Batud. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
5: The time now on FMR. It's 12:03.

0: Tupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Oras ng pasayahing kaka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
0: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
2: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
0: FMR Favorite Mong Request.
3: This is 96.7 FM Radio Davao Dior.

0: At ang aras, kapamilya ka vibes, alas 12, this is Ice na. Sa mga solid kapamilya ka vibes na to, nga naniudto ka ron. May pagpaniudto, may pag-tunin ka niyo. Tala, huwag siyempre sa mga solid kapamilya ka vibes na to, nga always, huwag always, good nga nag-aatang sa matag programa. Diri sa itong sibiyahanan, dagang salamat, kapamilya ka vibes. Sa mga nagtanong sa itong Facebook Live, shoutout kang Amigong Francis Ken. Dira sa my New Zealand, may pagkaminaw ka niyo, dira, Amigo, how are you? Sa may mga katikaran, mga kasika sa kinabuhi, dira amigo, may pagaminaw ka ni mo, dira ka-vibes, mayung utuli ha, sila Tata de los Santos, Petro Magera, Arjun Silisidra sa may Linuan, may pagaminaw ka ni mo o pagtanaw sa itong Facebook Live, Sir Josilito de los Santos. Salamat sa pag-comment, sir. Huwag siyempre, shout-out daw kang Tata de los Santos, Petro Magera, Arjun Celeste, dira sa may Linuan. May pagaminaw kaniyo, dira. Huwag sana na ito mga solid kapamilya ka-vibes, dira sa may Barangay Linuan. May pagaminaw, may pag-tunin kaninyo kapamilya ka-vibes. Shout-out, Kuya Jason. Watching live from my workplace, Hamilton Laboratory. May pagaminaw kaniyo, dira amigo, huwag sa imong mga kaubanan, dra, imong mga ka-workmate. Good afternoon sa imong mga ka-workmate, dra. Kang, kisa to, amigo? Kang Egan. How are you, Egan? May pag-aminaw ka ni mo, dra. O, siyempre, kang Glenn Bagaslaw de la Serna. May pagtanaw ka ni mo, sir. Shout out kang Ma'am Ruth Rimultaniyog. O kang Arjun Celeste. May pag-aminaw ka ni mo, dra. Ma'am, Ati Ruth Rimultaniyog, dra, sa may Tamiya Compostela. Magtanaw, may pagpaminaw kani mo, dra, Ati Ruth. Kang Harvey Ryan Perez Romanelios. Shout out po from Visayan Village. May pagaminaw kani mo, dra, Harvey Ryan Perez Romanelios. Salamat sa pagtanaw, pag-comment sa itong Facebook Live, sir. Siyempre, sa tala na itong mga solid ka-vibes, kapamilya, dra, sa may Visayan Village. May pagaminaw, siyempre, sa itong kaubanan, dra, si Harrison Cerelio, dra, sa may 89.5 FMR Dabnor. Siyempre, sa 101.1 FMR Davao City. May pagaminaw kaniyo, dra. Kang Sir Elmer Dudes Romantico Tandok Osab. Kang Kapitan Tiago, siyempre, sa mga kaubanan. Sa atong General Manager Osab, Billy Danrel Dolatre. May pagaminaw kaniyo, dra. Shout out dul watching live from Canada. May pagaminaw kaniyo, dra. Ma'am, Dalia Upamin Panos. Nag-uba na po dan duha ka mga nasa gawas na itong mga solid kapamilya ka-vibes. Si Sir Francis Ken gikan sa New Zealand, o si Ma'am Dalia Upamin Panos nga gikan sa Canada. Pwede mo, ma'am, nga i-comment mo dito, ma'am, sample o si Klabi may mga English nga gikan sa Canada, ma'am. May pagminaw ka ni Ma'am Dalia Upamin Panos. O siyempre sa mga kasilinganan ni Ma'am Dalia Upamin Panos ng mga puti, dra. May pagminaw ka niyong tanan. O siyempre, usab sa tanang Upanos, Upamin o Upanos family. Kaya nakatunin sa tuwa. May pagminaw, may pagtunin ka niyong tanan. Kung ma'am, Ati Ruth Rimultaniyog, usab, dra, sa may Tamiya Compostela. Sa mga kasilinganan ni Ati Ruth, siyang anak, o siyempre kang Bibi. Kang Kuya Rekrek Urbuda, usap kang Ati Minda Urbuda, kang Joseph Maloloyon. O sa tanang Urbuda family nga always, o always, good nga nag-tune in. May pag-aminaw, may pag-tune in kaninyo kapamilya ka-vibes. At ang aras, kapamilya ka-vibes, alas 12:20 na. Itong next song, Pedro Capo Famoco by Calma. Stay tuned!
1: Para mga sigan.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kano man kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ani-ana ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan ang

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential

0: paminaw na ako na ay alibyo gyud sa akong sakit. Nabalik ang kanang ako ang kuan babas ko. Mo nang nipadayon ko gamit ani ni ang Magnum C. Dugay-dugay naman ko ani nagamit. Aw, epektibo barato pa.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan.

0: bisita ha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prop 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Mga bishi o mamshi, nagkonsensyon ka ba sa imong naong nga nag-itom-itom sama sa milasma, bugas-bugas, acne, bungansingot o baho sa imong lawas? Ani ana ang tubag sa imong problema? Anis Beauty Soap, makapanindo sa imong kutis o makapahamis kay aduna kini glutathione and milk, honey extract, collagen, arbutin o vitamin E. Anis Beauty Soap.
2: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: 1 o'clock.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio, favorite music radio.
3: FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Hi, kalau may untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Nainom mo na ba jud kog Magnum si Herbal Coffee?
6: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pag ikaw naabot, ikag palingki ba?
5: Palitan ako ni mog Magnum si Herbal Coffee.
6: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
5: Kung ho! Balik dito sa parmasya. Iingnan ta ka nga magpalit og Magnum si Herbal Coffee. Imuha jud ang gikalimtan. Kabalo ka ang maura na paborito na kong kape, ang Magnum si Herbal Coffee. Pagdali dito.
7: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum CC. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice o Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy o Butika Hinatuan.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Berto Loriti, taga Tina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karong kayo nag-Magnum SIM ako, normal ako dugo, 130 over 80. Dili na nagasakit na ako, ano ba? Tiyan, kundi ko kakapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan

0: sponsored by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rum, mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murilla.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Prudensya Altirado, tapos nagapan po, ay kasundin ako sa Magnum C, sir. Noodlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Pagkadoob na ko sa iyong radyo ka, hinana, kadaadlo ko nagagamit sa Magnum C. Bago kayo Magnum C, sir. Maya sa paglawas. Okay, kanang na kayo mga palatiang ginagmay. Masalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Nabarapon na po.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa PassMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
3: Kayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending lang asunog, nangitong balik o naguba ang now. Tungod, dilita ng whitening kay save, o dilita ng half dose kay nagbirth. Rason, nga nung daghag magkatalungtong o mga sunog ang now. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong now. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi, sama sa papaya extract, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin, sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set, kay ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
1: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
4: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon, hindi na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasalbarain sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients, kamuhatag o kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan, nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
5: Love. Sex. Marriage and career. Love.
6: Alam kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
7: Sigurado ka?
5: Sex.
7: Ayaw sa. Didili ko andam. Pasin mabungkis ko.
5: Marriage and career.
6: Sus na anas sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
7: Natural. Kay sige ka pang babae.
5: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
6: Yes, natawad na kito sa trabaho.
5: Love, sex, marriage and career.

0: marriage and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Rabi ka inong, kagaunidad, kagawin sa Rau del Sol. Ay, maayogad kayo. Sa lawas ang Magnum C Prada. Magyo na kayo-ayo sa akong lawas. Ba, mga wa ang mga sakit-sakit sa kalawasan. Barato, epektibo kayo. Kaloy sa Diyos, maayogad ang resulta sa akong lawas. Epektibo, barato kayo.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, sa Curato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman, o WRV Generic Pharmacy.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Ako pangalan Virginia Mintel. Kalisa Diyos na ko na ako kuha na ako no pa ni high blood. So, salamat guys ako sa dako sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
4: Good morning, ma'am.
5: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
4: Kumuta ng...
5: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
4: Kumuta sa aroma niyo, eh.
5: Ay, syempre.
4: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, mang malamig yung kayo.
5: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo. More na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagitani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
4: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubas trabaho. Lati na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
6: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
0: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Hello po sa ating lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage and Career. Kao po si Captain Chek, si Mommy Lucky.
0: As usual po, mga kaibigan, tuwing alauna po ng hapon, tuwing alas 9 hanggang alas 11 po ng umaga sa ibang lugar, at tuwing alas 6 po ng gabi sa ibang lugar, sama sa gaya na lamang po ng mga taga-South Cotabato, Mami Lucky, kung saan mapapakinggan ang programa natin tuwing alas 6 ng gabi hanggang alas 8 po ng gabi.
1: Yun.
0: Hello po sa inyo. Ngayon,
1: gabi,
0: live.
1: May gabi
0: sa uban. May buntag sa uban. O karon live ta. Mula launa hanggang alas 3 po ng hapon. Hello po sa inyo. Kami na naman ito. Sama sa inyong naandan, kami inyong makauban sa sulod sa duha ka oras. Banding-banding na naman.
1: Banding-banding ta.
0: Ibang kwentuhan na naman ang buhay, ang ating pag-uusapan. At ngayong araw, pag-uusapan na naman po natin. Ilang beses na kaming nag-announce, mga kaibigan, bago pa lang lahat. Ilang beses na kami nag-announce na mamimigay si Mami Lucky ng 200.
1: Kahapon! Naano magunta? Nakapos na sa oras kagahapon, Captain Jake. Pero karoon na ito ang i-announce ang ato ang mga bago nga mga
0: follower
1: nga tagaan nitog 200 pesos nga cash.
0: Pag announce na.
1: GCash ayan.
0: Yeah, GCash.
1: Ako na bang i-announce karon?
0: Yes, i-announce
1: na kay ko.
0: I-announce na kay si Malimot na pugka.
1: Congratulations kay Corinne Limps og kay Glory Glory, kamo ang makadaog og 200 pesos worth of GCash.
0: So, usba daw si ko.
1: Si Corinne Limps og si Glory Glory. Ayan. Si Glory Glory ang Facebook. Ay, si Nanay Glory ang iyahang Facebook profile kay silang pamilya.
0: Ayun. Kung just in case, nakikinig po ngayon, Nay, Glory Glory. And si
1: Corinne Limps.
0: Kung nakikinig po ngayon, i-PM niyo po kami. Pakibigay po sa amin ang inyong GCash para mapadala po namin sa inyong 200 pesos GCash.
1: GCash.
0: May nalang na ipalit ng bugas. Ay, 2 kilo.
1: Oh. Sa 2 kilo cup nga, pwede naman na tulo.
0: Tulo kilo.
1: Kasi ang let's say, nai ka ng 55 baka rin nga kilos bugas ka ron. Tapos,
0: di tulo, nanay bulad nga o sa kabuk, haul-haul.
1: Tapos, palitan lang yung nagkamatis niya, tomato.
0: Yan po yung para, yan. Yun yung para sa ating mga, yung mga new followers sa Facebook. Ayan, just in case po, kayo po ay mga, may mga internet, pwede nyo kaming i-follow sa Facebook. Pangitala nga, Captain Jake.
1: And Mommy Lucky.
0: Ayan, Captain Jake and Mommy Lucky po, mga kaibigan, pakihana po sa Facebook ngayon na. At pa-click na po kaagad ang follow, mga kaibigan. Pag na-click ang follow, ayan na yan. Pipili na naman po si Mami Lucky ng
1: mananalo
0: na 200 peso cash o GCash po, mga kaibigan. Anyway, ganun, ngayong araw po, ano naman ang ating
1: values?
0: May lamok na nakasulod sa amuang booth.
1: Grabe, kusog mangod kayong ulan kagabi.
0: Ulan tsaka linog kagabi, mga kaibigan. Kumusta, linog? Napansin ba ninyo? Kay, ako kapansin, pero tinakong tulugag yun.
1: Lahi mang linog ako ang experience gabi, oy.
0: Namao ba? Grabe gina si Mami Lucky.
1: Linog sa kalipong ba? Lipong. Kay, di bukat lang may nagtrabaho, so nalipong lang yung alinog.
0: Grabe si Mami Lucky. Nakapansin mo sa linog?
1: Yes, nakapansin sila kap sa linog.
0: Unsa oras to?
1: Kadlaw? Mga 11.
0: Ay, gabi pa.
1: 11. Nakapansin ko kap na naglinog niya. Ano ko lang? Pang mataho nung tatamo kaso nga lang si Captain Jake nagnganga.
0: Ako
1: ay isakanak nagnganga, ang isakanak naghagok.
0: Perting tuluga gina ko, ako kabantay nga linog na di ay.
1: Anak ko, sige lang mo, ano raman ni mawara man ni.
0: Anyway, I hope all is well sa inyo ha. Maayo ng panahon, maayo ng adlaw, dili na kayo, sige ulan. Doon ni ulan kagabi, bundak nga ulan yun, kusog-kusog diri sa Davao. I don't know, sa inyo nga lugar. But I hope all is well karong adlawa. Nya, unsa may maayo Mami Lucky kung linog ang buhaton o...
1: Unsa'y maayong bahaton paglinog?
0: Unsa'y may na-joke na Mami Lucky, unsa'y na'y buhaton kung maglinog, unsa'y na'y pagpaundang sa linog?
1: Unsa'y man?
0: Pasigaw na suga. joke!
1: Kap, kanay mo hang mga joke kap ba? Kanay mga kinaraan gani kayo kap. Klaro, ayaw kayo papalata, klaro kayo sa edad na mga... Joke ni mo
0: katawas na di ay ransa grabe mo juga mo katawas kung joke
1: wala man wala ko nakatawa kapte wala mo ko gets bot ni mo kapo.
0: Ano po ang values na nakakayaman ngayong araw?
1: Ang values na nakakayaman, dalawa ito, Captain Jake. Maganda, madala, maganda ito. Una, Captain Jake, ang values ng patience. Boy. Pasensya. Ang tinuod ng wealth, Captain Jake, dili instant noodles. Ibig sabihin, ang mga butang agos nato sa itong kinabuhi, kailangan ni mo paabuton, dapat na kay pasensya. Because ang values sa pasensya, Captain Jake, mo ay nindot kay pamatasan.
0: Ayun.
1: Napay isa, Captain Jake.
0: Unsa pa?
1: ang values na nakakayaman, ang ginatawag nila nga frugality.
0: Ano yung frugality?
1: Wise sa gastos, dili kuripot. Nagtuon sila nga, kuripot po ni mo, oy.
0: Oh, magkaiba yung,
1: magkaiba yung kuripot sa magastos.
0: Ang kuripot, mga kaibigan, I don't know kung paano ninyo na siya ikwan. Ano ba ang description or ano ba ang, paano ba i-define ako sa kataong kuripot? Naman po'y mas lalum-lalum nga kuripot, mamilaki sa to. Tihik.
1: Actually, ang kuripot sa Bisaya, ang kuripot cap is tihik.
0: Oh. Pero ang tihik mamilaki, katuyo mo rag, kinakoy kailaan na nga, grabe na yun pagkatihik. Ultimo, pagkaon, di yun halos mo kaon, o ganang, musugot ra, o ganang, kinananay nga halos, way sunanay na yun ba? Nakoy kailaan na sa una nga, musugot lang, o maglungag, o lisos kamansi, di yun mo palit o pagkaon. Grabe katihik ko nga kayo. Pero pag mapurma, mayo kayo. Pero was lang hibaw nga, kinaon ay lisos kamansi.
1: Ay, karoon.
0: Aray ko. Aray ko. Tinood yan na mami laki. Kanang gawan. Itong ako'y kaila na nga, tihik kayo sa pagkaon, dili mo amot. Pagka, kauban ako sa work before.
1: Kanang mukaon, di mo amot. Pero kusog mukaon.
0: Di man po siya hingon nga mukaon po sa mong pinalit. I mean, in respect po sa kwan may, in fairness po sa iya. Pag mag-amutan na yung misaw na trabaho man, those were the days nga kanang sa mga panahon nga gatipid-tipid pa taba. So mag-amot-amot, no? So pag mag-amot-amot, di siya mo appeal. Yeah. Musugot rin na siya o mamunit ka ng kamansi. Yan ang mga matagak mo ng kamansi, mamilaki. Mamunit rin na sa lisos kamansi.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, yan ang laga-lagaon niya. Human mo ito yung kaunon. Dili ko kalimot na ito, kaya ang tawag na mga itong tihik.
1: Tihik.
0: Oh, grabe ha, katihik. So, araw ito, istoryahan na frugality.
1: Frugality. Kanang, Captain Jake, ang frugality is that, why sa gastos, o dili ko report. Atong identify, unsa ba ang
0: Why sa gastos,
1: okay. Dili ko report, ha?
0: Okay.
1: Unsa ang kalahian sa...
0: Kuripot,
1: o sa why sa kwarta.
0: Ayun.
1: Ayan ha, sa Tagalog pa, matipid. Ang matipid, Captain Jake, kabalo mo manage sa kwarta.
0: Ayun.
1: Mugastos kung kinahanglan, mm-hmm. pero dili magpataka.
0: Mm-hmm.
1: So, muna siya. Ang kuripot naman, sobra kaayo sa pagpugong sa kwarta, bisan kinahanglan na gastuson, usahay pati sa uban. For example, anong kuripot, Captain Jake, anong dili mo amot, bisan apil siya sa kaon.
0: Ay, muna akong istorya ka din.
1: Kuripot ka din ay. Dili mo apil o kinahanglanon or perming mangayo pero lisod kaayo mo hatag. Kana magsig pa ngayo pero pag siya ni igid ko report ani mo ana day na.
0: So ang kuripot is siya yung kanang ugnay kanang libre ganahan siya.
1: Ah, mo-avail siya, mo-availers din.
0: Apil siya sa tapo.
1: Availers.
0: Namoy kailay na na?
1: Ay, dogon ko.
0: Mo-apil siya sa tapo, mo-apil siya pag dunay mga pagkaon diha na niya, agion lang kag istorya.
1: Lami kay nga istorya.
0: Lami kay mo istorya niya mo pupunit na di ay. No,
1: relatable,
0: mami laki, no?
1: Oh, na kuripot. Pero ang matipid naman, Captain Jake, example, mupili og mas baratong quality product, pero masatisfy gyapon ka.
0: Ayun. So, yun yung ibig sabihin po, mga kaibigan. Magkaiba yung kuripot. Yung kuripot po, mga kaibigan, ay yun yung hindi na makatwira na pagpugong sa kwarta. Ayun, lima, nakukompromise na yung pagkain, nakukompromise na yung mga necessity. Dahil gusto mong pagilan ng kwarta. Di man po maayo.
1: Akabalo, kakakisa kong example, aning na-values niya frugality. Captain Jake.
0: Inana ko.
1: Oh, maingat ka sa pera eh.
0: Maingat ko sa kwarta. Pero kahibaw
1: ko... Parang watay karaban ron.
0: Dili.
1: Maingat sa kwarta kasi syempre...
0: Maingat ko sa kwarta kay dili pwede nga pataka kalagastos.
1: Yes.
0: So kung paano na ni mo siya gi-income, lisod ba yapod?
1: Mm-hmm.
0: So dapat inana pod ka lisod, ipagawas ang kwarta. Pero mm-hmm. not necessarily nga imumpugnan if gikinahanglan na siya sa panahon. Mm-hmm. Ayan. Mas mo na to ha. Doon ay panahon na gikinahanglan. Paano na? Una, gastusin. Necessity ba?
1: Necessity, tama.
0: Halimbawa, kailangan mo palit og bugas. Kailangan mo palit og panudan. Kinahanglan mo palit og mga butang. Kinahanglan yun sa panimalay.
1: Mm-hmm.
0: O ka na bang butanga? Kailangan bang pugan ng kwarta? No, necessity na. Part na siya sa... pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan nun.
1: Yes.
0: So, di gina siya pwedeng i-compromise. Pero dun ay mga butang na pwede niyong i-control ang kwarta. Sama sa once lang siya. Halimbawa, di mo kinahanglan. Mapalit gyud ka ng butanga nga, pwede ra man kang
1: wala. Example, cellphone, cellphone nga bag-o. Tas naka-existing ang cellphone.
0: Dunay mga butang ba nga ginapalit nato nga dili man gyud sa kinahanglan. Mapuslan pa man ang imo existing. Mapuslan pa man kung unsay naa sa imo. Ano mo palit man gyud ganas? Mo na siya ang mga butang nga dapat bantayan. So mugastos ka pero dapat justifiable. Ibig sabihin dapat lang talaga. Ayan. O magtiis ka sa imong sapatos nga bungkag na. O dili pud maayo. It affects also sa imong pagkatao nga naman. Lamang kay kakayanan mo palit og sapatos, karon magtiyaga magyuga nang imong sapatos nga nagmuranog ka nang iro nga gahalhal bang. Gawas na ang dila ba?
1: Na kuripot na gid na siya.
0: Kuripot na.
1: Kana ang dawa na kuripot.
0: Pero kung naa na may kakayanan, I mean regard ano po, pasintabi po. Kung na ay kakayanan naman, bumili.
1: Oo.
0: Pero kung wala ay kakayanan, okay lang.
1: Matiis. Makasabot. Matiis mo. Nagnayon nga pa. Value sa pasensya, patience.
0: Makasabot, madana. Now, so paano, for example, yung sapatos, pantalon, brief.
1: Kanang brief, yan, Captain Jake, kanag yun.
0: Oh. Kung kano sa dapat kailangan mo palit, palit ako na, may kakayanan.
1: Ang lalaki, kano sa dapat mo palit o brief, Cap?
0: Depende.
1: Kanang lay-lay na ba? O dapat gisi-gisi na ba? Na?
0: Kung ang hawakan sa imong brief na nasa imong tuhod, kana.
1: Alam mo sila, Cap, nga. Alam mo na ang mga asawa mo, anang ba na nga palitin ako bagong brief o yun. Mo na ang asawa, Cap, nga. Ayun na, ano nadaylain mo tanaw sa imong brief?
0: Aba, grabiya. Grabiya sa doy. But anyway, ato lang punto ani nga, dun ay tama nga paggastos sa kwarta. If kailangan, okay. But if not, dili pa man yun sa kailangan yun, mag-ipon, ayan. Maampingon sa paggastos sa kwarta. Sa kuunsa lisod. Sa kuunsa kalisod, ipasulod ang kwarta sa panimalay, yun ana po dapat kalisod ipagawas. Pero binabalanse po yan, mga kaibigan.
1: Yes,
0: para sa panahon ng pangangailangan, hindi kayo nalalagay sa alanganin. Paano yung alanganin? Ganabang di ka magpakauwa ba? Magmulis ka sa laing tao kung nanginahanglan ka na. Limbawa, nagkasakit ang isa sa pamilya. Mato ka sa mga tao nga nag-ipon, tas mangayo kagtabang dito. Nya ka ng kwarta hapon ba yung ilahang naasa ila? Tinigo po na nila for how many years, maybe? Sakripisyo po na nila, disiplina po na nila. Nya dili na inana kadali po ipahuram. So, sana masabtan po nimo nga kung doon na kay kwarta, matutong mag-ipon, gayahin ang ugali ng mga langgam ngayon. Amigas!
1: Ano ba ang magandang ugali ng langgam, Captain G? Kasi minsan, pag may kaglanggam ka ng mga aunts, masapot ka, di ba? Pero unsa ang gwapo ng attitude sa langgam?
0: Oh, lindot kay sila nga mahimong pananglitan ng kaigsunan. Ang ilang ugali, nag-iipon sa panahon ng tag-init. Alam niyo po ba na ganun ang kanilang nag-iipon sila sa panahon ng tag-init so that pagdating ng tag-ulan, meron silang makakain. Ganon talaga ang ugali na nindot kayo nga pamalandungon o pamalandungan o bahimong pananglitan.
1: Yes.
0: Napakagandang, sa Biblia meron yan. Ang taong, saglit lang, ang taong matalino, mga kaibigan, ay nag-iipon sa panahon ng tag-init. Subalit ang mga taong natutulog sa panahon ng tag-ani ay nakakahiya. Nasa Biblia yan, mga kaibigan, ha? Ang mga taong nag-iipon sa panahon ng tag-init ay mga matatalino, pantas. Matalino. Pag sinabing pantas, mas higit pa sa salitang matalino, mga kaibigan. Mga pantas. Nag-iipon sa panahon ng tag-init. Ngunit ang mga taong natutulog sa panahon ng anihan o tag-ani ay nakakahiya sa kanyang mga magulang. Napay mas worse nga termino, ana. Dili nakakahiya. Tanawa sa ano. I-search ang kanang verse. Nakakahiya. Hindi lang nakakahiya yan, mga kaibigan. Ay, mas term na. Saglit lang. I-search ko. Ano sa Mami Lucky?
1: Oh, ayan ha. So, usbon ako ha. Nindot kaayo ang values karon neto today, ang frugality. Why sa gastos dili ko report? Muna madunggan nilang uwan, Captain J, kanang mga moingon nga, ay, nagkuan na siya, kanang ang iyang kinabuhi ka, kanang nagpuyo siya sa frugal life.
0: Ayun.
1: Kapaminaw ni mo, ang word nga frugal, murag gastador. Pero actually, ang frugal di ay, ibig sabihin sa frugal is, mauna siya ang mga tao ayun nga dili magasto.
0: Ayun, ito klaro, Mami Lucky, na ito, maraming sa kuan niya, kawikaan, 10-5. Ayan, ang nag-iipon sa panahon ng tag-init ay anak ng marunong o pantas.
1: Oy, maayo.
0: Ngunit ang natutulog sa panahon ng anihan ay anak na nagdadala ng kahihiyan. Oh, sipin niyo. Yan ang ibig sabihin nun, mga kaibigan. So, ibig sabihin, frugality, tamang paggastos, tamang pag-iipon, tamang paglihok, kasipagan. Ngunit sa kung paano kahirap ipasok ang pera sa pamamahay, ganun din dapat kahirap ilabas.
1: Mm-hmm.
0: Pero may tamang panahon para gumastos. Yung gastos na kailangan talaga.
1: Mm-hmm.
0: Ayun, o, yun po ang ating values na
1: nakakayaman. Nahatid sa atin ng Magnum C!
0: Magpapatuloy po ang programa, mga kaibigan. Sa pagpapatuloy ng programa, ibang kwento na naman ng buhay ang ating mapapakinggan sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

0: kayo nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
0: Kawan, gawan ninyo, kapitan ako po si Captain Jake.
1: And Mommy Lucky.
2: Mommy Lucky.
1: Diba po nagkapapagpag magkita niyo sa mga caravan, pag your caravan, Mommy Lucky.
0: Saan po mabibili ang Magnum C, mga kaibigan? Marami po ang mga nagdadanong, especially po sa Davao de Oro, mapalit po sa Nabunturan, Mongkayo, lahat po ng mga butika. Dito naman po sa may Bukidnon area, Valencia, andyan po sa Royce Plaza, mga kaibigan. Royce Plaza, mabibili po ang Magnum C product. Rojan Pharmacy and Bufarco Pharmacy, Sincere Pharmacy sa Valencia, Bukidnon.
1: Mac-Amiel Pharmacy sa Valencia.
0: Oh, nanirado ng Mac-Amiel, no? City Drug, ayan, si City Drug, mga kaibigan.
1: Sincere Pharmacy, Captain
0: J. Sincere, oh. Mm-hmm. And sa mga taga-Valencia, maraming salamat po sa inyo, ha? Salamat po sa inyong pagtagkilik, giila, pagsubaybay, pag-inom sa mga produkto sa Magnum C. Ug salamat kay sa inyong pagrekomenda sa kadaghanan. Kahiba mo sa una, ang mga butika sa Valencia City halos di mahalin ang Magnum C.
1: Karon.
0: Sa diyang wa pa mailhi.
1: Karon ka.
0: Ay, karon sultianta mo. Ang mga butika dito, ginapantuan man ito sa itong tao, Wise Stocks, Mahutda na.
1: Wow.
0: Dati-ranti, di na halos ilon sa mga tao. I mean, talagang totoo yan, mga kabihin. Kahit saan naman nagsimula ang Magnum C, ganoon naman talaga. Noong nagsimula ang Magnum C, halos naman talaga ayaw paniwalaan ng tao, mga kaibigan. Usay, ang display, lima lang ka bookbox, di pagin mahalin, ano ba?
1: Mm-hmm.
0: Pero sa dihang natilawan sa tao, sa dihang nasulayan sa tao, giganahan, girekomendas mga pariente, mga kaila, mga silingan, midaghan ang mga Magnum C users o karon diya sa Valencia, mahurot na gud sa mga butika. Doon na mga higayon nga mubalik na ang tawag ni mubalik ba nga? Sunod na lang kay wala pa may stocks na eh. Balik lang po hon.
1: Sige, balik-balik na.
0: Muna masuko itong senior. Sama na eh, panirado na lang mo. Panirado na lang mo. Kaya wala mo na yung may stocks ng Magnum C. Sukos nanay. So, amin, nalipay po nga na. Though na-challenge usahay sa mahutdan og stocks, pero malipay yun mi. Tungod kinakita na to, mga dati-rati des bukid nun, di man may tag dun di ha? Dili, wala makailang mga tao sa Magnum C.
1: Karoon, Captain Jake, ay, and Ryan.
0: Mahutdan na, malipay sa dako. Nakadungog ko sa balita nga, mahutdan na, maramag bukid nun.
1: Hurot-hurot.
0: Pila ka mga butika, mahutdan og Magnum C di ha? So, malipay mapunta. Parmasya Egang sa Quezon, Immaculate Pharmacy, mahutdan na. Salamat po sa inyo mga taga Bukidnon, Quezon, Maramag Bukidnon, Kibawi, Wao. Sa Wao na sa Ann's Pharmacy, naapo niya sa Three Brothers Pharmacy, Joel Pharmacy niya sa Wao. Tanang butika sa Wao, makapalit mo na. Sa Kibawi, Bukidnon, Dangkagan, Don Carlos. Asa pa ba? Malaybalay na na diha. Oh, sana po ha, mga taga Bukidnon. Just in case lang, nakikinig kayo sa programa natin, hindi pa nasubukan ang kape na Magnum C, subukan po ninyo. Supplement na Magnum C, baka hindi nyo pa nasubukan, nindot guys, bughat, anemia, maglipong-lipong, luspad kayo. Nganong luspad man ka, kulang magusdugo o good, Magnum C Herbal Capsule, mo na nindot kayong inumon.
1: Yes.
0: Usban na to, nganong luspad man ka, anemia,
1: anemic man good ko, low blood.
0: Oh, Magnum C Herbal Capsule, sulay na.
1: Bughat sa mga inahan, ninot kayo mga Magnum C Herbal Capsule. Sama ni Nanay or ni Nanay Chris M. Yes, kay nangutan ako din ni Captain Jake, unsang Magnum C products ang ganahan ninyo? Ingon si Nanay Chris M. Yes, ganahan daw siya sa Magnum C Herbal Capsule, Mommy Lucky. Mm-hmm. The best, yun daw.
0: Oh, see?
1: Oh, diba? Mm. Kanipot, Captain Jake, oh, ganahan kayo sa Magnum C Herbal Capsule si Ma'am Dai et Chavez.
0: Yeah.
1: O, mga Magnum C Herbal Capsule user ni sila, Captain Jake. Kanipod, oh, 1 year na daw siyang nagagamit aning Captain Jake ang Magnum C Herbal Capsule si Florence de Assis.
0: Yan ang sabi ko sa inyo, mga kaibigan. Isadya na o sinasadya po ng Magnum C o sinadya po ng Magnum C Philippines, mga kaibigan, 11 pesos lang and 12 pesos sa uban ng mga lugar para po maging available at para po maging affordable sa mga tao, masa. Alam po namin, naiintindihan po natin yan na mga kasagaran ba, dili man gani halos makapacheck up, kaya wa ganit ay kwarta.
1: Yes.
0: Mabito na usay mo, palit na ng food supplement, nang yawat ba? Namasin! Nga, sa pag-inom sa food supplement, maulian ang ato ang gibati, ayan. Nay, pwede pong gumaling. Tamang disiplina lamang po. Iwasan ang mga bawal kasi yan ang nagbibigay sa atin ng sakit. Bawal? Pag bawal, sinabing bawal, wag na. No compromise. Pag sinabing bawal, bawal talaga. Non-negotiable yan. Tapos para lumakas ang katawan, Magnum C Herbal Capsule Supplement na napakaganda para sa kalusugan ng tao. More than 300 kamanaglahi-lahing sakit ang pwedeng matabangan, pwedeng malibyuhan. Anemic, bughat, pagpangurog sa konoran, tamang pahinga, inuman lang ng Magnum C Herbal Capsule. Tamang pabilad sa araw, 15 minutes, 10 to 15 minutes pabilad sa araw, every morning. Tapos walking, pasingot, pahuway, tubig. Tamang pagkaon, pahuway, inom Magnum C. Mauli ang kasi mo ang sakit. Sigurado yan. Magnum C Herbal Capsule, mga kaibigan. Napakaganda sa kalusugan. Yan ang pinakamagandang food supplement sa market camp.
1: Dysmenorrhea, kapag padulong ng mga babae, 1 week before sa imuhang menstruation, mag-inom kag Magnum C Herbal Capsule. Duha ka buk sa morning, duha sa gabi, para at least di magsakit ang imuhang
0: puson.
1: Pagpadulong na ang imuhang menstruation. Nindot sa mga inahay na nagapatutoy, nagapadede, Captain Jake, nagapatabang kini ng madugangan o makatabang sa ilahang milk production or milk supply.
0: Yun, tama yan, mga kaibigan. At hindi lamang yan, napakarami po ng karamdaman na pwedeng matulungan ng Magnum C Herbal Capsule. Especially po, kulang ka sa vitamin C, kulang ka sa potassium. Napakaganda nito. Magnum C Herbal Capsule. At napakarami po ng produkto na Magnum C. Hindi lamang po Magnum C Herbal Capsule. May Magnum C Herbal Coffee tayo. Para yan sa mga mahilig sa kape, dapat herbal coffee na. Kung ikaw naman ay namang problema sa digestion, ka naman bloated kanunay.
1: Bloated kanunay, feeling ni mo ka naman ragdako kakagchan. Ang mga babae, Captain Jake, pag feeling bloated, ang feeling na mo ka nang dako migchan, dako migbraso.
0: Dugay makabawas.
1: Oh. Kaya tungod na siya nga wala kabawas or dugay makabawas, nindot kaya itong kape nga na chia seed nga makatabang pagbawas na ito, Captain Jake, ang Magnum C Barley Coffee.
0: Magnum C Barley Coffee, available na yan sa mga butika, sa inyong mga lugar, asa makanaminor, hinguog, Kabadbaran, Butuan, South Cotabato, North Cotabato, buong Mindanao, basta asa ka na Minaw karon, na ay butika sa inyong lugar, pangutan na lang na may Magnum C Barley Coffee, maayo man daw na sa digestion. Magnum C Barley Coffee, napakaganda, napakasarap. So, layo lang ninyo naitay. Eh, pag di ko gakao yun, di man ka mo pwede, di naman ka mo usap o palit, ana. Pero sigurado ko nga, masulay ka na, mabalik-balik yung kagpalit, ana. Lamig ka ng Magnum C Barley Coffee. Huwag natin, half plus ng Magnum C, 95 pesos lang. Kaya mga produkto sa Magnum C, nagpabiling.
1: Epektibo, barato.
0: Mauna ito ang produkto. Magnum C, nagpabiling, epektibo, barato. Yan po, mga kaibigan. Anyway, greetings muna tayo.
1: Yan, salamat sa pagpanginaw kay General Laraga sa Dolorasan or Dolorasa dang Dangkagan, Bukidnon. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Naminaw po si Nanay Floor Flores, Captain Jake.
0: Nanay Floor!
1: Gimingaw na mi sa inyo, Captain Jake and Mommy Lucky.
0: Kami sab, gimingaw sab mi ninyo, Nay.
1: Ayan, si Maria Gracia Tura. Salamat sa pagpaminaw. Si Cecil Gaas, Captain Jake and Mommy Lucky, mabuhay. Mabuhay daw.
0: Salamat po.
1: Nanay Johansson, salamat sa pagpaminaw. Mga taga Trento Agusan del Sur, salamat po sa pagpaminaw. Jose Cita Lopez, salamat po sa pagpaminaw. Ang mga taga Butuan sila, Ann Mojado, thank you po very much. Uy. Po sa inyo. Si Honey Lambinisan, ayan. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Si Sweet Diacosta, salamat po. Si Sweet Dumaging, naghanag Sweet Ani. Oy, si Sweet Dumaging po, naminaw ka rin sa tawag. Captain Jake, ang mga taga Trento Agusan del Sur, sila nahan mabuti. Thank you very much.
0: Si Jun Jing, sabi niya, Magnum C Barley Coffee, lami! Kaayo o barato pa, Jun. Ang iyang lami, kailagang kay iba or ay. Lami!
1: Basta Magnum C, lami!
0: Cecil Basandre, maraming salamat. Victoria Lagmay, maraming salamat po sa inyo. Revelin Picante, ang paborito ko po, Magnum C Herbal Capsule. And ito naman si Aileen Diparon, Magnum C Herbal Coffee po ang iniinom ko. Si Atinel Epse, Barley Coffee naman ako. Ayan. Si Marceline Patalinghog, tanan po. Ha? Kaya kayang comment, tanan po. And si Josephine Limbaga, lahat ng Magnum C products ang ako ang ganahan. Oy, magsalamat. Padaugan yung 200 pesos, mamilaki.
1: Kinsa si?
0: Si Josephine Limbaga. Kaya sa lahat po ng Magnum C products ang akong ganahan. Tagaay dahil nag 200
1: chicas. Ay, message. Message po kami. Message po kami.
0: Yan yung mga nag-comment sa atong Facebook na post, mga kaibigan. Anyway, ito na po. Napabag-greetings, mamilaki.
1: Si Nanay, si Mommy Pearl, maayong hapon sa tanan LSMC na. Ano siya? Sa Compostela Davao de Oro, maraming salamat, Mommy Pearl, sa inyong pagpaminaw. Si Nani Mila Estal, thank you very much po sa inyong pagpaminaw. O si Tatay Wilson Katuma. O siyempre, ang ato ang muse kanunay kapaminaw, si Ma'am Ellen Guerrero.
0: Salamat, Ma'am Ellen. We miss you po.
1: We miss you. Yeah. Oh.
0: Kung makasurit kag dabo, agi-imid rin sa mga opisina. Yeah.
1: Ay, kana, kana.
0: Oh, manuri good ta, mga ontas gawas. Ano,
1: wow, sa, gawas sa ba, labas ng bahay. Oh, kanamay ka rin dire sa mga napito.
0: Hindi ko makasurit kag dabo, ay nami kaya. Para libre rin mong oras, di makita ta.
1: Oh, mga onta dito sa Times Beach.
0: Oh, alam na dito. Niya humana si Nanay
1: Carmen Poras.
0: Nanay Carmen Poras.
1: Ask ito si Nanay Carmen Poras Cup, kay dito ni mo maagda o kagawas.
0: Nga naman.
1: Gulay raman itong iyahan.
0: Gulay rin pirming kauno na do. Di ko anak, Kapitan Noy.
1: Kuhin
0: yung army, oy! Busog na ko. May pag-order pagsunan. Di, kuhana. Gulay rin niya. Half rice dahil na siya. Anyway, ito na po ang greetings. Greetings. Story karong adlawan. Nindot kini nga story, Mamila.
1: Okay.
0: Pakinggan po natin ang story ni Arthur, mga kaibigan, sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
3: Love, Sex, Marriage, and Career.

Dear Captain J, magandang araw po sa inyo, Kapitan, at sa lahat po ng mga sumusubaybay sa inyong programa. Lalong-lalo na kay Mommy Lucky na talagang pinakikinggan ko rin. Bago ko pa man simulan ang aking kwento, Kapitan, ay itago niyo na lamang po ako sa pangalang Arthur. Hayaan niyo akong simulan ang aking kwento, Kapitan, nung magkaroon ako ng karelasyon na itago na lamang po natin sa pangalang Gina. Noon pa man, maraming nagsasabi sa amin na talagang hindi bagay ang aming mga karakter. Hindi bagay o hindi kami bagay sa set isa dahil napakabaliktad ng aming personalidad. Pero ganun pa man, Kapitan, dahil nga nagustuhan ko at na-inlove ako kay Gina, ay talagang niligawan ko ito. Kinalaunan ay sinagot rin naman ako. Sa pag-asang magkakasundo rin naman kami balang araw. Magkakasundo rin naman kami sa hinaharap. Ano ba naman ang mga bagay na hindi namin pagkakasunduan, ang lahat naman ng bagay pwedeng mapag-usapan. Yan ang prinsipyo ko noon, Kapitan. Dahil sa totoo naman talaga, magkaibang magkaiba ang aming pagkatao. Anak ako ng pastor, Kapitan. Sanay ako sa disiplina. Wala akong bisyo. Kilala ang aming pamilya. Kung saan, kabalikta rin naman ang nakilala kong babae. May bisyo. Maraming kabarkada, maraming kaibigan, maraming kakilala. Ganun ang kanyang personalidad, Kapitan. Halos lahat ng makilala at madaanan namin ay kilalang kilala si Gina. Lalong-lalo na sa lugar niya. Wala siguro mga tao, Kapitan, lalong-lalo ng kaedad niya lamang ang hindi siya kilala. Lahit, madalas kapag ka naglalakad kami ay pinapansin siya ng mga tao. Habang ako naman ay nahihiya, halos hindi ako umiimik. Kapag ka may kinakausap o kapag ka may kakausap lamang sa akin, saka lamang ako nakikipagpintuhan. Pero yung tipong ako ang nauuna, hindi ganun ang aking pag-uugali. Ito yung mga bagay, Kapitan, na sinisikap ko namang baguhin sa aking sarili. Ito rin ang bagay kung saan, nung mga panahong kami na ni Gina at madalas na kaming magsama, ay nagre-reklamo siya sa akin. Hindi raw ako marunong makihalubilo. Hindi raw ako marunong makisama, lalong-lalo na sa kanyang mga kaibigan. Ito ang mga dahilan o ito rin ang mga dahilan o isa sa mga dahilan kung bakit sa mga panahong umaalis siya, lalo-lalo na kapag kasama niya ang mga barkada, ay hindi na niya ako sinasama. Lagi kong pinapaliwanag sa kanya, hindi kasi ganun ang aking pagkatao. Hindi ako sanay. At lalong bawal sa akin ang uminom na alak. Ito kasi ang pinakabanding nilang magbabarkada. Well, kasalanan ko rin naman, Kapitan. Niligawan ko ang ganitong klaseng babae. Pinayuhan ako noon ng mga kaibigan ko at pinayuhan na rin ako ng aking mga magulang, pero mas pinili ko ang pasya ng aking puso. Gusto ko kasing impluwensahan siya. Gusto ko kasing baguhin ang kanyang pagkatao. Hilain, dalhin, mabago, mapalapit sa Panginoong Diyos. Yun talaga ang plano ko sana talaga, Kapitan. Maganda at alam ko naman deep inside mabait ang babaeng ito. Subalit dumating ang pagkakataong hindi ko inaasahan, Kapitan. Akala ko sa ganong paraan, sa ganong setup, kahit magkaiba man kami ng pag-uugali, kahit magkaiba man kami ng paniniwala, ang inaasahan ko ay magkakasundo pa rin kami. Respeto ang tawag doon. Nirerespeto ko ang kanyang gusto. Kahit anuman ang gusto niya, hindi ko pinagbabawalan. Inihintay ko lamang ang pagkakataon, Kapitan, na siya mismo magkukusang magbago. At tuluyang madala ko na. Madala ko sa tuwing Linggo, lalong-lalo na sa mga panahon ng pagsamba.
Subalit ang ganitong paraan ay hindi niya nagustuhan. Ang sabi niya, "Hindi naman kasi ako ganyan. Hindi ko naman kasi gusto yung mga gusto mo. Dito ako masaya." Nabigla at nagulat na lamang ako, Kapitan, nang sabihin niya sa akin na pagod na ako. Hindi ko nakikita ang aking sarili na magkasama tayong dalawa sa hinaharap. Magkaibang gusto nating dalawa. Oo, mabait ka. Oo, gusto mong tama naman ang ginagawa mo. Gusto mong mapalapit ako sa Panginoong Diyos. Pero sadyang ganito na ako eh. Sadyang eto ang gusto ko. Nagalit siya sa akin ng isang pagkakataon, Kapitan, nang isinama niya ako. Subalit, naging dahilan o naging paraan lamang ito para hindi siya mag-enjoy sa isang okasyon. Ang sabi niya sa akin, "Naiinis ako sa'yo. Napaka-killjoy mo. Ano ba naman yung makisama ka lamang sa mga barkada ko? Ano ba naman yung makisama ka lamang ng kahit kaunting oras? Kung ayaw mong uminom, sana man lamang gumiti ka. Sana man lamang ay nakikipag-usap ka rin sa aking mga kaibigan." Sa puntong yung Kapitan, ang totoo ay hiyang-hiya ako, nahihiya ako. Hindi naman ako sanay kasi sa pakikipag-usap. Hindi ako sanay sa pakikipag-socialize. Lalo't higit, hindi ako sanay sa pakikipag-inuman. Sanay ako sa isang tahimik na lugar. Sanay ako na Bible study ang ginagawa ko. Dahil lang doon sa isang pagkakataon na yon ay naging dahilan ito para sabihin niya sa aking pagod na raw siya. Sa kakaintindi sa akin, sa kakaisip sa akin, na para bang kahit daw hindi ko sinasabi sa kanyang bawal ito, bawal yan, pero pakiramdam daw niya ay nakukontrol niya o nakukontrol ko raw ang kanyang pagkatao. Ang sabi niya, kailangan na raw naming maghiwalay.

0: Nagulat ako, Kapitan, dahil tatlong buwan pa lang naman ang aming relasyon. Kaya agad-agad kong sinabi sa kanya ano bang dahilan. Yun lang bang dahilan kung bakit gusto mong makipaghiwalay sa akin? Dahil lang ba dahil hindi ako umiinom kasama ng barkada mo? Dahil lang ba hindi ako nakikipag-usap sa mga barkada mo? Pasensya ka na. Hindi lang kasi talaga ako sanay na makipag-usap. Hindi lamang sanay ako o hindi ako sanay sa kapakikipag-socialize. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Agad kong nasabi ang mga ganong bagay, Kapitan, dahil ayaw kong mawala si Gina. Unang girlfriend ko pa lamang ito at unang pagkakataon pa lamang ako nakaramdam ng ganito, Kapitan. First love, kumbaga. Ang sabi na sa akin ay oo, hindi na ako masaya. Akala ko noon kaya kita sinagot ay dahil balang araw inaasahan kong magkakasundo tayo. Pero sadyang magkaibang mga gusto nating dalawa. Eto ako, masaya ako kapag kasama ko ang mga barkada ko. Eto ako, may bisyong babae. Ibang gusto mo, ibang trip mo sa buhay. Kahit ganun man ang kanyang sinabi sa akin, Kapitan, ay umaasa pa rin akong madadaan ko sa panunuyo. Kaya sinabi ko sa kanyang mag-a-adjust ako. Kung gusto mong uminom ako, makikipag-inuman ako sa inyo. Kung gusto mong makikipag-usap ako sa mga barkada at makikipagkaibigan ako sa kanila, susundin ko ang gusto mo. Huwag ka lang makipaghiwalay sa akin. Halos magmakaawa na ako sa kanya, Kapitan. Ang sabi ko, Gina, mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Sa'yo na umikot ang buhay ko kahit magalit pa sa akin ang mga magulang ko. Kahit sinabi nila sa akin noon na huwag kang ligawan, hindi ikaw ang babaeng para sa akin. Pero hindi ko sila sinunod. Sinunod ko ang puso ko. Dahil alam kong mahal kita.
1: Alam kong iniwan ka lang.
0: Huwag mo naman akong hiwalayan. Please.
1: Ngayon,
0: maawa ka sa akin.

0: nangyari ito.
1: Hindi ko nakuha nga. Hindi ko nakuha ang kanyang loob, Kapitan. Kahit ganun man ang pakiusap ko sa kanya, kahit anuman ang sabihin ko sa kanya, buo na ang kanyang desisyon. Sinabi na niya sa akin na hindi na raw magbabago ang yun o ang kanyang pasya. Hindi na raw magbabago ang kanyang desisyon. Sabi niya sa akin, mas mainam na na maghiwalay tayong dalawa. Hindi ako ang babaeng nararapat sa'yo.

Napakasakit na nangyari, Kapitan. Ganito pa lang masaktan sa pag-ibig. Unang beses pa lamang kong na-in love. Tatlong buwan pa lamang ang aming relasyon. Ganun na kaagad ang nangyari sa amin. Walang araw na hindi ako naiiyak. Walang araw na hindi ako lubuluha. Lalo pa kapag naalala ko yung mga lugar kung saan kami madalas tumambay. Kapag naalala ko yung mga ngiti niya, kapag naalala ko yung mga pananalita niya, mga mata niya, agad-agad ay tumutulo ang mga luha ko. Ganun pala kasakit, Kapitan, ang masaktan sa pag-ibig. Ganun pala kasakit ang maiwan sa isang relasyon. Ang sabi ng aking mga magulang, tama lang na naghiwalay kaming dalawa. Sakto lang dahil mas mainam ito dahil mas bago pa o bago pa. Kaysa daw tumagal ang aming relasyon at mauwi lamang daw sa hiwalayan. Kahit ano-ano na lamang sinasabi ng aking mga magulang para mapagaan lamang ang aking damdamin, maging ang aking mga kaibigan. Nanibago silang lahat sa akin. Unang beses pa lamang kasi lang nakita, Kapitan, kung paano ko ma-in love. Unang beses pa lamang nilang nakita akong umiiyak. Ganun pala kasakit ang mabigo sa pag-ibig. Dumating pa sa puntong sa desperasyon ko na makipagbalikan sa babaeng ito. Lumipas ng 2 buwan, sinusuyo ko pa rin at dinadalo ko pa rin sa kanilang bahay. May mga pagkakataon na hindi ako nakakapasok sa kanilang pamamahay dahil agad-agad sinasabi na kanyang mama na wala dito si Gina. Umalis na. Pero alam ko naman na nasa loob lamang siya ng pamamahay, Kapitan. Ilang beses rin akong nagtitext at tumatawag sa kanya. Hindi rin naman niya sinasagot ang mga tawag ko. Hindi rin naman niya sinasagot ang lahat ng mga chat ko. Hindi pa rin ako nawala ng pag-asa hanggang sa makausap ko ang kanyang ina. Humihingi ng patawad ang kanyang ina sa akin at ang sabi,

Masaya na ako. Sana raw makahanap ako ng ibang babae. Sana matagpuan ko ang babaeng para sa akin. Doon ako napaiyak. Napayakap na lamang ako sa kanyang ina. Ang totoo, wala akong planong maghanap ng ibang babae. Isang pagkakataong nabalitaan kong nasa labas si Gina at nakikipag-inuman sa kanyang mga barkada. Pumunta pa ako doon, kapitan. Nagulat siya sa akin bakit daw ako naroon. Sinabi ko kaagad na gusto kong sumama sa kanya. Kung yun lang pala ang dahilan, kapitan, kung bakit siya nakipaghiwalay sa akin. Kung yun lang pala ang dahilan kung bakit naghiwalay kaming dalawa ay dahil hindi ako marunong makisama sa kanyang mga barkada, ay gagawin ko yun. Sinabi ko sa kanyang narito ako. Kung gusto mong makipag-inuman ako sa inyo, gagawin ko. Ako ang bahala. Ako manglilibre sa inyo. Dahil yun sa desperasyon, kapitan. Miss na miss ko na ang girlfriend kong si Gina. Gustong-gusto kong magkabalikan kaming dalawa. Kaya grabe ang sakripiso ko noon na kahit man makipag-inuman ako sa kanya, makipag-inuman ako sa mga barkada niya, kahit bawal ito. Kahit pa, sukdulang galit na galit sa akin ang aking ama o magalit sa akin ang aking mga magulang, okay lang, kapitan. Sa pag-asang baka magustuhan akong muli ni Gina. Nagpakalasing ako sa gabing yun. Nakipagkwentuhan kung anong gusto ni Gina. Yun ang ginawa ko sa gabing yun. Subalit, hindi ko na namalayang nalasing na pala ako ng sobra, kapitan, at nagising na lamang ako nang tapikin na ako ng waiter at ginising ako ng waiter. Sir, magsasara na po. Nang magising ako, kapitan, ay wala ng mga tao sa paligid. Umalis na si Gina umang kanyang mga barkada. Iniwan man lamang ako doon, nalasing na lasing na nakahiga sa upuan. Mas lalo akong nasaktan noon. Ang sabi ko sa aking sarili, kahit pala anong gawin ko, wala nang pakialam sa akin ang babaeng ito. Awang-awa sa akin ng aking ama. Pinayuhan ako, kapitan. Ang sabi ng aking ama, naiintindihan kita. Bilang isang lalaki at na-inlove sa isang babae, alam ko ang damdamin mo. Dumaan rin ako sa mga panahong yan. Pero labanan mo yan. Magpakatatag ka. Hindi pa naman siya ang huling babae sa mundo. Marami ka pang makikilala ng mga babae. Unti-unti ay kinukumbinsi ko ang aking sarili, kapitan, sa pag-asang balang araw ay makakalimutan ko rin na si Gina. Nagtrabaho ako. Unti-unting gumagaan ang aking pakiramdam simula nung ibinaling ko na ang aking atensyon sa ibang mga bagay, sa ibang mga kaibigan. Hanggang sa magkita kaming muli sa palengke ng kanyang ina. Dala-dala ang mga binili niyang mga gulay. Gusto ko sanang ako nang magbit-bit ng mga binili niya o nabili niya. Sabi ko sa kanya, Nay, ihatid na kita. Kumusta pala si Gina? Agad-agad ay sumagot ang kanyang ina. Siguro, anak, nakarma na si Gina dahil sa ginawa niya sa'yo. Alam mo bang buntis ngayon ang aking anak? At ang nakabuntis sa kanya ay iniwan siya. Umalis, nagpakalayo-layo. Dahil nalaman naming ang nakabuntis sa kanya ay may pamilya na rin. Sirang-sira daw ang kalooban ni Gina, kapitan, dahil na-inlove rin daw ang kanyang anak sa isang lalaking may asawa na. Bagamat nakaramdam ako ng kaunting parabang relief, kapitan, pero naawa rin naman ako. Kaya sinabi ko sa kanyang, maari ko bang makita si Gina, Nay?

ang sabi ng kanyang ina, huwag na. May kanya-kanya na kayong buhay. Ang gusto ko lang naman sana, kapitan, makipag-usap sa kanya. Hindi para makipagbalikan. Para lamang kumustahin siya. At masiguradong nasa mabuti siyang kalagayan. Sinabi na kanyang ina sa akin, kapitan, na hindi daw panahon para makipag-usap sa kanyang anak. Hindi raw maganda ang pakiramdam at hindi raw maganda ang katayuan ng kanyang anak. Depressed daw ito. Baka daw kapag ka nagkita kami, mas lalo lang magkakaroon ng problema. Naintindihan ko rin naman, kapitan. Umuwi na lamang ako na inaalala yung mga panahong masaya kaming dalawa. Doon ko nasabi sa aking sarili na talagang hindi kami para sa't isa. Doon ko nakumbinsi ang aking sarili nga siguro talagang ang lahat ng ito ay plano ng Diyos. Kahit man ganun ang nangyari sa kanya, kapitan, may pag-alala pa rin ako para sa kanya. Concerned pa rin ako. Hindi dahil sa nagmamahal ako sa kanya, dahil ang totoo, unti-unti na ako nakakapag-move on. Nakakalimutan ko na rin ang lahat. Kahit man ganun ang nangyari sa kanya, pinapanalangin ko pa rin na sana, balang araw, magiging okay rin ang lahat para sa kanya. Para sa'yo, Gina, kahit man ganun ang ginawa mo sa akin noon, gusto kong malaman mo na pinapanalangin ko pa rin na mapabuti ang kapalaran mo. Pinapanalangin ko pa rin na kung ano man ang problema mo ngayon, ay sana malampasan mo. Hanggang dito na lamang po, kapitan, at maraming salamat.

0: entry. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Kerma kalo korok dos kagoyaw bisleg city kung lawas maayo kayo dili kapoy tara adlaw ko si giga kuan anton hapon nya maayo nang tulog na ko magabi epektibo nya barato pa kusog na sa tindahan.
0: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, Sainatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy o Butika Hinatuan.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Rovelin Rilano, 40 years old. Magsakit-sakit yung mga kalawasan. Karon nagkagamit na, marag okay na. Okay na akong kalawas. Dili na magsakit-sakit. Nakauyon yun. Epektibo, barato pa yun, sir.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukid noon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ere Dalit, taga 404B Bayabason, 34 ang edad. Sa una, wala kong nagamit ang Magnum C kay dili kay ko gabawas. Karon kay kainom ko sa kaping Magnum C kay sa isa ka daw, ikatulong ko magbawas. Nakakayon ko sa Magnum C nga kape tong barley. Epektibo, barato ra sa sir.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukid noon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy, sa Malaybalay Bukid noon, RS Drugstore, o Rodel Pharmacy.
5: Good morning, ma'am.
6: Uy! Good morning, pa! May kinimata na kapang. Dali pa, mga pinatang duha.
5: Kumuta ng...
6: Dali, dali, mga pita. Tilawin ng kape.
5: Kumuta sa aroma ni, oy.
6: Ay, syempre.
5: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
6: Sus, pang. Lami na siya, pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. More na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kaya na ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagitani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubans trabaho. Lati na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
8: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending na nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dili tanang whitening kay save o bili tanang half dose kay nagbreak. Rason, nga nang daghag magkatanong-tong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya ang tinuod nakaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
2: Mutia Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
6: Kabalo ba mo nga ang una nga herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice, ay kini herbal juice. Lami!
9: Magnum C, lami kaayo. Orange o pineapple, fruity kaayo. Magnum C.
10: Day, manakayan tagbas day, para dali ta maabot.
11: Ha? Kabuhin mong kuoy.
10: Sus, dagaton day ka. Dara o pang kabuhi, Magnum C Refreshing Oil.
11: Hala, nindot lagi na day. Akong simoton daw. Refreshing lagi, lami sa paminaw.
10: Refreshing yun day, Magnum C Refreshing Oil na day.
11: Refreshing oil gyud ay nindot ni para sa mga kabuhion og biyahe.
10: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
12: Love, sex, marriage and career.
13: Ikaw na pala.
12: Love.
14: Andam kong buhaton ang tanan para lang sa imo ha.
15: Sigurado ka?
12: Sex.
15: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasing mabuntis ko.
14: Sus na anak sa kanya na puros lang kaselos, puro kaselos.
15: Natural, kay sige kag pambabae.
14: Yes, tanawon tayo po sa trabaho.
12: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by

0: Marriage on Career.
1: Di na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Prudencia Altirado, tapos nagapanapo. Ay, kasundin ako sa Magnum C, sir. Noodlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Pagkadoog na ko sa iyong radyo ka, ay nana, kadaadlo ko nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa paglawas. Okay, katang natin mga palati ang ginagmay. Masalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Nabarapon na po.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa PassMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
1: Di na mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Po si Visitasyon, Manigde, taga-dabong-dabong. Kini magnosik akong igamit karon. Itibugid siya kay ang akong sakit, dugay na, kanang yalibiyo gid siya, maayo gid siya. Duwara gid akong gamiton. Nakaangay naman yun ko, kanala akong sige, balik-balik kong ugamit. Itibo, barato pa yun.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Mac Amiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
1: Di na mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Rubilin Herzales, Sandra Pael, Maa. Lami naman tulog, lami naman bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakain na sa ampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po na mo. Bili namin mga problema sa barley.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy. Sakit imong ulo? Doon na ba kay gahi nga ubo? O di kaya'y kanunay kang malipong? Niya na ang solusyon na makatabang sa imuha. Magnum C Massage Gel. Magnum C Massage Gel. Epektibong gamiton sa mga paglabad sa ulo, pangmasahe sa mga kalikuran, panuhot, bikog o uban pa. Safe gamiton para sa mga bata, hilabi na sa mga buntis. O ang Magnum C Massage Gel, FDA approved pa. Haplas nga humot o makaayo pa, Magnum C Massage Gel na. Magnum C Massage Gel. Ang Magnum C Massage Gel mapalit na sa tanang butika o parmasya nga duol sa inyong lugar.
6: Day, manakayan tag bus day para dali ta maabot.
7: Ha? Kabuhian man ko oy.
6: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C refreshing oil.
7: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
6: Refreshing yun day. Magnum C refreshing oil na day.
7: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
6: Haplas pang biyahe para sa nagatong gabiyahe. Magnum C refreshing oil.
1: Di na mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: To San Ruel, Kalukhan, Porokwanse, Mangdalianes. Nakoy gibati sa kong lawas. Nakainom na kong Magnum C na uli-uli anak. Nga maipod ang Magnum C o sa iyang kape kay balay ka ng imong gibati nga kung maulian git ka.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy, o RTR Pharmacy, o sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
1: Di na mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Mitchell Giho, taga Tilay, Tanda. Kanay Magnum C, nakambagyan sa una pa. Ang akong mama, magamit, manis. Tapos, itripod na ako, kay Isay, malakit na nga itong lawas ba? Okay, pag-try na ako, aning mga tambal sa Magnum C. O kaning kopi, may alibyo good siya. Ang tod pero yung gibali, minti na good na muna. Big table good na siya. Prato pa. Salamat kayo sa Magnum C.
1: di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murilla.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
0: Leonora, Dudas, Bertimos, midwife sa Barangay Bayabason. Napagamit na ako sa Magnum C. Ganahan kay ko kay murag mga live me. O niya, tsada kay niyang coffee. Labi na tong barley o katong herbal coffee. Then ang mga haplas o grab. Gagamit good me. O ka ang mga BHW na mo. O ka ang among mga senior citizen sa Bayabason. Epektibo na, barato pag yun.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Valencia City Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Macamiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
10: Ako si Dominador Bio kay Senior sa San Jose Torrel, Davao City. Tukan na kayo ng Magnum C capsule o kape. Tapos ibata gamay, nawala yun, kalawin sa ginoon, nawala yun. Munang binting, yan ako nainom, kadadla yung penom. Kesa kadlaw, kapat kong inom, kalimahan eh, Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ginin kung gusto nyo. Pati lamiyag yun.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Legume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina, o L3 Pharmacy.
11: Love, sex, marriage, and career.
12: Ikaw na pala.
11: Love.
13: Anam kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
14: Sigurado ka?
11: Sex.
14: Yosa, hindi ko andam. Pasin mabuntis ko.
11: Marriage.
13: Sos na anas sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
14: Natural. Kay sige kag pambabae.
11: And career.
13: Yes, nanawat na kayo po sa trabaho.
11: Hisgutan nato ang love, sex, marriage, and career by Cap.

0: Marriage and Career.
1: Good morning, Mang.
2: Oy, good morning, Pang. May kini mata na ka pang dali pa mga pinatangduha.
1: Ng...
2: Dali din mga pita tilawin ng kape.
1: Muta sa aroma ni oy.
2: Ay syempre.
1: Be, tilawan ko. Lami asim mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
2: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
1: Magnum C Herbal Coffee?
2: Oo, mo na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay nanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid ani kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
1: Kung maumang, ako sa i-recommenda sa kong mga kaubas trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
3: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
4: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum C DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C DiaCare, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C DiaCare, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
5: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor.
6: Mga kuya at ate, ang supplement na ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gawing gamot. Pero kung kayo ay nag-iingat sa inyong kalusugan, may lahi kayo ng diabetes, ito pong DiaCare ng Magnum C ay meron po siyang insulin plant, meron siyang serpentina, pine bark extra, at saka yung favorite kong makabuhay. Kung may diabetes ka naman, hindi yan nakakatakot. Ang nakakatakot po dyan ay complications sa mata, stroke, puso, ito pong kidney, paputulan ng paa, dialysis. Pero very important po, ma-prevent yung complications. Inimain ang inyong maintenance na gamot, mag-exercise araw-araw, tamang nutrisyon, bawasan ng carbohydrates and sugar, at pwede po kayo mag-take ng Magnum C DiaCare. 1 capsule hanggang 3 capsules a day. Depende sa inyong pangailangan. So ulitin ko po, hindi ito gamot, pero nakakatulong.
5: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
0: Sex, marriage, and career.
7: Ikaw na pala.
0: Love.
1: Andam kong buhato ng tanan para lang sa'yo mo, ha?
2: Sigurado ka?
0: Sex.
2: Yosa, dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
1: Marriage. Sos na anas sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
2: Natural. Kay sige kag pambabae.
0: And career.
1: Yes, nanawad. Nagyan ko sa trabaho.
0: Hisguta na to ang love. Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
7: Ingatan mo siya.
0: Love, Sex, Marriage and Career.
1: Kayo pa rin po'y nakikinig sa programang Love, Sex, Marriage and Career. Bisik is Mami Lucky, oh.
2: Tingsweldo, mangod ka rin, Cap.
1: 15 naman po.
2: Tingsweldo na, tingsweldo na po. Pag tingsweldo, gani, mabisik na ang kinabuhi ni Mami Lucky.
1: Ay, kita ni what is Wildo?
2: Amot lang ka, murag pagtanan ako sa payroll, wala man eh, napil akong pangalan. Gipangita ganina ako, Mami, wag yun.
8: Buti sila trabaho lang sa ta. But anyway, magandang araw po sa inyo lahat. Let's say greetings sa mga milaki. Ito ni pasawa niyo bang greetings?
2: Ayan. Salam. Wait lang ha.
8: Excuse me.
2: Sorry.
8: Okay. Uso kayong uburon ha.
2: Arat ang tutunlan.
8: Arat ang tutunlan. Magnum C Herbal Capsule po, yes, mga kaibigan. Para hindi po lalala. Magnum C Herbal Capsule. Ubo, sipon. Para gumaling, mataas ang immune system, para kusog ang atong resistensya, Magnum C Herbal Capsule. Para sa may mga diabetes, komplikasyon sa diabetes, maputlan og tiil, komplikasyon sa diabetes.
2: Ang tawag ay na, Captain Jack, pag maputlan ang tiil, gani Captain Jack, mukatag din na amputate ang tawag.
8: Oh, tapos, para dili mo katag mo, naputlon.
2: Mm-hmm.
8: Tapos, ang komplikasyon sa diabetes, mga kaibigan, ang problema, kidney, sisirain niya. So, mo na kasagaran, magresulta sa dialysis yun. So, bago mangyari yan, mga kaibigan, may Magnum C Diacare. Ang Magnum C Diacare, food supplement nga para yun sa diabetes. Unsay na niya, serpentina, makabuhay, pine bark, o insulin powder. Malaking tulong yan para i-maintain, para makontrol ang sugar sa dugo. Iwasan ang mga bawal na itay. Kung dati mo laklak ang usa ka, na ako'y kailang, laklak ko ng 1.5 liter na soft drinks.
2: Ah.
8: Oh, grabe ko. Bata pa ni ha, pero ako sa giingnan. Maniwala ka sa kuha. Months from now, pagkaimo ng padayunon nga lifestyle, sigurado ko. Ah, wag yun ko mamali, mamilaki. Karon, inom na ka ng mga tambal para sa diabetes.
2: Usually, insulin na, Captain Jack, na ginatusok gani sa
8: chan. Gina-inject ka na, tapos ang iyang tiil, lagom na kayo.
2: Ay, naku.
8: So, mauna ko, bata pa kayo, 22 years old lang ni mga kaibigan. Pero ako ni siyang istoryahan, mga 2 years ago. Yung ko, ayaw, sige, inom ng soft drinks. Kung inom ka na, occasional, pwede man. Pero ayun, ang mintinar ni mo nga, pagka nakaon, inom ka soft drinks, daddy, yung ka maglugay na, wag yun ko nagkamali.
2: Ang sama,
8: ano talaga, makita niyo mo yung teal na dark ayo. Kanang mama na isa sa mga sinyalis na task yung sugar sa kuan. Ang appearance bitaw niya, makita niyo mo luspad. So sa inko nang ano.
2: Lahi, ang kalusbad sa tao, Captain Jack, ay sakit, lahi.
8: Kanang,
2: like aura, lahi po ng luspad, ngawa ng lipstick o ng ayo.
8: So lahi ang Magnum C Diacare pagka-diabetika. Diabetes, Magnum C Diacare. Magnum C Diacare, 12 pesos lang na. Dili na, 20, 30, 12 pesos lang. I hope nasabtan niyo na. Kay 12 pesos na, gituyo na para ma-afford ninyo. Magnum C Diacare. Mapalit sa mga nagadayang butika, pharmacy sa inyong mga lugar, 12 pesos lang.
2: Yes.
8: Greetings sa Mami Langki.
2: Ayan, salamat sa pagpaminaw kina Ma'am Dahlia of Amin. Always sila paminaw, oh, Captain
8: po,
2: Jake.
8: Salamat po.
2: Ma'am Dahlia, every time nga natin i-post gani Captain Jake, magsige na sila comment po. Si Anne Mojado, permanente siya nagpaminaw daw og programang Love, Sex, Marriage, and Career. Si Nanay Mary Ann Diaz, Mami Lucky and Captain Jake. Always sila nagpaminaw sa may Midsayap, Captain Jake, sa Central Glad Midsayap sa
8: salamat
2: JHA Karinderia.
8: Salamat po sa inyo. Si John Nel Laraga, si Sweet Yocosta, maraming salamat. Femeline Lopez, thank you. Rexel Rosana, diya sa Ingoog City. And si Razel Tamoy, maraming salamat po, diya sa Isulan, Sultan Kodarat. Si Marian Gracia Tura, si Cecilia Gaas, maraming salamat. Nanay Yuhen San, diya sa Trento. Hapit na to ang Caravan Day diya puhon. Si Jesusita Lopez, maraming salamat po sa inunay. Si Ann Mojado, thank you po sa pagpaminaw. Si Nanay Elsa Nerkit, maraming salamat.
2: Hi, Nanay Elsa Nerkit, kamusta naman?
8: Balikan lang natin ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Kwento po ng ating tagapakinig na si Arthur, mga kaibigan. Napakasad naman ang kanyang story. Story po niya na in love sa susukababae, nga different kaya ang personality, ang karakter o ang personality sa susukababae. Ganaan, easygoing ba? Happy-go-lucky nga babae. Sometimes siya naman very preserved. Kaning kuwani siya nga klase ng lalaki, kanang
2: behave, reserved
8: nga klase ng lalaki, conservative,
2: gentleman.
8: Oh,
2: gentleman Captain Jake.
8: So,
2: kasi ang mga lalaki pala nag gatik advantage na.
8: So 3 months lang ilang relationship, na in love sa first love niya nga babae, so murag mabuang daw sa ang iyang description is murag kong mabuang kapitan sa diyang nagbulag ni grabe po gana. Ano gid na mami lalaki nakaswipe baka ng first love nga murag mabuang na buwagan ka?
2: Wala pud kap kay sila may nabuang na ko.
8: Pareho dayta, pareho dayta.
2: Di ay, busing bore.
8: Kinsa may nakasulay sa inyo nga nabulagan ng uyab nga first love niya?
2: Yeah, sa kay feeling ana no nga kay mabuo. Mura sila mo ginabuang nako kapoy. Mo ginako ma-remember. Murag kana gani,
8: wow.
2: Apason ka habang gaulan.
8: Wow. Wow, ikaw na.
2: Tapos mao pa pagmatan mo sa buntag kay nagpaabot na sa balay sa gawas.
8: Wow, sana all. Sana wala. Mabihag yung mamilagi.
2: Si Captain Jay kaya? Nabuang mo po ni si Captain Jay?
8: Ha? Nabuang ko sa inyo.
2: Sa laing babae. Lain sad no, magtarong.
8: So, Moni ang kwan, Moni ang story na in love siya first time ni Anya Hopman, wapag yun na himong successful ang relationship. So, siya yung tipong lalaking, gusto na ko ni siya baguhon, gusto na ko ni siya kwan, pero namagay babae nga, dili align niya ba? Murag na siya, na, ang babae, dili kasabot siya nga mo'y tama, pero dili ko happy diha. Nakoy ako ang happiness. Nakoy ako ang kagalingon. So, wala pa natagbo ang babae sa yung pagkadalaga. Maybe. So, dili pa inanang kaseryoso mami laki. So, Moni, nahita mo, nabuagin sila. Iniabot pa sa punto nga, bisan mag-inom daw, muuban siya para lang ma-please niya ang babae. But sa sad truth is, wala agin niya ma-please ang babae. Igo lang siya nga nagpakaubos yung kagalingon para lang magustuhan siya sa babae. Nagpakaubos yun siya, mami laki. Pero wag yapon ang ending, wag yapon ma-inlove ang babae, wag yapon niya makuwag-usama ang babae. Nagbulag yapon siya. But the sad part is that, nahibalaan na lang niya ang babae na buntisan o ka ng pamilyadong laki.
2: Mm-hmm. Ah. So, nag-comment din, anyway, harsh kayo mga comment din, Captain Jake.
8: Sige daw.
2: Ang comment din, Captain Jake, tagam sa babae.
8: Tagam.
2: Maunay angay sa mga babae. Nga, mga demanding daw kaayo ka.
8: Uy? Demanding ba?
2: Demanding siguro, Captain Jake, kakanang kung unsay gusto may matuman.
8: Ah, okay.
2: Oh, napadali, Captain Jake, tama rapod nga nagbuwag mo kay tungo, deserve ni mo og lain. Dili ni mo kinahanglan nga magstay ana nga relasyon kay kung dili ka mo, di man gina ka mo.
8: Pwede. Salamat pod. Gikan kay Nanay Cecilia, ako message dong. Unsa man pod nangangoyab man ka og inana nga babae? Paminawa imong ginikanan kay ang ginikanan nakahibaw kinsay para nimo. Ha. Di man punta na siguro.
2: Naan sana?
8: Kailang mong kahibaw, ang ginikanan mo tambag raman na dong, panguyab ana dong, o suggest gwapo na imong ipanguyaban dong, lindot na dong kay butan. Igor ang maginas pag-suggest pero sayang magod ang bata magoy siya ragi nakakuan ba? Siya ragi in control good kung kinsagi.
2: Yan, pilion.
8: Oh, kaya ganyan ginikanan. Igor, ramang kita mo guide ano yung mga anak na to.
2: Igor, ikaw andam na baka anak ka, PJ?
8: Ako, giandam na na ako akong kaugalingon na mabot mang galing pa na.
2: Ako, kaya giandam na na ako akong kusog.
8: Pero di po gumusugot nga, halimbawa, akong anak, dalaga, manguyab o ka nang, na yung manguyab sa iya, ka nang...
2: Sa gawas lang, magkita-kita.
8: Bisyado.
2: Ano, ganili.
8: Di po kumusugot yun na. That's the time maybe nga ako naging mingon sa kong anak nga ma...
2: Bunalan kita
8: ka. Ano ba, no? I mean, so money. Mami laki.
2: Ayan, para naman sa kuha, Captain Jake, ang gugma, dili ta makapili, Captain Jake. Ako mo tuwa mong kuha Captain Jake, nga dili ni mo mapili, dili ka makapili ka na qualification sa mga magustuhan ni mo.
8: Mm.
2: Pero sa mga makadayo ni mo, ana, Captain Jake, is ang ginugi bahala na kung kinsa'y makadayo ni mo. So kung dili na ang tao, Captain Jake, or particular nga tao nga makadayo ni mo, mangita ang nagpamaagi, pangyayari, himuon og kana mga tao nga ipadala, Captain Jake, or mga sitwasyon nga ipadala, Captain Jake, bisan unsa pa nimo kay nahigugma, anang tao, Captain Jake, magpadala gyud ang Ginoo og tool og personahe og pangyayari, Captain Jake, nga dili madayon na kanang relasyon. So I think charge to experience na ang tanan, Captain Jake, and I hope nga si Arthur na yung mga matunan, makatunan, and I think, Captain Jake, na si Arthur pag mahuwasan na siya, makaingon din siya sa iyang kaugalingon po nga may rasad di ay nga nagbuwag ni.
8: Napa ni comment rin, Mami Lucky.
2: Sama ningon.
8: Mami Lucky, Captain Jake, asa man na makitaan si Arthur kay nakoy dalaging ding diri nga 37 years old na. Wa pa maminyo ni akong dalaga, kapitan, ato ni silang
2: ito po
8: ipaila-ila. Basin pa puhon.
2: Napod ni dalaga na rin.
8: 37.
2: Pero saan? 30.
8: Bata pa man ni si Arthur na, mga siguro na pa ni 20 kapin.
2: No, yan. Isa rin sa i-consider po na to, no, sa pagpili o karelasyon.
8: 37 years old.
2: Isa sa i-consider natin.
8: For sure na kayo ng 37 years old ba? Gusto na ni mag-minyo. Mag-minyo.
2: Pag sa pagpili og kanang relasyon, Captain Jake, is that healthy ba ang imuhang mentally, emotionally? Kasi pag iana nga klase, red flag na yun eh, kanang iana nga klase, mas maayo pa nga magbuwag yun mo. I mean, tama yun nga nahitabo na. Kasi syempre, nai someone better para sa imuha din ha. Nga better sa imuhang gugma ihatag.
8: Tama yan, Mami Lucky. So, hindi mga buta mga kaibigan na dili lang ato ang basihan ang atong, I think sayo ka ng Brazilian dance, Mami Lucky. Kaya madistract ko din.
2: Ano naman? How do you say
8: nag-storya na yun, nagsayo-sayo sa Mami Lucky o Brazilian dance. Ako kanis ang ipa-Brazilian wax.
2: Gusto kay mo Brazilian wax?
8: Anyway, sa story mga kaibigan, it teaches us ba na dili lang ang pagpili sa karelasyon ang atong basihan ang ato ang gugmang karami itong ang atong basihan ang ato lang kasing-kasing kaya sa imagod atong kasing-kasing kada bang usahay magod kay wala magod na sa utok good po mo na usahay ang utok kay mito po na to usahay kay naman ko usahay mali na kay bawa kang mali pero ganahan magod ka sa tao magana bitaw sometimes illogical na kay ba nang kay bawa magkang dili match ang inyong personality ana ba so doon ay ang sa Biblia doon ay nasulat na may milaki ayan so kung mapili ka kinanglan pareho ni mo pagtuo ayan magtutuo usab ayan
2: yes.
8: Kung saan man daw ng pag-uban sa puti o pula oh
2: di color
8: ayan. O saan man pag-uban, si anang gatuo o dili magtutuo. Ayan. So, di ka na pwede mag-uban ng diwa.
2: Correct. Ayan.
8: So, mo na siya yung basihan. So, kung ikaw magtutuo ka, ikaw gidisiplina ka sa imong parents, ikaw gitagaan kag maayong pagtulunan sa imong ginikanan. Ya, ang imong napili is dili po inanang iyang panglantaw, dili inanang iyang pagtudlo. And mo, igipitik sa imong kasing-kasing. You know, ang usahay mangod, dili mangod, haumba mamilaki nga maulay basihan na ito ang ganahan magugunya mamagun siya magun ang gipitik sa kong kasing-kasing
2: sa gugma una feelings mangyun ang ingin na consider
8: yes feelings but sometimes magun na magun tayo wrong I mean natin wrong perception about gugma ang gugma magun para sa tuwa kanabang emotions ba nga imong gibati ba mamagun na ang gugma magun dili lang magun na gabase ang gugma
2: sorry ay sila na kap gug
8: lalum-lalum magun na taas-taas kayo ng taas-taas kayo ng diskusyon mga kaigsuna no? So ang gugma magun ang ato na sabdan lang is kanang kunsay mo na feel ganahan ko ani kay kanang pag mag-uban mindo ha kanang lahi rin ito kung batiyo
2: among, feel, among feelings kay mutual
8: oh, ganahagay ko ani kay magkasinabot kay niya
2: ganahagay trip
8: oh, ganahagay ko ani niya kay ganing pagka-uban mindo ha happy kay niya but ang totoo mga kaibigan, pag nag-uban na mag-minyo na inalabag yun, dili mas
2: siguro. Dili,
8: kung sa iyo mong na-feel itong mga panahon nga, mga dalaga pa lang mo, nagligawan pa lang mo, di na ninyo ma-feel pag abot sa panahon, o it doesn't, kanang kuwan bito, kanang, di man po siguro na makaingam namin laki nga, dili na ma-feel good, dili na gin ma-feel good pagka mag-minyo na ka, no? But ako lang good suma, kinamay mag-minyo po, yung ma-feel good po na nila, kaya kanang, depende sa ilang pagdala sa relationship. But, most probably, mga kaibigan, common, pagka minyo na ka, lahi na inyong mga interest, lahi na inyong panglantaw sa kinabuhi. So, most probably, katong mga, kung nagabase lang ka dito sa katong feelings, na kiligong ka, ganahan ka, excited ka, dili na kayo na mahitabo during sa panahon na minyo na ta.
2: Yes. Ayaw. Kaya lahi ang napa sa relasyon o lahi po ang naana mo sa kaminyo.
8: Ayan. Kaya lahi po dapat ang pagsabot sa gitawag na tong gugma. Ang gugma nga ginaingon, dili na nagabatay dito sa feeling nga ka na excited ka, ganahan ka makakita niya, happy ka, dili lang nagabase diha. Kundi lang gugma, ang matinod na nga gugma nga, willing ka mag-compromise, willing ka mamina, willing ka mo-adjust, willing ka magpahaom, and kinsa man ang tawhana ang gusto ana, katumpong tao nga gibati po para ana nimo. So dili pwede nga ikaw lang. And mo ganina nga kinahanglan, kung ikaw magtutuo, kinahanglan, magtutuo usab ang imong pilion.
2: Yes.
8: Kaya para dali mo magkasinabot, dali mo magpahaom. Ayan, dali mo magka... Dali pareho mo ugan ba kana bang dili man exactly pareho mamilaki pero at least kahit papaano dali magpahaom sa inyo ang mga kinaiya kay pareho mamo magtutuo and you will be guided by the teachings man God.
2: Correct. Oh. Mao na ang mahimo ninyong
8: foundation.
2: Yes.
8: Foundation mo na inyong pahimong mahimo na ninyong fundamentals ba kay kung wala magudaan na, mo nang di yun magkasinabot sa so, unahan, kaya ginapilit na ito, yung interest, lahi yung way of thinking different. Ikaw, lahi po na yung way thinking, lahi po kag principles in life. So, paano na? Lisod yung kayo na mag-uban. So, mo nang nakasot sa Biblia nga, kung mamili ka, dapat magtutuo. Sabi, kung magtutuo ka, magtutuoy mo piliyon para magkasinabot. Ano magkasinabot? But not exactly nga, literally nga magkasinabot yun. Kaya ganahan ko, ano kay, rhyme good kayo maugal, no? Ang relasyon, dili ba yung ganyan na mamilaki? Of course, we are unique individuals. Different tao gipadakos ginikan, different ang culture nga itong gidakan.
2: Different atong beliefs.
8: Kulturas panimalay, different of course. Lahi-lahi tagtinuan. But, magkasinabot ta because pareho tang magtutuo.
2: And, believers.
8: Yeah, believers tayo. We will be guided by the teachings nga na according sa Bible. So, dali ta magabayan, dali ta mapino, dali ta matudluan, ganun man, kay pareho man ta magtutuo. Yan ituo ta nga, Above all, dili atong kinaiya ang mangingibabaw. Mm-hmm. Above all, ang mangingibabaw unsay kasuguan para sa atong duha. So, kaya magkasinabot ang mga magtiayon o managuyam. Muna akong ginamihin. But anyway, sana malang araw nga hanap ka rin ng babaeng para sa'yo, Arthur. But of course, daghang babae diyan nga gatanaw siguro sa'yo, walang ni mo tagda. Daghang babae na ka-appreciate sa'yo mo, maybe.
2: Yes, wala lang tagda because you are blinded by the love that you have with
8: Gina.
2: Ayan,
8: maybe daghang mga babae nag-admire sa'yo mo. Kay, ang mga babae ba yun nga tamang babae para sa'yo mo, ha? Gatanaw na sa'yo mo, ga-admire na siya, walang kakaibaw.
2: Hello, oy.
8: Kay mong matalahi mag-itanaw. Mm-hmm. Pero siguro, sa palibot ni mo, doon na po yung mga dalagang ga-admire sa'yo mo. Kay nahangi kuha ni lakiha, kay wasay bisyo. Mm-hmm. Ganahan kuha ni lakiha, kay responsable.
2: Kaswerte siguro sa mauyab, anak niya,
8: oh,
2: no?
8: Kaoy, how I wish nga ko yung panguyaban, ha?
2: Nakakabalo, isa lang na sa mga friends ni Gina di ay dito.
8: Oh, malay mo na lang sa imong church o sa inyo bang, sa inyong church mo, simbahan ninyo. Daghan siguro, walang ni mo makita because imong attention is nabaling ni mo sa lay babae. And it's about time para mag-check dia sa palibot nga naman yung mga babae. But anyway, good luck for you. I hope all is well sa inyo. Salamat. And I hope na natin nakatunang karunahan nga umamili na magtutuo ka, magtutuoy mong piliyon. Ayan, para magkasinabot. And pagka magbuhat po kag di maayo sa story karong adlaw, pagka di po ka magtagana sa pagbuhat sa maayo, doon ay consequence usab. Mm-hmm. Sa mataglihok, sa matag-action, matag-desisyon, doon ay consequence. And we all learn from the consequence and from the lessons that we have learned from our experiences. Ana na siya, Mami Lucky.
2: Yeah,
8: ana rin na siya. So, itong babae,
2: agree on that.
8: Gipili man ito niya nga dalan. So, she has to go through that process. She has to learn from her own experience also. Ikaw po, padayon sa imong pagiging maayong tao. Ayun. Kaya of course, nasakitan man ka, once upon a time, pero dili man na forever ang sakit.
2: Yes.
8: Kana naghatag lang, nagpagtulunan sa kinabuhi.
2: Yes, every hurtful things that na nahita mo sa ato will teach us lessons. Lessons that nga makapatarong o makapabago na to.
8: There is always a lesson attached to it. Dili pwedeng wala. So, kana ginakanunay, balansir ang kanunay ang kinabuhi. But anyway, maraming salamat. Paalam na po kami bukas muli sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
8: Ako po si Captain Jake.
2: Huwag ako si Mommy Lucky.
8: Huwag nyo nga kalimutan na laging huwag nyo kakalimutan mga kaibigan, ang taong tapat ay sagana sa lahat ng bagay. Laging paalala po yun ni Captain Jake. Ang taong tapat po mga kaibigan, tapat sa ginagawa, tapat sa pagdinegosyo. Halimbawa, gumagawa ka, naghahanap buhay ka, tapat ka sa paghahanap buhay, tapat ka sa pinaglilingkuran mo, tapat ka sa Diyos, higit sa lahat mga kaibigan, pinagpapala. Ang taong tapat ay sagana sa lahat ng bagay. Tapat sa kabutihan. Yun. Pagka ganun ang lasin ng pagkatao mo, hindi ka pababayaan. Laging may bayaya, laging sagana sa buhay mga kaibigan. Ang taong tapat mga kaibigan, inaalagaan yan, ginaampingan yan, gina-treasure yan kasi bihira ang taong tapat. Maraming salamat po mga kaibigan at magandang araw sa ating lahat.
9: Love, sex, marriage, and career.

0: Marriage and Career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Prudencia Altirado, Kapo, Sagapanapo. Ay, kasundin ako sa Magnum C, sir. Noon lamang ako nagagamit ang Magnum C. Kaya pagkadoong ako sa iyong radyo ka, ay nana, kadaadlo ako nagagamit sa Magnum C. Bravo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palatiang ginagmay. Masalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Nabarapurapun.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
1: Di na mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Po si bisitasyon, manigdi, taga-dabong-dabong, pinay magnus si kakong igamit karon, ron. Itibugid siya.

0: Pharmacy, Sincere Pharmacy, ug Advent Pharmacy.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Abdul Yaquit Mingao, 71 years old. Dugay na ko aning Magnum C. Dili ka kapuyon kanang magkapi, kapi mi primero ato sa una kapsulo kapi. Karon nagkapi na lang yun mi niya. Digyud mi kapuyon hangtod maghapon ang among trabaho. Kani gyud ang Magnum C kay among gikuan og daghan pug ko pasalamat ani. Epektibo gyud ang Magnum C.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Expedita rehas gamaon porok ono mangagoy bisikleta porak kuan kita katulog karon maayo man mo okay ra maayo pagbawas makatulog wanay mga usay kada arthritis ba
1: di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: 3 o'clock.
5: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

You guys help me out. Sa pagmulan.

station. All the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents but also food para sa mo
5: anak. I am
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Mariana Candari, taga-poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ako nga pagkuna ko sa Magnum C, anang dili kayo kapuyon, makabaktas-baktas ra ko. Walay kapoy, ligay ko po yan. Salamat kayo sa Magnum C, naot nga magpadayon ang inyong successful ang paningkamot ng mga tabang sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen. Tama na ako. Epektibo, barato.
8: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
11: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
13: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
20: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
21: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
23: One station, all the hits.
24: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
25: This song is brought to you by
26: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
27: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
28: ACS.
27: This song is brought to you by Smart. the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing!
0: ACS! This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up! ACS!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa ako mga tuhod. Starting na ako ani mga March. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
7: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
9: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
14: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ahoy! Kidney care time!
16: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
17: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
18: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: One station, all the hits.
20: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
21: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
22: ACS.
21: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
22: ACS.
23: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo?
5: Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations ug radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
6: Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa ABS-FM radio station o ubang mga partner radio stations.
7: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
8: Rognita Del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
7: Di na jud mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
10: Kamu ba nasayod ng Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat.
11: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: One station, all the hits.
18: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
19: This song is brought to you by Mayor Manuel J. Arzamora.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Bayad sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
2: Abot sa langit, nagpapasalamat.
3: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang informasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: One station, all the hits. FM Radio, favorite music Radio, FM Radio.
4: Arangkada! Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada! Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan. Arangkada! Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster. Arangkada! Arangkada na!
5: July 15, 2026, Miyerkules. Pinag-uusapan pa ang kapalaran ng BIR box kung gagamitin itong ebidensya sa impeachment court. Mamaya kumuha tayo ng update dyan sa Senado. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
6: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
5: Arangkada Balita!
4: Dating DOH Undersecretary, iginiit na hindi na kamamatay ang side effect ng deworming at nanindigang ligtas ang mga gamot pampurgang ipinamamahagi sa mga paaralan. San Jose Abad Santos at Davao Occidental, binaha dahil sa local thunderstorms, nilindol pa! Impeachment Court, pagdedesisyonan ang pagpapasupina ng prosecution sa bank, AMLOC at tax records ni VP Sara Duterte. Palasyo, pumalag sa pahayag ni VP Sara na gawa-gawa lamang ang ebidensyang iniuugnay sa kanya. Pilipinas, nakakuha ng $6.78 million grant mula sa Green Climate Fund.
5: Kambal na kalamidad ang tumama sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental matapos maapektuhan ng baha at lindol, habang ilang lugar sa Davao City binaha dahil sa localized thunderstorms. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
7: Dito sa buot, oy. Kamumugong.
8: Hindi pa man nakabangon sa magkasunod na trahedya ang Jose Abad Santos Davao Occidental matapos ang 7.8 magnitude na pagyanig nitong Hunyo, pagbaha nitong nakaraang Linggo, muli na naman itong binaha gabi nitong Martes, Hulyo 14, na sinabayan pa ng magkasunod na lindol na ang pinakamalakas ay 6.3 magnitude. Hindi na rin alam ng mga residente doon kung paano pa makabangon gayong halos lahat ng kanilang ikinabubuhay ay inanod na rin ng malawakang pagbaha. Hindi pa rin matagpuan ang limang residente na tinangay ng tubig baha nitong Sabado, Hulyo 11.
9: Ginaot ko na safe ang tanan pero kabalo ko nga medyo grabe na gud ang trauma, no? Kay walay undang ang ating mga paglinog. Kunya sa bayan pagyud sa kusog nga ulan, mga baha o mga landslide.
8: Pinangangambahan din ng mga residente na bumigay ang anim na artificial lake na nabuo nung nakaraang lindol.
10: Meron pang anim na mga communities na binagsakan yung river nila, binagsakan ng malaking bundok at nagkaroon ng artificial daming na pondo yung tubig. Pito man yan, nasold na yung isa, may anim pa. So may provincial task force na itatayo ang province para to address. Matagal ang kwan ito, hindi ito overnight lang o one week lang. It will take months.
8: Habang sa Davao City, binahari ng mga pangunahing kalsada sa lungsod kaya pahirap ang makausad ang ilang mga sasakyan. Sa isa pang video, lumikas ang mga residenteng ito matapos pumasok sa loob ng kanilang mga tahanan ang tubig baha. Kaya binabagtas na lang nila ang kalsadang ito na lagpas tuhod ang baha. Ayon kay OCD 11 Regional Director Ednar Dayanghirang, ang naranasang pag-ulan sa Davao Region at mga karatig probinsya ay bunsod ng localized thunderstorms habang ang mga pagyanig ay aftershocks pa rin ang nagdaang 7.8 magnitude na lindol. Muling pinaalalahanan ng publiko na mag-ingat at mapagmatsyag dahil sa sunod-sunod na pananalasa ng mga kalamidad. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Sa Mariveles, Bataan, pinatumba ng habagat ang isang punong akasya na isang siglo na ang tanda sa Purukdos, Barangay Ipag. Ayon kay Barangay Chairman Rodito Luyo, posibleng napahina ang ugat ng puno ng malalakas na ulang dala ng habagat, gayon din ng mabigat na mga sanga nito. Maswerte namang walang nasaktan sa insidente. Pansamantalang inilipat sa ligtas na lugar ang mga apektadong residente. Patuloy naman ang cleaning operation para maalis ang natumbang puno.
5: Naghain na ng reklamo sa pulis ang isang tindera ng alak sa Cebu matapos tutukan ng kutsilyo at gahasain ng sarili nitong customer. Yan ang umaarangkad ang balita ni Clark Pasuit.
11: Sa CCTV footage na ito, makikita ang isang lalaking nakasuot ng sombrero. Pumasok siya sa isang tindahan ng alak sa Barangay San Nicolas, Cebu City. Nilapitan niya ang babaeng kahera at tila kinausap pa. Pero maya-maya, tinutukan niya ito ng patalim. Kita sa video na hinatak ng lalaki ang biktima papunta sa likod at doon na umano ito ginahasa. Matapos gawin ang krimen, agad na tumakas ang suspekta. Ayon sa biktima, nangyari ang insidente noong Huwebes ng nakaraang linggo. Ngunit kahapon, pormal na siyang nagsampa ng kasong rape laban sa suspect na isa umanong ex-convict. Ayon sa salaysay ng biktima, dati na umanong customer ng naturang tindahan ng suspect kaya di niya akalaing gagawin ito sa kanya. Nakilala na rin ng mga otoridad ang suspect na si Clark David Tejido na patuloy na hinahanap ng mga otoridad.
12: Na-identify na rin siya karon. In fact, nahanaganin na ito ang kompleto na mga bilin siya karon ang katong CCTV dito sa mga establishmento. Nakuha na ito iyang identity. Ang kulang na lang karon is malocate na ito sa ato ang mga investigador kay napakaroon yung mga hot pursuit operation. So hopefully, ma-locate siya o araw mapasakaan na tutok magkasa.
11: Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
6: Nanindigan si dating Department of Health Undersecretary Dr. Vicente Belizario Jr. na ligtas sa mga gamot ng pampurgan na ibinigay sa mga paaralan. Ayon sa kanya, taong 2006 pa nang simula ng DOH ang programa ng pagpupurga sa mga batang edad na sa 1 hanggang 19 na taong gulang. Sabi pa ng dating DOH official, normal na magkaroon ng side effect ang pampurga tulad ng ibang gamot, ngunit hindi kabilang sa side effect nito ang pagkamatay. Iginiit din ni Belizario na mas maiging hintayin muna ang resulta ng opisyal na investigasyon ukol sa pagkamatay ng grade 4 student matapos siyang sumailalim sa deworming activity.
13: Mga side effect po ang mga gamot. Subalit, ang mga pampurga po ay proven safe. Mild and transient lang po ang mga side effects niyan na konektado sa mga batang binubulate. Pagka binubulate po ang bata, mas maraming side effect. Ngayon, ang side effect po ay hindi nakakamatay. No, ang side effect ay hindi kasama ang pagkamatay. Wala pong alam anywhere in the world kung saan ginagawa ang deworming. Hundreds of millions of doses na po ang naibigay na pampurga sa Africa, sa Asia, no, at sa South America na wala naman po kinukwento na nakakamatay ang pampurga. Kasi po kung nakakamatay ang pampurga, hindi na po natin ginagawa yan.
5: Plano ng Malacanang, nataasan ang multa sa mga pasaway na nagtatapo ng basura sa hindi tamang lugar. Layo nitong pairalin ang disiplina ng mga Pilipino. May umarangkadang balita si Justine Ignacio.
8: Nagpaalala si Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro sa mga nagtatapon ng basura sa hindi tamang tapunan na siyang nagdudulot ng mga pagbaha. Ito ay sa gitna ng nagpapatuloy na paglilinis ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga daluyan ng tubig. Ayon kay Castro, papanagutin ang sinumang mahuhuling nagtatapon ng basura sa hindi tamang lugar. Matapos mahuli ang ilang nagtatapon ng basura sa creek o sa bintana mula sa umaandar na sasakyan.
14: Kapag nahuli kayong nagtatapon ng basura, papanagutin kayo. At sa ngayon ay pinag-uusapan na nalikhain o lakihan ang penalty para sa mga pasaway na nagtatapon ng basura kung saan-saan lang. Itabi ang inyong basura at i-dispose ng tama.
8: Para sa estudyanteng si Errol Noprada, sang-ayon siya sa panukalang ito. Marami naman na anyang mga paalala na nakakalat sa iba't ibang lugar tungkol sa pagtatapon ng basura, pero hindi naman ito nasusunod ng karamihan.
15: Hindi naman mahirap magtapon ng basura sa tamang tapunan eh. Or if maliit lang yung basura mo, pwede mo naman ilagay sa bulsa tas throw it somewhere else, di ba?
8: Coffee vendor naman na si Trish Adem, naranasan na ang epekto ng dulot ng mga basura matapos silang bahain sa Tondo, Maynila. Kaya para sa kanya, dapat lang nalakihan ang penalty para sa mga pasaway.
16: Tama naman. Dapat lang magmulta yung mga hindi marunong sumunod. Oh, lalo doon sa lugar namin sa Tondo. Laging baha doon dahil nga sa mga basurang mga kanal nakaharap.
8: Sa pinakahuling ulat ng MMDA nitong umaga, nahakot ng ahensya ang 3 cubic meters ng basura at burak na humarang sa daluyan ng tubig nang maglinis sila sa Makiling Creek sa Quezon City.
14: Kung hindi man po kayo makatulong sa paglilinis ng mga drainage, ay huwag na pong maging sanhi ng pagbaha. Tumulong na lang po kayo.
8: Ako, si Justine Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Inilipat na sa Quezon City Jail male dormitory si Senator Rodante Marcoleta alinsunod sa utos ng Sandigan Bayan 3rd Division. Ito ay matapos magsumiti ng report ang PNP General Hospital ng medical findings ng UPPGA sa kondisyon ng kalusugan ni Marcoleta. Batay sa medical report, normal na ang findings ni Marcoleta kaya't hindi na niya kailangan ng hospital arrest. Mula sa Sandigan Bayan, dinala sa BGMP Jail Facility sa Payata si Marcoleta at hindi na ibabalik sa PNP PGH sa Camp Crame. Tiniyak naman ng Bureau of Jail Management and Penology may sapat silang mga tauhan na kayang magbantay at tumutok sa mga pangangailangang medikal ng senador.
5: Trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tumaas batay sa pinakahuling resulta ng Social Weather Station Survey.
6: Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng
5: Arangkada Balita.
17: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
18: Nagpagas na ba ang lahat?
17: Ano man ang opinion mo?
19: Kalma.
17: Pag-usapan natin yan.
19: Tingnan natin, anong kanilang saloin dyan?
17: Kasama sina Sandro Otrona.
18: Easy ka naman
17: dyan. At Maan Bakapagal kung anong take mo?
0: One station, all the hits.
20: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay. So need you na ko og makatabang yun sa ako ang health. Dirijog ko na angay sa EXL Coffee kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Annex Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa omega-3, heart-friendly, og ang powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapali sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
10: Calling all gadget lovers. Gadget lovers. The Emcor Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
11: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
12: One station, all the hits.
13: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
14: Sa day 6 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte, pakay ng korte na desisyonan ang pagpapasabina ng prosekusyon sa bank, AMLAC at tax records ng Vice Presidente. Pero bago yan, nagsalita muna ang ilang senator judges patungkol sa ilang imbestigasyon at kasong kinakaharap ng ilan sa kanila. Live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
15: Jack, sa mga oras nga na ito ay adjourned na ang paglilitis ng impeachment case ni VP Sara Duterte ngayong araw. Pero bago yan, hindi agad nakapaghain ng oral arguments ang prosecution at depensa pagdating nga doon sa usapin ng pagpapasabina ng financial records ng Vice Presidente. Ito ay dahil doon sa manifestation ni Senator Robin Padilla patungkol doon sa tila timing ng ilang mga reklamo at kasong kinakaharap ng ilan sa kanilang mga kasamahan sa minority bloc.
16: Hindi ko po alam kung ito ba ay eksakto lang na nangyayari o ito po ba ay sinasadya. Katulad po ng pagkakakulong ng ating dalawang senator judge na si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Rodante Marcoleta. At ang kagiyat pong pagdating ng aming mga masasabing galing sa ombudsman sa akin at kay Senator Alan Peter Cayetano.
15: Sa paglilitis noong Lunes, niling ng prosekusyon na paagahin ang pagsalang sa witness stand ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sana noong Martes, pero naudlot ito sa pag-alma ng ilang senator judges kabilang na si Senator Judge Alan Peter Cayetano. Kahapon naman lumabas sa isang interview ni Matibag ukol sa or lumabas ang interview ni Matibag ukol sa pagbuo ng task force na mag-iimbestiga sa mga umano'y anomalya sa bidding at 10 billion pesos congressional insertions para sa 2019 Southeast Asian Games. Matatandaang si Cayetano ang nagsilbing chairperson ng Philippine SEA Games Organizing Committee noong 2019.
17: My point, Mr. President, Mr. Presiding Officer, he could have not announced it and investigated. Di-imbestigahan mo, tingin mo may mali, di-imbestigahan mo. But it is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag, patatawag siya sa Monday. Ano, intimidate mo ako? Hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo.
15: Ito nga ay sinigundahan naman ni Senator Judge Pia Cayetano, kaya't ipinalabas sa korte kanina ang nasabing interview ni Attorney Matibag.
18: There is no jurisdiction in the world that allows a judge to be pressured and intimidated.
15: Jack, matapos nga ang mga ito ay nagpatuloy na sa 15 minutes oral argument ang prosecution sa pangunguna ni Attorney Chel Jocno at para naman sa depensa si Attorney Michael Poa. Pagkatapos nito ang 10-minute rebuttal stage ng parehong kampo. At pagsapit ng alas 5 ng hapon ay nagbalik na mula sa recess ang korte kung saan sinabi ni Presiding Officer Cheese Escudero na sa Lunes, July 20 na isasagawa ng mga senator judges ang pagtatanong sa prosecution at depensa. Merong 10 minuto ang mga senator judges para tanungin ang parehong kampo. Isinaad na rin ng prosekusyon na si Attorney Melvin Matibag na ang kanilang huling testigo para sa 4th Article of Impeachment. At sa July 21, Martes ito sa salang. Ihaharap na ng prosekusyon sa Miyerkules, July 22 naman, ang unang testigo para sa Article 1 Confidential Funds. At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo dyan, Jack.
14: Again, Angela, yung sa 20, ano yung magaganap? Dahil kung sa 21 pa si Matibag, tama ba Tuesday? Sa 20, sino yung sasalang or ano yung gagawin sa impeachment court?
15: Jack, sa July 20, ipagpapatuloy yung pagtatanong nga ng mga senator judges patungkol dito sa pinagdidebatihan o yung pinagdebatihan kanina na pagpapasapina noong financial records ng vice-presidente. So dito, paglalaanan ng oras or bibigyan ng oras ang mga senator judge na magtanong sa parehong kampo. No? Kaya yun ang inaasahang mangyayari kung kaya't wala munang testigo na ihaharap ang prosecution pagdating ng Lunes. Jack?
14: In-announce ba nila kung executive session to or hindi naman or wala pang desisyon tungkol dyan?
15: Jack, wala pang desisyon pagdating dito, no? Pero we're expecting na magiging pareho ang senaryo ngayong araw doon sa magiging senaryo pagdating ng Monday kung saan ay pepresenta, no? Dahil kailangan makita rin naman ng publiko ang mga katanungan ng senator judges at mabigyan ng publiko ng pagkakataon na marinig ang sagot ng prosecution at depensa kung bakit kailangan or bakit kailangan or hindi kailangan na ipasabina ang mga nasabing dokumento. Jack?
14: Okay, sige. Maraming salamat, Angela Babad. Kinumpirma ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na bubuo siya ng task force na mag-iimbestiga sa umano'y anomalya sa bidding at pondo ng mga proyekto noong 2019 Southeast Asian Games o SEA Games. Ayon kay Matibag, bubuuin ang task force ng Financial Investigation Unit at Special Action Unit ng NBI. Nakatanggap kasi sila ng bagong impormasyon at dokumento tungkol rito. Kabilang sa kanilang iimbestigahan ang bilyong-bilyong piso na ginasusumano sa SEA Games Sports Complex kung saan isang pribadong kumpanya ang napaulat na nakatanggap ng 10 bilyong piso sa pamamagitan ng congressional insertions. Bukod dito, napag-aralan din ang kontrobersyal na 50 million peso SEA Games Cauldron Project. Makikipag-ugnayan ng NBI sa Securities and Exchange Commission, Commission on Audit at iba pang ahensya bilang bahagi ng investigasyon.
7: Pumalag ang palasyo sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na imbento lamang ang mga ebidensya laban sa kanya sa pagpapatuloy ng kanyang impeachment trial. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
19: may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke.
9: Mula sa bidyong ito na ginamit na ebidensya sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, ang katagang no joke ay hindi na panindigan sa bago niyang pahayag. Hindi raw totoong may kinontrata siyang assassin para patayin si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Taliwas sa sinabi niya sa video. Dahil dito, tila nilekturan siya ng kapwa-abogado na si Palace Press Officer, Communications Undersecretary Claire Castro sa press briefing sa Palasyo ngayong araw.
20: Ang mga pag-amin na ganito, ayon sa rules of court, kapag may pag-amin, at gina-justify lamang nila dahil mismo ang abogado niya ang nag-justify kung bakit niya nasabi ang ganong klaseng mga salita. Unconventional.
9: Pumalag ang palasyo matapos sabihin ng depensa na hindi ito maituturing na grave threats kasi sinagot lamang umano ni VP Sara ang mga katanungan sa kanya noong oras ng media briefing.
20: Ang pinag-uusapan natin dito ay buhay ng Pangulo, buhay ng Head of State ng Pilipinas. Ang nagbabanta ay hindi rin simpleng tao, Vice Presidente, na umamin na siya ay mayroong kakilalang killer. Hindi pa ba assassination plot ang pinagsasabi?

0: Kailangang mag-monitor ng Pangulo sa impeachment trial. Pangalawang araw ngayon ng working visit ng Presidente sa Singapore at nakatagdang bumalik sa bansa bukas. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Puntahan na natin ang mga talakayan sa impeachment at iba pang maiinit na issue. Makakausap natin si Dean Ederson Tapia ng University of Makati. Magandang gabi po, Dean, at welcome back sa Arangkada Balita.
2: Magandang gabi, Nina, at salamat ulit sa muling pag-iimbita.
1: Attorney Tapia, I'm sure tinututukan mo rin ang impeachment trial ni VP Sara. Ano po ang masasabi ninyong maibibigay mo na grado so far sa prosecutors at sa defense base sa mga napanood po ninyo?
2: Mukhang mahirap na tanong yan. Kasi mataas ako magbigay ng grade eh. Pero seriously, mukhang mas mataas yung grade ng prosecution kaysa sa depensa. And to be fair, kasi panahon pa naman nila ngayon para magpresenta ng ebidensya, no? So, kumbaga yung bola nasa kanila ngayon. And so far, sa mga nakita nating performance ng parehong panig, mukhang nakakalamang yung defense, yung prosecution sa ngayon, Ninya.
1: At mismong si Presiding Officer Senator Cheese Escudero ang pumuna sa private prosecutors at sa defense team dahil raw sa sistema ng mga tanong nila. Hindi raw ba nalilihis na sa issue o pinalilihis ang issue ng pagbabanta o accountability ng pangalawang pangulo? Ano pong masasabi niyo dyan, Dean?
2: Well, that's a very important observation na matagal ko na rin namang sinasabi, no? Totoo at maliwanag yung posibilidad na magkaroon ng over-judicialization din ka nga doon sa proseso, no? Kasi alam naman natin na legal itong proseso at constitutional na process din ito, but it's also political, and at the same time, ang pinaka-importante dito ay kung ano yung taya ng taong bayan. Kaya dapat hindi natin sila i-exclude from the process. If we become too technical with the issues, ang makaka-relate na lang dyan, makakaisipin na lang sa proseso, yung mga abogado. But the impeachment was never designed to be an opportunity for lawyers to display their legal skills. Kasi ang mahalaga dito, Ninya, ay kung ano ang magiging opinion at ang panig ng taong bayan.
1: Mm-hmm. Sobrang nga sila minsan pong technical na yung ibang tao ay hindi na nga nanood. Hindi na nila tinapos. Mismo yung mga senador at iba pang tao dyan sa gallery, minsan nawawala. Eh, hindi ho ba? Parang pati sila ay hindi nila kayang upuan yung 6 hours, for example, na di ba, puro objection lang or di ba, puro ganun lang. Parang very obvious naman eh. Sinabi ba niya itong mga katagang ito o hindi? Pero ang dami pa nang tinitingnan. Hindi ho ba?
2: Kaya nakaka-lookfoot yung aspeto na yun, Ninya, kasi nalilihis tayo dun sa tunay na issue eh. Kasi ang issue na naman talaga dito pinag-uusapan natin ay yung fitness ng Vice President para magpatuloy sa kanyang posisyon, no? Lahat ng mga binanggit na mga teknikalidad, lahat yan ay suporta lamang dun sa ultimate issue. Ang problema, kapag masyadong nagsasalita na tayo ng mga teknikalidad ng mga abogado, ay nawawala na tayo, nalilihis na tayo dun sa tunay na issue. Tatingin ko hindi dapat yun dahil kahit na ang mga senator judges ang maghuhusga, napakahalaga pa din nakasama dito ang taong bayan sa proseso niya, no? So yung mga attempt at technicality, dapat that has to be kept to a minimum. Nirerespeto naman natin yung karapatan ng mga abogado ni Vice President Sara na mag-object para dun sa mga bagay na sa tingin nilang masamang epekto dun sa kaso ng kanilang kliyente. Pero hindi dapat dun sa OA na level na to the extent that it would already exclude the public. Okay. No? Yung binabanggit mo kanina ng mga tao sa gagat, nawawala. At hindi rin ako magtataka kung yung mga nanonood sa kanilang mga bahay ay nag-tune out na din, ika nga, dahil masyadong matagal, masyadong technical yung proseso niya.
1: Hindi ho ba sinasadya para talagang mawalan ng interes yung iba? Ano pong masasabi nyo dyan?
2: Well, kaya nga, no? Kahit na ganun pa, hindi pa din yun dapat na maging excuse, no? Kaya ako, I agree with the decision of the prosecution na huwag na nating i-belabor itong issue na to. Hindi na kailangan i-present pa si Attorney Solaica Lopez, hindi na kailangan pang i-present pa si Captain Bello, kasi ano pa ba naman ang kailangan patunayan doon sa grave threat? Even before the impeachment started, nakita na natin.

0: lahat yun eh. At hindi naman yan pinasubalian kahit kailan, no? Meron lang silang mga excuses katulad ng sinasabi na bugso ng damdamin, na keso sumasagot sa tanong lang. But it does not depart from the fact na talaga namang binanggit ni Vice President Sara Duterte yung mga kataga na yun at marinig natin lahat yun. Ngayon, whether that constitutes an impeachable offense is something that has to be decided upon by the senator judges later on. No?
1: Right. Wala pa namang nagde-desisyon kung guilty o hindi ang pangalawang pangulo. Pero sa tingin mo, maipapakita ba sa impeachment court ang mga ebidensya na magiging basehan ng pagpapasya ng senator judges?
0: Well, yan ang hope natin na niya, no? Kasi nung bago magsimula itong impeachment process na to, nung minsan natanong ako kung ano ba ang dapat na maging pamantayan ng taong bayan, ang sinabi ko palagi ay tignan ninyo kung sino yung partido na tutulong sa atin para mailahad yung katotohanan at kung sino naman yung gagawa ng lahat ng paraan para itago yung katotohanan. Kasi sa tingin ko napaka-epektibo at napaka-importanteng pamatayan yun para malaman natin kung sino ba talaga ang kakampi ng katotohanan at sino yung gustong magtago o inibing yung katotohanan. At yun lang naman talaga ang ultimate na objective ng taong bayan, yun niya eh.
1: Okay. Attorney Dean, maiba po tayo. Si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan ay itinutulak ng gobyerno na gawing state witness. Sa tingin niyo po ba credible siya? Dahil sinasabi nga na hindi naman siyang least guilty o halos walang bahid. Kay dating Secretary Bunoan po kasi dumadaan halos lahat ng kontrobersyal na proyekto and obviously siya yung chief ng DPWH. Ano po ang masasabi niyo dito?
0: Well, I would strongly caution against it, no? Kasi, diba, laging binabanggit ng mga ilang mga observers na dapat ay tuloy pa rin yung investigation at saka yung pagkakaso dun sa flood control. And I agree with them. Ang sinasabi ko nga palagi, let the axe fall where it may. Dapat walang sinuhin. Ngayon, kung magkakaroon ng hindi malinaw na pamantayan para gawing state witness ang isang testigo katulad ni Secretary Bunoan, magkakaroon ngayon ng kabawasan ng kumpiyansa ng taong bayan sa proseso. Kaya, sino ba yung more guilty than him? No? So dapat yan, mas maliwanag nilang mailahad at para magkaroon ng justification yung pagiging state witness niya. Nasa ngayon, hindi ko pa masyadong makita.
1: Opo. At ito pa po nga, papalit-palit na pahayag ng mga dating bodyguards ni Zaldico, dapat para bang bigyang pansin ang mga pahayag nila?
0: Well, siguro nga dapat ang pagtingin natin dyan instead of allowing asana na malaman yung katotohanan, parang mas lalong gumulo, no? Nung pinakikinggan natin yung mga testimonya nila, parang masyadong nakadepende kung kanino pumapanik yung mga aakusahan nila. Nawe-weaponize tuloy. Kapag ka ikaw ay pumapanik doon sa ikangay mga handler nila, safe ka. Pero pagka taluwas doon sa interes ng mga mag-handler sa kanila, biglang kasama ka na doon sa mga nakatanggap ng manota. Paano mo naman paniniwalaan yun? No? So, hindi pa pwedeng ang katotohanan ay depende sa kung sino yung nag-handler sa'yo. At overall, dun sa mga testimonya ng mga so-called maleta boys na yan, nawawalan ng kredibilidad kasi pabago-bago, papalit-palit, at bukod dun, nakadepende sa kung sino yung inaayunan ng mga kumahandle sa kanila.
1: Opo. And sir, kahapon, makailang ulit tinatanong ang papel ng dating House Speaker na si Martin Romualdez. At patuloy siyang kinakastigo kahit wala naman daw anumang ebidensya. Ang ganitong sistema ba ay makakatulong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa kanyang pamilya?
0: Ang importante niya palagi is we follow the evidence. Ebidensya lang. Well, thus far, wala bang naipapakita ng matibay na ebidensya laban dun sa former speaker. So, mahirap naman na maging ika nga, scapegoat siya dahil kamag-anak ng Pangulo, lahat na ng bintang sa kanya mo ibabaling. Hindi rin yun nararapat para sa demokrasya. So, balit, kung magkakaroon ng ebidensya na meron siya talagang kinalaman dyan sa flood control anomaly na yan, dapat isama siya sa investigasyon. Pero so far, sa mga nakanood natin at mga nakita natin, sa tingin ko, wala pang sapat na basihan para sabihin natin siya yung ika nga mastermind. Kasi ginagawa nating pelikula itong legal na usapin na to ni niya. Eh. I think we have to avoid that. Ipangpatuloy na lang yung kaso at meron na mga pangpahalaan na in charge dito, and I think constitutionally mandated functions.
1: All right, maraming salamat, Dean Ederson Tapia ng University of Makati.
2: Samantala, nanindigan ng prosecution panel na kailangan mabusisi sa impeachment trial ang financial records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Mance Carpio. Live mula sa Senado, may umaarangkad ng balita si Mari Ocampo. Mari.
3: Jack, dalawang motion nga kaugnay sa financial records ni VP Sara ang sinubukang tugunan ng Senate Impeachment Court ngayong araw. Matapos nga kasing atasang ibalik ang green box sa BIR, patuloy pa rin ang prosecution na ilabang mapasama. Now, itong mga tax records ni VP Sara at kanyang asawa bilang ebidensya sa ikalawang article of impeachment.
4: Bubuksan ba natin ang pinto ng katotohanan o haharangin ito?
3: Ito ang naging hamon ni House Prosecution Member at Takbayan Partylist Congressman Chel Jocno sa mga miyembro ng Impeachment Court ngayong Miyerkules. Hinikayat ni Jocno ang korte na gamitin ang constitutional powers nito na magkaroon ng access ang prosecution sa financial records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Mance Carpio. Mahalagang piraso rin ang ebidensya ang mga nasabing dokumento para suportahan ang ikalawang article ng impeachment na tumatal lakay sa unexplained wealth ng BC. Ayon sa prosekusyon, kinikilala ng bank secrecy law bilang exemption ang impeachment proceedings pagdating sa confidentiality ng bank deposits.
4: The law itself affirms that confidentiality shall not apply, and I quote, should the personal information be needed pursuant to a subpoena duly issued.
3: Hindi rin totoo na irrelevant ang mga bank, AMLAC at tax records ng BC na nangyari bago siya maupo bilang ikalawang pangulo ng bansa.
4: Kailangan makita ng publiko at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng vice-presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan.
3: Bago pa man ang pagsisimula ng oral arguments, una nang sinabi ni House Trial Spokesperson Z. Alonto Adyong at Private Prosecution Member Attorney J. Tolosa na kinakailangang may point of reference para patatagin pa ang alegasyon ng hidden wealth ni VP Sara.
5: If we don't start, for example, providing evidence throughout the years kung saan nag-umpisa yung accumulation of wealth, so there has to be a point of reference, no? Whether anong year ba yan? Anong taon na ba yan? It does not matter, no?
3: Paalala ni Jocno, hindi ito ang unang beses na nangyari ang ganitong bagay sa impeachment court. Sa panahon ng trial kay dating Chief Justice Renato Corona, tinanggap ng korte ang mga ebidensyang nakalap bago pa man siya maging hukom.
4: If I'm not mistaken, it was Senator Judge Alan Peter Cayetano who said that records of initial deposits are among the quote-unquote opening documents that should have been brought to the impeachment court.
3: Binigyang diin din ni Jocno na batay sa mga naunang desisyon ng Korte Suprema ang pagtukoy kung ano ang maituturing na impeachable offense ay isang usaping pampulitika na ipinagkatiwala ng konstitusyon sa lehislatura.
6: Jack, paglilinaw pa nga ni Jocno, nakaangkla itong kanilang subpoena request doon sa constitutional duty nga ng korte na magdesisyon base lamang sa katotohanan. Kaya nga, pakiusap nila no, sa impeachment korte, i-exercise nila itong otoridad nila sa bagay nga na ito. Samantala naman, Jack, no, next week, grinant ng Senate Impeachment Court itong subpoena ng prosecution no, para sa mga witness doon sa Article 1 o confidential o magtatalakay sa confidential funds ni VP Sara. No? Kasama nga dyan ang isang opisyal mula sa House of Representatives at mga opisyal mula sa Land Bank para nga i-clarify at i-verify ang ilang financial documents ng BC. Ngayon, Jack, no, kung matatandaan natin doon sa pre-trial order, napakarami na mga witness yung nakalista para sana sa grave threats, no? Pero dahil nga tinuldukan na nila ang pagtalakay sa grave threats at winidraw na nga sila Attorney Zuleika at Captain Bello, ilan pang mga testigo o nakatakda sanang tumestigo sa korte tungkol sa grave threats yung kanilang pinull out. Kabilang nga dyan ang isang representative mula sa PNP Firearms and Explosives Office para nga mag-testify sa firearm ownership sana ni VP Sara, dalawang miyembro ng press conference na present noong November 23, 2024 press conference ng Bise, si Sheriff Abe Andres na sinuntok ni VP Sara noong 2011 noong opisyal pa siya sa Davao City, at isang psychiatrist nga na magte-testify sana doon sa state of mind ni VP Sara. Ngayon kung matatandaan nga natin ang grave threats, meron siyang 11 trial dates sana, no? Pero ngayon 2 weeks lang yung nagamit para matalakay ito. Itong sa confidential funds, merong 31. Ngayon titignan natin sa mga susunod na araw kung magagamit ba itong 31 trial dates na ito o ilan lang ang magagamit sa mga date na ito. Jack.
2: Okay, maraming salamat, Mari Ocampo. Painit ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Masimayin nga natin ang mga issue. Makausap natin ang public interest lawyer na si Attorney Antonio Bukoy. Magandang gabi po at welcome back sa Arangkada Balita, at Attorney Bukoy.
7: Magandang gabi sa iyo, Jack, at salamat sa inyong paanyaya.
2: Attorney Bukoy, una, ano yung assessment mo? Tapos na officially itong ikalawang linggo ng impeachment trial. Kontento po ba kayo sa nagiging takbo?
7: Para sa akin, no, ang tingin ko talagang kontento ang prosekusyon. Sapagkat malinaw ang pagkakalahad ng testimonya ni Attorney Lotok. Pinagtibay niya ang kanilang konklusyon sa kanilang naging investigasyon at hindi natibag ito ng depensa anuman yung kanilang ginawang pagsisikap na tibagin ito. Mm-hmm. Sa halip ay lalo pong pinagtibay pa ng mga katanungan ng depensa at ng mga katanungan ng ilang senators judges at lalong nadiin yung ang ating pangalawang pangulo.
2: And Attorney, ganito, no? Kasi nakakukuha ko yung ako, hindi ako abogado, pero ang basa ko nga, kung ako yung, dahil ako nag-monitor ako na itong impeachment trial, successful ang prosecution para patunayan na talagang nag-exist yung video. Kasi nga, hindi na ito dininay, actually, no kabilang kampo. So, inuungkat na lang nila kung ano yung konteksto. Tama po ba?
7: Tama po. Itong naging testimonya ni Attorney Lotok ay susog dun sa naging identification o pagtukoy ni Agent Kalilong. Mm-hmm. Ang pagkakaiba ho dito ay nagkaroon siya ng pag-usisa kung ano ang nilalaman nito. Unang-una, nang ebidensyang ito ay hindi AI, hindi ito doktor, hindi ito splice, at ito ay tunay. At gaya nabanggit nyo, hindi naman ito pinabulaanan o tinangkang pabulaanan ng depensa. Pangalawa, malinaw na noon pa hanggang ngayon nung ito ay ipalabas sa impeachment trial na talagang matindi yung ginawang banta at pagmumura ng pangalawang pangulo, at ito ay hindi conditional. Kung naalala nyo, tinanong ni Senator Judge Cayetano, So itong bang pagbabantang to ay conditional? Ang sagot niya ay hindi ho, absolute. So malinaw na unang-una hindi may mapapabuloanan na nagkaroon ng press conference, nagkaroon ng video na pinagtibay, nagkaroon ng pagbabanta, at itong pagbabanta ito ay laban sa buhay ng tatlong mataas na opisyal.
2: Mm-hmm. And yun nga ho, gano'n ba ka-importante pa dapat kung ang pinag-uusapan dito ay threat, although ito yung betrayal of public trust, pero gano'n pa ba ka-importante yung dapat may konteksto pa ito? Di ba kung tutusin, ang pinapatunayan lang ay kung binigkas ba niya yung mga salita na yun?
7: Yun ang konteksto na gusto nilang pinagsisikapan nilang palabasin, na ito ay bugso ng damdamin, ito ay para protektahan yung kanyang chief of staff. Ito ay walang katuturan doon sa pagbabanta sapagkat kung ang konteksto nito ay dahil ito ay pinoprotektahan niya yung kanyang chief of staff, hindi naman niya kinakailangan magbanta. Yung pagbabanta ho ay nanggaling sa kanya, kusang loob niyang ginawa. At sinabi, at sumasagot lang ako sa tanong nung nag-i-interview, yun o naman tanong, eh, hindi naman sinasabi kung magbabanta siya o hindi. Kusang loob siyang nagbanta na hindi naman kinakailangan. Ngayon, tinukoy ho nung ating testigo, nitong testigong si Attorney Lotto, kung ano yung naging kasaysayan bago namuo itong pagbanta. Yun yung kanyang mga public statements ng dalawang pagkakataon ng October, pati nung November 23. At hindi lang yon, matapos yung pagbabanta, muli niyang inulit pa yan sa dalawang hiwalay na pagkakataon. Correct.
2: And ito, Attorney, ganito, no, napansin ko rin nung pinlay ng defense yung video, ay pinili, medyo questionable yung mga pinili nilang cuts dun sa video. Parang ibang narrative na nga yung pinali. Nandun yung 20 pesos na bigas ng Pangulong Marcos. Then nandun yung sinasabi namimigay ng pera ang dating House Speaker. Tila, hindi ba parang nalilihis or pilit nilang nililihis yung issue mula dun sa actually nga pinag-uusapan, which is yung pagbabanta?
7: Yan, no, ay talagang paglilihis at pagtalakay ng mga usaping nasa laylayan ng impeachment. Wala ho yung kinalaman. Wala ho yung kinalaman sa usaping ito.
2: Parang inaano nila, Attorney, yung emosyon eh, no? Parang mahilig po sila sa ganun eh. Makikita mo talaga yung optics, yung ginagawang pagiging agresibo.
7: Parang pinapalabas nila, ang pangalawang pangulo ay tao lamang na siya isang ina, siya isang babae, siya isang kaibigan.
2: Tsaka tingin...
7: They try to humanize it. Pero ang hindi ho may tatatwa dyan, ang hindi may kakaila, ay yung kanyang tahasang pagbabanta.
2: Oo.
7: Hindi ho may kakaila yan.
2: Kaya nga ho, ang dami pang yung mga technical issues. Ito si Senator Robin Padilla ay kinuekosyon pa yung credibility at gumagawa pa ng issue tungkol kung saan nanggaling si Attorney Lotto, kung paano siya napunta doon sa posisyon na yun, which is parang pang inisip mo naman ay hindi naman relevant sa kaso.
7: Uulitin ko ho, muli, walang katuturan na naman ang mga katanungan ni Senator Judge Padilla. Yung tinatanong niya, ikaw ba ay may kaalaman tungkol sa Islam? Ilang beses ka na ba na-promote? Wala akong katuturan niya sapagkat yung kanyang mga naging promotion, bago pa siya nag-imbestiga dito sa pagbabantang ito ng pangalawang pangulo.
2: And attorney, ganito, no? Ito medyo marami nang nababagalan dito sa takbo kasi nga kumbaga dalawang witness pa lang ay umabot na ng dalawang linggo. Tingin nyo papayag yung impeachment court na mailabas pa ang kabuuang ebidensya? Kumbaga lahat ng ebidensya, lalo na pag pumunta na tayo dun sa confidential funds, yung unexplained wealth, anong tingin nyo po?
7: Kusa na hong pinutol o pinaigsi ng prosecution ang kanilang paglalahad ng o presentasyon ng katibayan patungkol sa dito sa betrayal of public trust sa Commission of High Crimes sa pamamagitan ng pag-atras nila nung iba pang testigo na ayon sa kanila ay hindi na kinakailangan kasi corroborative na lang. Mali na ang naging paglalahad ng ebidensya at para sa kanila ay sapat na ito upang itaguyod o suportahan yung kanilang unang artikulo ng Great Threats.
2: Opo. So ito, tingin nyo po ba dun sa eventually mailalabas kasama na dyan yung BIR box na sinasabi, yung AMLAC and yung mga bank statements, tingin nyo makikita ito ng publiko?
7: Palagay ko po ay magiging patas naman ang impeachment court sapagkat gayon binanggit ni Senate ni Prosecutor Diokno na hindi itong unang pagkakataon na bubuksan ang mga bank account, hindi itong unang pagkakataon na bubuksan ang AMLA records at hindi itong unang pagkakataon na bubuksan ang income tax returns. Nangyari na ho yan noon nung previous impeachment trial ni dating Chief Justice Corona at sa iba pang mga naging desisyon ng Korte Suprema patungkol sa secrecy ng bank accounts.
2: Okay,
7: at income tax return.
2: Sige po, may iba lang po ko, no? Ihabol ko lang po itong tanong na to. Up for decision na kasi yung submission ng pagiging state witness ni dating DPW Secretary Manuel Bonoan. Wise decision ba ito ng gobyerno na maggawin siyang state witness kung kumbaga may question na sa kanyang credibility? Kasi may nagsabi na dapat din isoli niya kung may nakuha man siyang pera mula dyan sa anomaly na yan.
7: Ang yun hong Sandigan Bayan ay pinagpaliban yung desisyon doon sa motion ng ombudsman na gawin siyang state witness at tanggalin siya sa mga akusado. Ngayon po, naintindihan ko ang pag-aatubili ng Sandigan Bayan sapagkat pag ito po ay nangyari madidiskaril ang ating hustisya, ang ating system of justice. Bakit po? Unang-una, mawawalan ho ng pananagutan si Sekretaryo Bonoan. Uh-huh. Dahilan sa at sa halip ay bibigyan siya ng pabuya sa kanyang pagkakasangkot dito sa anomalyang to. Bakit ko nasabi ito? Siya ho ang punot dulo nitong anomalyang to. Uh-huh. Siya ang nagdisenyo, siya ang arkitekto nung budget ng public works, nung sinumiti niya ang budget sa Department of Budget and Management. Siya, pangalawa, ang nangasiwa ng pondong ito. Sila ang nagpabid, sila ang naggawad ng kontrata sa mga questionable kontratista at questionable at maanomalyang mga proyekto. Pangatlo, siya po ang nag-aproba ng bayad sa mga kontratistang to. Ngayon, kung inyong maaalala, nagtestigo po itong si Undersecretary Bernardo at siyang itinuturo na pinaka kumita rito ng malaki. Kumita siya ng 3 bilyon dahil sa kanyang komisyon na 15% kada taon. Kaya sa loob ng 4 na taon na siya ang nanungkulan bilang kalihim ng public works, ay nagsusuma po, bumubuo, nakatanggap siya ng 3 bilyon. Kaya ako sinabi na parang may pabuya pa siya sapagkat ang kanyang isosoli, 1 bilyon. Ngayon, lumalabas na siya ang pinakamaysala dito. Yung isa pang punto, ayon ho sa ombudsman, dahil daw may kawalan ng ebidensya laban kay Speaker Romualdez at pati na dito kay Senator Estrada. Kung walang ebidensya, ba't mo pipilitin na ikaw ay makikipagkutsaba, makikipag-usap ka sa isang testigo na madumi ang nakaraan at sangkot mismo sa anumalyang ito? So yun ang pangalawang pamantayan na una ho, yung pamantayan, he should not appear to be the most guilty. Gaya nabanggit ko, siya yung pinakamaysala eh.
2: Opo.
7: Siya yung isa sa pinakamalaking may tinanggap. Pangalawa, yung kawalan ng ebidensya, may iba nang testigo eh.
2: Uh-huh.
7: Si Yusek Bernardo na siyang itinuro, at ito si Bryce Hernandez.
2: Uh-huh.
7: So hindi ho katanggap-tanggap uh-huh. ang gagawin ng sandigang bayan. Kaya sila nagpasubali.
2: Uh-huh.
7: Kaya sila iniurong nila yung desisyon.
2: Okay, naku, maraming salamat po sa inyong insights po. Public interest lawyer attorney Antonio Bukoy. Sir, magandang gabi po at mabuhay po kayo.
7: Magandang gabi din sa inyo at salamat.
2: Hiniling ng depensa ni Vice President Sara Duterte na ibasura ang kahilingan ng prosekusyon na maglabas ng subpoena sa bank at tax records ng pangalawang pangulo. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda live. JM.
8: Yes, Jack, alam mo, dalawa ang ipinunto dito ni depensa patungkol nga dito sa isyu ng pagbubukas o pagsasabina nitong mga financial record ni Vice President Sara Duterte. Una nga dyan, yung due process. Iginit ang defense team na para bang hindi dumaan sa tamang proseso ang isinampang impeachment complaint kung saan saklaw dyan ang hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang pangulo dahil wala umanong nakalagay na attachment dito. Narito ang payag ni Attorney Michael Foa ng defense team.
9: Balikan po natin kung saan tayo, kung saan nagsimula itong proceeding na ito. I have here with me, Your Honors, copies of the Sabalia and Cabrera complaints. Both filed before the House of Representatives. Both accused the Vice President of allegedly amassing unexplained wealth. Both with voluminous attachments, yet not one attach a document to support that accusation. Not a single financial transaction record, not even a single SALN. In fact, it was only after these complaints were filed.
8: Sabi pa ng depensa, tanging ang mga dokumentong inihain lamang ang nakalagay sa mga sinumbite laban sa pangalawang pangulo. Wala umanong kahit na anong mga pruweba na susuporta sako sa SONA na may hindi may paliwanag na kayamanan si VP kung papahintulutan rin umano na isapubliko at buksan ang financial records ng pangalawang pangulo, pwede itong pagsimulan ng fishing expedition. Pangalawa namang pinaliwanag ng depensa ay ang relevance ng hakbangin na ito, tinawag na fatality overbroad o masyadong malawak ang gustong ipakita ng prosecution sa financial record ni VP Sara, dahil pati umano ang record nito noong alkalde pa siya noong 2007 ay kasali sa ipinapasabpina. Narito ulit ang pahayag ni Attorney Poa.
4: That is controlling and that is the law of the land. Yet here, Your Honor, today, the prosecution is requesting for documents spanning almost 2 decades, almost 20 years, dating as far back as 2007. Your Honors, it is a fact na noong 2007, ang respondent ay Vice Mayor pa lamang. Definitely not an impeachable office.
8: Questionable rin daw ang gusto ng prosecution dahil pati ang asawa ni VP Sara na si Attorney Mance Carpio ay kailangang ipakita ang mga financial record. Para sa kampo ng defense team, hindi impeachable person si Carpio at hindi kasama sa paglilitis, kaya hindi dapat isapubliko ang kanyang records. Binigyang diin rin nila na hindi dapat mabago ang batas dahil sa impeachment. At Jack, ang batas din umano ay dapat maprotektahan ang bawat isang tao, at isa rin sa binigyang diin nila, hindi raw isang kapangyarihan ang impeachment trial para gawing legal ang mga illegal na gawain. At yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jack.
2: Maraming salamat, JM Pineda.
10: Heto na nga ang latest na umarangkadang showbiz balita. Kamakailan, ginanap ang Blood vs. Duty Finale MediaCon kung saan agad-agad nating nakapanayam ang dalawang bida ng nasabing talesere na sina Richard Gutierrez at Gerald Anderson. Alamin natin ang lahat ng detalye dito lang sa Joy Hot Exclusives.
11: Sa ginanap na finale MediaCon, ibinahagi ni Gerald Anderson ang mga kinukonsider niya sa tuwing gagawa siya ng proyekto.
12: Lagi ko naman nirequest din na kapag may gagawin akong proyekto ay sana may social relevance, di ba, sana may mauwi yung audience natin. Sana may matutunan.
11: Nagsilbing director din si Gerald sa Blood vs. Duty. Agad nating hininga ng pahayag ang aktor patungkol sa paggamit ng artificial intelligence.
12: Yun yung future talaga natin eh. So, kailangan natin i-embrace yan. At nakasubok din kami dito. I mean, I think it was more CG ata kami. Siyempre gusto natin laging bago at maganda yung pinapanood.
11: Sa nalalapit na pagtatapos, tila nabitin si Gerald sa naging pagsasama nila ni Richard Gutierrez.
12: Bitin, sobra. Kahit kami dalawa eh. Sabi na, dami pa natin sanang pwedeng gawin, di ba?
11: Sagot naman ni Richard Gutierrez sa mabilis nilang pagsasama ni Gerald sa project na ito.
13: It was a great working experience, doing Blood vs. Duty with Gerald. Maayos yung naging takbo ng show namin dahil sa aming dalawa. Tutulungan kami.
11: Sa serye, magkasama sila ng kanyang real-life girlfriend, ang aktresa si Barbie Imperial. Kamusta ang dynamics nila sa set?
13: Okay yung working namin, experience din namin. Syempre, it helps na magkasama kami sa isang teleserye dahil syempre same yung schedules. We get to know the people that we're working with. And we get to help each other also.
11: Samantala, agad nating hininga ng pahayag si Richard patungkol naman sa Incognito 2. Tanong ng marami, kasama pa rin kaya siya sa project na Incognito 2?
13: I think they started filming. Hindi ako updated. So ako magpapahinga muna ako after this. But I'm not updated with what's happening with Incognito 2.
10: At yun ang munang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito ninyong artista, ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo, Sir Jack and Miss Nina.
1: Maraming salamat, Jai Ho.
10: Salamat.
1: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corbus.
2: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkada Balita. One station,
14: all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
15: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
16: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
17: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika.

0: Okay, kumusta? Kumusta? May adlaw sa kanatong tanan mahikalan na sa kita sa atong nandang programa Ang Mga Panid sa Kagahapon. O kininsab niyong higalas, Kuya Arn, nga inyong ikauban karon diya sa inyong tagsatag sa kamang radio, sabay na usab sa paghatag o pagtagad o paghatag kinabuhi sa usa ka kaagi nga gisugilon o giasoy diri kanato. Sa usa ka babae nga si Ashley nga lumulupyo kini sa Surigao City. Ashley, salamat kay sa imong kaagi nga imong gi-share der sa ato ano usa na kini nga nakahatag suporta sa atong programa. Nandiyan kinis Kuya Arn ninyo ang makalahutay sa paghatag o pagtagad sa nagkalalaing mga kaagi o labi na sa atong programa tungod sa mga kaagi ninyo nga inyong ginasalig diri sa ato. Salamat daw sa imong kaagi. Mga higala atong sinder karon sa babae nga taga Surigao City. Pero sa dili pa, kumusta ang atong mga avid listeners sa nagkalalaing mga lugar. Daghan kay salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw ug labi na usab sa tanan nga nagsalig sukad ni anto hantud karon sa atong mga produkto. Mga higala, salamat yung kay sa inyong makanunayon nga paggamit sa atong mga product labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung kinsa man kato, mga higala, nato diha nga mahibalik na ang normal sa ilang pagkatulog, regular na nga pagbawas sa ilang hugaw sa matag adlaw na natabangan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, ayaw kinininyo ang dangi, no? Imintin lang yapo ninyo. Kay kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, sa wala pa makahibalo, makatabang gini sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog. Kapoy kayong lawas mahigala nga wala kita itulog. Mapiktuhan atong trabaho. Kay dili mo taganan mo trabaho nga wala tayo sakto nga tulog. O na nga, ayun niya na pasagdi mahigala. Kung nanara sa inyo ha, labi na mitsugmat inyong insomnia, kung nanara sa inyo ha, mahigala, makatabang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon gihapon sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog. Imintin lang ninyo, tagtunga sa kutsara. Pwede na tagtunga sa kutsara. Naku, na kayo nagtabang sa inyo ha. Nagkantidan lang na siya o 4 pesos o 5 pesos baka ang karatimpla ninyo. Ingana lang mga silingan ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Pero walay problema kung inyong usahawon ka kutsara. Tag-usag tunga ba para yun matod pa nila mo ipikto yun. Pero pwede naman gunagod ang tagtunga sa kutsara para makasave lang yun mo. Basta kadaadlaw lang, di lang nyo si Piaton matabangan yapon mo sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kanang naglisod sa pagkatulog sa panahon sa kagabiyon, sa hinahinay ibalik niya ang regular ninyo nga paghinanok nga taas-taas na nga oras ang iyong pagkatulog. Niya ka na pong pagbawas, mahimo na pong regular matag-adlaw yun mo makapagawas sa inyong hugaw, pinakataas ka duha. May na lang na ikaisa. Sulay ninyo mahigala, kung matisting mo, ino lang yun ninyong parmasya nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon para paghatag sa taga-parmasya, mawag itong madawat ninyo nga pouch na may pagka-black, may pagka-gold yellow. Nasya'y tatak nito nga 200 grams kay duha man ika klase atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon na ay 110 grams kanang gagmay o napoy kanang 200 grams dangko na siya. Oh, may pagka black, may pagka gold yellow ang pouch niya na. Nga na picture nga mag na timplahan nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon og napod siya malunggay, mangustin og mais. Oh, naana diha mga higala ang iyang picture. Presentable sa mga tong pouch niya na mga higala. Inout ko nga sulayan ninyo katong wala pa makatisting. Katong nakatisting na ipadayon ninyo mga higala. Ayaw ninyo talik di atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon tungod kay nibalik na inyong normal nga pagbawa sa matag-adlaw o inyong pagkatulog. Imintin na ka na. Oh. Isan sa tibong pamilya po hindi kayo. Okay, manginout ko na sabta ninyo mahigala na. Sa lain ba, hinasab kitay Coffee Corn Purple. Para mahibalaan ninyo kung unsay naa sa atong Coffee Corn Purple. Angayan ba ninyo tistingan? Angayan ba ninyo ipangapi usab? Pero tistingin ninyo mahigala. Kay naa siya mga nindot kay nga mga sangkap ni ini. Doon na usab kini mga daghang sagol sama sa mangustin. Mao ka nang naa sa atong Coffee Corn Purple. Mangustin nga din makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas kada adlaw nato sa atong hugaw. Mamaura yapod sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Og napod si sagol nga moringa o malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas makatabang usab makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Mao ning naa sa atong moringa o malunggay. Napagid siya ay gitawag nga sagol nga guyabano. Kining guyabano makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos, sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Kunya napagitsay sagol nga ashitaba, makatabang sa pagpanunaw sa digestive problem. Og napagitsay sagol nga barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol, og makatabang sa digestive health. Og di napagitsay gitawag nga spirulina. Kining spirulina mahigala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol og makapalambo sa brain health. Og napagitsay sagol nga ampalaya na ilhan nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level og makapaubos sa bad cholesterol og triglycerides. Triglycerides mahigala fats na siya taba nga nasa atong lawas nga makontrolar sa atong ampalaya. Nailhanan niyo ang ampalaya unsa maayong benepisyo nga ihatag kanato. Og napod siya isagol nga chia seeds. Chia seeds makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health og makontrol ang blood sugar spike. Spike may gala ha. Atong giingon ako nga mukalit lang taas ang atong sugar og dugo nato. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas sa matag adlaw. Busa tistingin ninyo atong coffee corn gold with malunggay and santon. Og sa line bahin sa mahigala, napod kita'y pang-energy. No? Pang-energy nga coffee. Gitawag siya Turbo Max Coffee mahigala. O na itong Turbo Max Coffee. Pang-energy ni siya. Kung nindot ka ni sa mga trabaho, o sa imong mga trabaho, bisan pag naka sa uma, naka sa construction, o bisan naka sa opisina, kinangliyog kag enerhiya sa matag-adlaw. Pero kung first time ni mo mga makapangapi ni ini mahigala, no, mo ni dumduman ninyo ha, first time niyo nga makapangapi mo ni ini, tunga lang sa sashi. Kung Mr. and Mrs. mo, pwede tungaon sa ninyo. Kung una pang higayon ninyo nga nakapangapin ni atong Turbo Max Coffee, kaya mapalit naman ninyo ni sa mga parmasya o ban sa Coffee Corn Purple. No? Kining pong Coffee Corn Gold, daan naman siya mapalit sa mga parmasya. Kining duha na to kabagong ka mga Coffee Corn Purple, anaanan sa mga parmasya na o kining Turbo Max Coffee po. Kaya yung Turbo Max Coffee, hinumdumin ninyo at tagtunga lang sa sashi kung first time ninyo nga makasulay ni ini. Pero sa ngantong-ngantong, kumaanad na ka mo, makontrola lang ninyo inyong energy, pwede na tag isa na ka sashi. Okay, mas makuratan mo ba nga na sobra-sobra na inyong energy, mahigala? Ikaw, mahigala, no? Tagtunga lang sa sashi, basta pirmero pa ninyo. Kini atong Turbo Max Coffee, doon na usap kini epektibong sangkap sama sa maca vegetable root. Nailhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Mao ka na ang naasa ato ang Turbo Max Coffee, maca vegetable root. Og napagid siya gitawag nga black ginger. Black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Og napagid siya sagol nga tongkat ali. Mupataas sa muscle strength o energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Og napagid siya sagol nga red ginseng. Makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Maintain nga energy sa tibok adlaw mahigala. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells. Busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Mao na nga hintintan eh, no? Para dili ta matakbuyan o mga ubo lagi. No? Mao na ang ikatabang sa red ginseng nga nasa itong Turbo Max Coffee. Panax ginseng, napag-isay panax ginseng o horny goat weed. Ang pataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. Busa mga boss, no? Sulayin ninyo ni mga sir, mga uncle, kuya, mga papa o daddy. Sulayin ninyo ang Turbo Max Coffee, ang kape ng pangpadugang sa energy. O na mahigala, no? Ang atong Turbo Max Coffee. Huwag dili malikayan mahigala kung unsa ka kondisyon atong lawas na nata sa trabaho. Sigurado yun mahigala, manggawas yun ang mga singot niya. Pag humagsingot, di po nato malikayan nga tungod kay na hangin, bisan asa maning hangin, yung bugno ang hangin musulod sa atong lawas, ikantang isingot, panakitan yung tagkalawasan mahigala, pamaulan ta. Kinahanglan po ta og haplas. Kining atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala, makatabang ni sa inyo ha. Makatabang ni sa inyo mahigala. Ng atong Orion Herbal Liniment Oil sa adunay mga pamaol, panakit sa kalawasan. Unya, labi na mo, sobrahan matrangkaso pagyugka, di nakakatrabaho pagkabuntag. Kay sobra imong trabaho, kay tungod sa kondisyon ni mo, nya, malaki kong kalawasan o kay balo. Pero kung magigang kasi trabaho, manghimasa gyugka. Masagol ini ni tubig nga, igwa-igwa lang maguwanta ni mo. Unya, una ka mang hapla sa atong Orion Herbal Liniment Oil, kining green ang taklom nga daghan siya kagamitan. Ay pwede po kayo ni sa mga buntis, ihaplas para mahilikay ang mga buntis sa panuhot. Abi ninyo mga buntis, no? Dali ra inyong pagpanganak basta plastado lang bata. Dali ra inyong pagpanganak kung wala mo'y panuhot. Ang Orion Herbal Liniment Oil makatabang na sa inyo ha. Og dili mo mabalaka maghaplas sa inyong tiyan kay dili gina makadaot sa inyong baby tungod kay wala siya'y chemicals usab nga sagol. Pwede kay na sa mga bata, dili makadaot na sa inyong panit. Pwede na sa mga bata ihaplas kay wala gid siya'y halang. Mild lang gina siya mahigalan. Pwede sa mga katol-katol sa panit, mga allergies. O labaw sa tanan, maproteksyonan kita nga dili kita matugdungan o lamok nga nagdala o dengue. Tungod sa citronella extract. Basta mga insekto, bisan mga langaw, mga tagnok, di ginamuduol sa imong panit basta nakapanghaplas ka sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Kaya dili gina sila ganahan sa baho ni inip tungod sa citronella extract nga nasa atong Orion Herbal Liniment Oil. Okay, napakoy mga product nga akong i-share sa inyo ha. Pero unya na taon-taon ha. Ato sa sugdanas paghatag kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka babae nga lumulupyo kini sa Surigao City. Ani ang maong kaagi?
1: Doctor Lau!
0: Mga higala, kung naa sa atong una-una nga kanunay na lang sakit nga mga problema nga atong naangkon o natagamtaman, dili pud itugot sa atong labawng makagagahom o sa atong Ginoo nga kana na lang ang pirmi nato nga maangkon. Naapod siguro'y kalibay. Mao kini ang kaagi sa atong sinder nga si Hasley nga taga Surigao City. Para masabtan ninyo mga higala, no, atong taganog kinabuhi, pero sa dili pa ipabati sa nato ang mao nga awit nga haom ni ini.

paamin ako, ma. Kalayaan kasi ginawa, anak. Nara si Manong, ma, Ronel? Wala pa, anak. Nagproblema ka to. Kaya nga, no, ma. Gusto gini taon siya mo iskwila sa college. Pero nakaingon na siya nga, hindi na lang doon siya mapadayon. Kaya mo trabaho na lang daw siya para ikaw ang iyang suportahan. Time pa, ma. Si Papa, wala nag-ibalita, ma. Ambot inyong amahan. Sukan nga nakaabot og Manila. Hantod karon, mora to kaduha nagpadala siya kwarta. Pero hantod karon wala na. Ambot unsay nahitabo sa iya. Dako pa magpangandoy si Manoy. Ronel, nimo nga mo eskwela gid sa kolehiyo kay kung makatapos lang daw siya sa kolehiyo. Pauliin na daw niya inyong amahan. Kay siya na daw ang maningkamot para siya na ang musuporta sa ato, ah. Pero kay wala naman. Ampot, asa na inyong amahan? Asa naman ito si Papa man, no? Sayang man daw nga di kapatiwaso niya. Lisod po nung ikaw mo trabaho. Kunya, si Manoy Ronel nimo ang mo padayon pag-eskwila. Dili pod maayo para sa iya. Muna siya na lang daw ang di na mo padayon pag-eskwila sa kolehiyo. Para mo trabaho para sa imo ang pagtuon. Buksatan ang kinanglano na to diri sa balay. Kay nawad-an na siya paglaom nga magpadala pa ang inyong amahan. Ambot asa na siya karon sa Manila. Wala na ko'y kontak sa iya kay katong number nga iyang gihatag sa ato, ah. Dili na makontak.

0: Asli, di na kong paraming pag-eskwela. Ikaw na lang, Day, Asli. Mutrabaho na lang ko.
1: Manoy, sayang, miss, naka-graduate na ka sa high school. Tinanong ka mo pa dayon. Mas maayo, Manoy, ako na lang.
0: Ayaw, dili na ko makaya mag-unahon. Nga ikaw ang manarbaho tungkol para sa akong pagtuon. Ako ang lalaki. Huwag ikaw ang magpadayon sa pag-eskwela. Kaya wala tayo pag-asa. Amot asa na rin si Papa. Buhi pa ba ka ha? O nakabaton ba ka sa laing pamilya dito sa Manila? E kasigaran na ba makabot o Manila? Basta dili na magparamdam sa pamilya. Nanilaing pamilya.
1: Kung simba ko Manoy, mga kanina hitabo nga nakakita sa laing babae dito.
0: Kinsa may malipay? Ikaw malipay ba ka? Malipay ba ko? Dili siguro. Magbaton yung kalagot sa iya. Ibalo siya nga ni pamilya na diri sa Mindanao. Itugutan siya ni mama nga makatos Manila, pati kita. Kay misalig ta. Kay maningkamot daw siya dito kay naitrabaho nga insakto. Uban sa iyang kumpare. Pero sa iya hitabo, kaluhara siya nagpadala o kwarta. Wala na, hantod karon. Kay tarong pa lang si Papa. Kanunay nagpadala o kwarta. Makalaom ko nga makaparayan ko pag-eskwela. Pero kay wala naman. Ako ang manarbaho para magpadayon ka, Asli.
1: Kaloy po niyo, Manoy.
0: Mas looy yun kung kitang duha. Dili makatapos. Pero maningkamot ko para makatapos ka. Tarungan lang ginupag-eskwela naman, Asli. Wala laing paglaom na mo ni Mama. Ikaw na lang.

0: isa lang ang trabaho, boss.
1: Sige. Basta budiga ka, sakuprasan ka. Sugot ka, kay mawari ipakanti dito, kay mga tao dito di kalahutay. Layo rin, duha kabulan, muundang. Boss, basta lang sakto ang sweldo, boss. Kinsa ko'y muundang. Pitalo na ko'y mong lawas. Pwede na. Waday ka mag-eskwila dong? Wala, boss. Walay nagsuporta sa akong pagtuon, huwag mo skwila ko pagpadayon. Asa man imong amahan, imong inahan. Na ako'y inahan, boss. Pero, igura mag-atiman sa moha. Pero walay trabaho. Ang akong amahan to sa Manila, pero hantod karun, wala may kaibalo. Kung saan inetabo ka niya. Wala siya padaladala, boss. Muna, manundang ko sa pag-eskwila, mo trabaho ko. Kaya na ako'y manghod nga akong papadayon ng pag-eskwila. Makalahutay ka ka. Labi na magkargada sa dakong sakyanan para pagkarga sa mga kupras. Usay, dito sa bugasan. Kung magkinanglan ng tao dito sa bugasan, musugot ka. Raon mo ta diri. Mudeliver. Mubantay. Mualsag mga sinako. Boss, tamat sa kumakaya. Suwildi ho lang kong tarong, boss.

kita lang si partner rin sa kuprasan. Kulang patag tao ba'y? Nagwantid pa itong busing ugtulo katao. Ganong mangundang man sila. Pasindili mayo ang sweldo. Ay, may man masweldo sa busing. Kapoy lang yun yung trabaho ani ba'y? Maramang gining trabaho sa mga wala makatapos pag-eskwila. High school graduate ra, ati rin yun paingon. Malagi sab, pero kaya na ni ba'y? Ah, tulog lang tagsayo ba'y? Ug di lang kahit ang inom-inom mga makahubog. Suko na itong lawas, gatas-gatas lang ta. O sige, tara, sugdan na itong trabaho. Kita'y magsaking sa sinakubay, kita pag-imukarga nito sa sakyanan, bay. O lagi, sige na.

Mayronel! Uy! Luya man! Pila pa kadlo imong kumbati? Upat pa? Ah, usay panini mo, kaya ni mo? Kaya ra! Ako gani may pirmero na naman, mutuig na mo ko kapindiri, pero kumbati yun! Tanaw ng lawas ni mo, murag boxer! Aw, may nga nisab ka badugay! Ug sige ka diya sa budiga! Bahala na! Nalipabuto ng sweldo! Aw, sweldo na ha! Para lang sa wiksoon ba? Unya, wano gini balintate mong amahan ni mo? Ambot, asa na si Papa? Dili na may maglaom sa iya ha? Nga mo padala pa siya o buhi pa baka siya din sa kalibutan? Wa naman may kahibalo kung asa na among amahan. Ay, ang ako lang tanaw sa imo ha, Bayronel, ambot, mulahutay ba ka na imong lawas ni mo? Ah, antusan lang. Hantun nga ha,

0: Manoi, Makai, kwarta Manoi.
1: Ah, nakasweldo gihapon mitong isang adlaw. Ah, tuwa kang mamang sobra. Uy mo na niyo, 300 na.
0: Sige Manoi, salamat ani Manoi. Paigo na ako ni Hantoto sa kasimana.
1: Sige lang, pangayon lang kang mama, ha? Kay tuwa kang mamang kwarta. Ako ni ako diri 100, palit-palit lang na ako nag-snack samtang nagtrabaho ko.
0: Manoi, nihugog yung agmayo ba, niniwang ka? Pero nisulid mo mga bukton.
1: Ani gidaw ning taga budiga. Pero asli, paningkamot lang day. Kay kung mabot ng higayon ka, maka eskwila na ka sa college, magtipon-tipon sa daan ko para sa imuhan.
0: Ay lang kabala ka Manoi. Ako nga naunaw na imong kahago. Importante nga makahuman ko. Kaya makahuman ko, pwede na sad ka magpahulay. Ako nang trabaho.
1: Ah, taman pa sa kondisyon pang lawas. Ganun paulay man. Abang nga pang hinuntang duha. Samtang na pa si mama.
0: Ay, kumusta na ka si papa Manoi?
1: Parehas na wala makaibalo.
0: Ronel.
1: Oh, ma?
0: Hasli, dali na mo. Pamahaw na. Kaya mo trabaho pa ka anak.
1: Oh, ma. Then Hasli.
0: Oh, Manoi. Oh, anak. Imna kining gatas, oh. Unya, na akong gimalasado nga tulo ka itlog. May na lang. Makakuan sa imong lawas nimo.
1: Lami ni ma. Malasado nga itlog o gatas.
0: Sana ay gud abusari imong lawas kay bugat imong trabaho. Ay lang sa sulod na ng inom-inom nga makadaot sa lawas ha.
1: Ay kabala ka man, nagunaw na ako ni Ana. Labi na sa pag-eskwila ni Hasli. Kay muabot ang adlaw na magpa-endro lang sa kolehiyo. Nagyapon ko sa kondisyon sa akong trabaho. May na yung musuldo na akong amo, ma.
0: Mauna nga taro nga imong trabaho. Pero pag ingulag di na makaya ha, magtinabangay kita.
1: Ma, ati man na lang si Ashley. Ako ni bala sa hong kong lingon. Maningkamot ko para sa inyo ha.

0: Nuktok man.
1: Kapoy lang, boy. Ah, tanawar na bayo. Hapit na musang ko sa atop sa budiga ang kupras. Ya pila rata diri kamok lima ra. Ah, naanad-anad na ko, boy. Tanawar ang lawas ni mo, pas tilan mo na pong boxer. Hapit na ka mo apas ako ba? Pero nakanindot sa imo ha, boy. Nanakapirminti doon sa tindahan. Okay, ako may karakaraan sa inyo, ha? Kibalin, una-una ni Bosing, nga i-relax ako niya. Para ka itong mga bago, robo sa diya sa budiga. Pero sige lang, bay. Kay mo abot ang higayon nga ikaw na po'y karakaraan na rin. Takabalo, ako mundang na po ko. Undang ka? No, wala mo ko'y plano mundang. Ang ako lang ba, kung magkakarakaraan na ka, dito na po ka sa tindahan nga dako. Di na ka mag-alsaal sa mga sinako nga kupras. Napoy no'y sinako po nga bugas. Wala na may hayahan dito sa tindahan. Ay, pareha sa ito ang mga lalaki. Bay Romel, ay nana si Bay Abner.
2: Lagi, bay. Kung dili na sa budiga, bay, Ronel. Antos tindahan nga na ko, alasag bugas. Mga sinako nga, asukar, pastilan. Labi na mag-order na ng mga magtakusay, magripake ng asukar. Grabe, nagpila ka sa ako.
1: Oo ba? Amaw na nga atong lawas ni Reb. Permenting vitamins para musukol gid sa mga bugat ka trabaho.
2: Mao naman gid ni bay. Ato trabaho sa wala makatapos og eskwela.
1: Mao ba?
2: Oo.
1: Oh. Mula magag kahilakon.
2: Abi niyo bay. Pangandoy na ako. Kay naa pa man to si Papa. Kung makatapos sa high school, mupalayan ko pag-eskwela sa college. Kaya nahalagi si Papa o si Mama. Pero sa din nag-graduate ako sa high school, at si Papa sa Manila. Kaya maulagin, pasalig niya kung mag-college na daw ko. Maningkamot dito sa Manila para makasuporta sa akong pagtuod. Pero naunsa naman ni Nodra. Wala na may kahibalo kung asa na siya. Mao ba? Taas akong pangandoy, bay. Pero patay kini. Gusto ko mag-engineer. Kung di ko mag-engineer, mag-pulis. Sus, krastilan. Kaso lang, huwag na magpakabana si Papa. Labi na kung buhi pa siya. Ambot asa na ron siya.

ay papalitarata nining lamas nimo day pila maning sibuyas ug kamatis nimo day. Oh, nang nili ikaw na nang oy day ako day ala nang kumusta naman ka nang ay klinya ikaw man din eh. Oo nang ay ania day binuhin na yung taon sa akong anak na lalaki si Ronel. Kaiwa naman muli akong bana. Amot asa na si Roger. Hala, nang nakita na ko si nung Roger dito sa Manila. Pero kaisa lang. Pero mga hapit na magulong kabulan, gikan ko na kauli. Nakita ni mo akong bana si Roger? Oo, si nung Roger, kailang ko kusaya ha? Pero nang naay babae nga yung kauban. Oh, nasib kauban nga babae. Oo, nang sigurado gito na nga babae niya nang. Pero kahit na kung nakauli na siya din sa inyo, ha? Nasib babae nakita na ko dito, kauban niya. Yada yun, misakay sila sa taxi. Walaw kibalo kung asa to sila paingon. Mauba. Mao na hinungdang na lang, wala na siya kauli sa inyo ha. Basi nagpadayon na gising atong babae nga nakikuban. Clean niya. Oo na. Kinoo ko.

Asli, na ako'y nahibalan may tungod sa inyong ama. Kay Papa Roger, ma? Oo. Ngano'n nihila ka, ma? Na ay nakakita ka niya nga kailan ako nga si Clint niya. Oh. Kay kano na ikon ba? Anadi sa babae dito nga nakita ni Clint niya. Mauday hinungdan. Asli nga, wala na siya magpakabana ka na ito kaya nakakita na siya glae. Mao. Grabe iyang mga pasalig diri ka na ito. Maningkamot dito siya sa Manila para lang makatapos mo sa pag-eskwela. Labi na kay Ronel nga magulang ni mo iyang gisaaran nga dito siya sa Manila maningkamot. Nga kuyog siya sa iyang kumpari. Para maningkamot sa pagtrabaho, para makasuporta, makapadayon mo sa pag-eskwelahan doon makatapos. Maunay hinungdan nga, wala na siya magpakabana ka na to, kaya doon na na siya ilaing babae ni Dos Manila. Tama ang iingon ni Manoy Ronel ni mga di na siya maasahan. Grabe ni Papa. Nagadumdum ko sa iyang gisaatiri ka na to, ma. Para sa among pag-eskwela, maningkamot siya man di ay.

0: Ma? Ronel, na anak ka na di ay. O dito ko sa palingkin diritso ma, kaya nasweldohan naman mi ma. Kana si ma naman may sweldohan. O lagi anak. O man, isda ma. O sa, nahubag ka na yung mata ma. O wala ka ni anak. Manoy? Nauso ni si mama. Asli? Naghilak ang ikan ma? Oo, Manoy, naghilak na si mama. Kaya nga no, Asli? Naadaw na kita kay Papa dito sa Manila. Unya, kumusta na no si Papa? Naadaw na laing babae, anak. Laing babae? Oo, anak. Nay, nakakita ka niya ang akong higala na si Klinya. Nga nagnegosyo po sa palingki. Kaya dito daw siya sa Manila, nakita daw niya inyong amahan. Paingon misakay o taxi nga na ay babae nga kauban. Kanusa pa ba? Muunom na daw kabulan. Kaya dito siya sa Manila, unom na sa kabulan siya nga nakaabot din sa to ang lugar. O gana nagnegosyo na siya sa palingki mo ay napalitan ako og lamas. Mo'y nakasulti ka na ako, anak Ronel. Nga naa daw babae nga kaoban inyong amahan. Mo'y hinungdang nagkalimta natin ni Papa. Mo'y nawana siya pakabana ka na ito kaya nabuang niya sa bahay dito sa Manila. Mo'y buta rin pong panahon. Nga magkatagbo among dalan, ma. Pasagdin na ninyo. Naguba akong pangandoy. Pangandoy na ako sa akong pagtuon nga makatapos ko. Para unta ni sa inyo, ha? Pero tungod sa babae, magkatagbo rin po ng dala ni Papa. Sudyaan rin po ako siya. Mawala yung dan. Nga wala na siya magparamdam sa to at tungod kay nabuang na sa babae nga yung kauman niya karoon dito, ha? Pero sige lang. Makagaba rin po ta kaniya. Makagaba, ragyan punta ka niya, ma. Asli.
1: Madal.
0: Matinood na lang ang ingon. Matinood na lang.

0: Diyos, may! Morinong dan, may!
1: Diluntan ako ni Sulti sa inyo, abay. Kaya amor akin sa akong pamilya. Pero gusto na ko nga mapahungaw na ako akong gibati. Nga kahiubos na ako sa among amahan. Nga maudahinong dan nga wala na siya magpakabana sa mga akin na aday sa laing babae nga yung gikatipo dito sa Manila.
0: Sus lagi. Daghan ay mahitabuan na nabagan makapita ko sa TV, radyo, makabati ko ana. Basta wingo na mo ato ng lalaki o layo, bisan babae. Basta magkalagyong magdiayon bay, maugin ay mahitabo. Kaya noon sa nalang kalipay. Yamangita mo ginag lalaki kalipay, na in love na siguro sa babae nga, maayopon mo, dalapon.
1: Ay, kung istoryahan niya na bay. Kainsulto na sa kinahan.
0: Ah, sorry kayo bay.
1: Kasi po angod ng pagkaamahan. Bahala untang nagbabae siya dito sa Manila. Nagpakabana lang siya sa among pagtuon, sa among pag-eskwela, kaya namin mga panganloy nga iyong mga anak. Nga para untang ni kanila. Bahala untang nagbuhat sa dili maayo dito. Basta iya sa mga giyunaw na, gipadayo niya yung suporta sa mga. Pero tungod siguro, nga gibuhos na niya ang tanan, hinaguan niya dito o sa trabaho niya, ang iyang income sa maong babae. Muna hinungdan. Nanalimta namin niya. Pati akong pagtuon.
0: Small lagi na ba eh? Manakong ako sa mga asawa? Marap, siningani atong trabaho ba eh? Basta kiduol na sa itong asawa ang pamilya? Napamagaling magbinuang nga lalaki nga na ang asawa sa tungod. Kanapamang tuwala sa Manila, daghan kay temptation sa Manila ba eh?
1: Mabot talaga pong adlaw. Nga magkatagpo among dalan sa akong amahan. Amahan nga way klaro.
0: Relax lang bay, relax lang. Bantod lang mo lang nagtrabaho ka ganina, nagsaking ka sa Kupras. Tingala si Abner nga paspasiro kay ka, pinabundak.
1: Gipahunga lang na ako akong galagot.
0: Mau gani ko nung ipangutana ka ni bay Abner, nga naunsa kuno ka. Mura man ko nung pambusdak na ni mo, mura gwala na sa imo ang mga sinako nga Kupras. Nalang kuno kay kalagutan. Gingnan lang ni mo daw si Abner nga ay lang kabalaka.
1: Ako lang ipahunga akong gibati, bay. Pero wa mo'y labot.
0: Bay, relax lang, bay. Relax lang. Trabaho lang ta. Kinapakaigsoon nga gisuportahan. Mahiblad ba yan ka? Sa bagay, wa po'y hiblad niya itong trabaho. Mga kolesterol na to ni manggawas ko'y kanadlo taga pasingot. Huh! Tara! Parahin ta pag saking!

0: Wala lang hibali, anak. Ronel, sa imong mga pagpaningkamot, kanay mong lawas na ingon nagkag-boxer. Nakatapos kaya po ni mong mangod si Ashley. Salamat kayo, Mamanay, ha? Pero ay manig kabalaka, basta makapasar lang ko sa akong board exam. Mahimo na akong magtutudlo. Pwede ka mag-relax na, Manoy. Tutal, mag-loan ko gamay. Huwag makatrabaho na ako, maka-item na ako. Mag-loan ta, di. Ato ipa-otro rin gamay na itong abalay.
1: Ayaw, sige lang. Padayin lang, Ashley. Napakoy gastuhan sa imo, ha? Sa imong pag-board exam ni mo.
0: O, gani, Manoy. Sige lang, pakapasar na ako. Mga ginhawa-ginhawa na ta, Manoy.
1: Basta dahin sa ay sa napag-minyo, ha?
0: O, sa minyo, kun? Takam lang ka. Nakita ba ni mo na ako'y uyab? Ha? Nakita ni mo?
1: Wala man ni noon. Wala man ko'y nakita nga namisita rin sa imo, ha?
0: Oo, na imo ingon na mamisita doon sa koa, pero malibara na ako. Ingon ako nga masuko ka.
1: Daghay malain sa kuna ng lalaki nga. Unsa akong klase nga pagkatao? Mura ko gili lalaki.
0: Ay, pasumangalan ako naman eh, para dili ko makauyam. Kay base na yung mambugos, madala ko ma, pugos-pugo pagsugot.
1: Tama na po, Dasli. Nga, wala sa kami sululuyab-uyab.
0: Ah, karon nga, nakalampos na ko. Hindi pa na. Board exam na lang, magpaabot na lang tapila kabulan.
1: Sige lang. Maningkamot ko.
0: Ayaw lang kabalaka, anak. Naghipos-hipos ko. Bisan ko, baka makagraduate sa education, nag-andam na lang ko pang board exam ni mo. Kaya nakita man ako nga naningkamot ka, anak. Nakitinipon, ma? Ay, oo.
1: Si mama pa imo, ha? Nga nagunaw na sa ato ang kaugmaon. Dili pareha sa atong amahan nga way klaro. Babae, regunaw na.
0: Anak. Anak, ay, napagunaw na ni anak.
1: Gusto mo na, ma? Maglagot ko magunaw na ni papa. May pa din na siya magpakita sa ko. May pangadili magkatagwa mong dalan. Kipasin siya pa'y mahimo na ko siya, ha? Ibagdak pa na ko siya sa yuta. Samas magbagdak na ko sa sinakong nga kupras dito sa akong gitrabahoan.
0: Relax lang, Manoy. Relax lang. Mahimlad ba yaka?
1: Maglagot lang ko magunaw na. Maglagot lang yung kuhasli. Ma, silo alam ko ba?
0: Sige na. Tama na ka na pagunaw na ni anak.

0: anak. Sa imong paglarga, kinahanglan makapasar gid unta ka.
1: Ampo lang mi Asli. Pagtik nimo exam, pila ka higayon makapaabot sa unsay resulta. Makapasar na unta gyud ka ba?
0: Ay, kabala ka manoy, maning kamot ko. Ampo lang kita. Pag makapasar ko, sigurado na.
1: Amin mo, lipay yung kayo ko. Labi na, kung makapasar ka sa board exam.
0: Parehas ng tanan, Manoy. Sige na, anak. Walarga na ang bas. Sige, ma, Manoy.
2: Pag-chat lang sa ko kung sa'yo problema, ha? Sigkulawan ni mong allowance dito.
0: Ah, tama na kini, Manoy. Sige lang, mag-chat lang ako kung sa'yo problema na ako dito.
2: O, sige, mag-amping ka sa'yo mong biyahe.

Oh, Ronel. Boss. Dito lang saka sa tindahan. Okay ra sa imo mag-repack og oil. Kay naay duha ka tawo nga akong gipasulod mga bag-o. Sakto sa buglawas, mga dagko daan. Ikaw kay murag bunog na kay ka dito sa bodega. Dito na lang saka sa tindahan sa bodega gyapon. Wala problema boss, basta trabaho lang. Wa ko yangal, basta naasa ko ni mo yasain, basta makaya sa akong lawas. Okay, naluoy na po ko sa imo nga halos kada adlog yung kanada sa bodega. Na may gani kay na nag-apply duha ka libor gyapon. Sila ako ipuli sa imo ha, ikaw pagangana na to imong trabaho. Sige boss. Ugma, adto ka dito ha. Dito na kami tin. Salamat kay boss. Eh mura og dugay-dugay na kada sa bodega sa kuprasan. Labi na kay kusog kay kuprasan nato di murag maluoy na ko sa imo nga permintin na lang ka restaring niya. Nag-una-una mag-iapong ko sa inyo. Parya ni Kwan God. Abner. Si Abner. Dito sa Sabalay. Akong ipakating o mga down-down dito nga medyo laya-laya na. Pakutat dito, boss. Dito rin nga pong kasunod. Pita, boss, joke lang ito kong buniga. Mag-repack ko itong oil, boss. Sige. Ganaan ko si Mo Ronel. Tuod! Nanam rin kayong suon nga nakatapos sa kolehiyo. O boss, akong manghod. Mau ba? Pinagi na sa akong trabaho ni mo boss. Imong sulos ako ha. Maura yung nakapatapos niya. So proud ni mo. Nga ikaw ang naningkamot. Pero sayang no. Ikaw ang tatoy nakatapos kilalaki ka. Sige lang boss. Di pa na ako makaya nga magsulong sa akong manghod nga babae. Nga mo imo trabaho niya akong eskwela. Sige lang. Kinabuhi na gina ako siguro ni nga di ko makatapos. Kaya kung manghod mo yung patapuso na ako. Ano maging ang kinabuhi sa tao, Ronel? Na hindi makahuman, ako'y makahuman. Lala, ugma, dito ka sa bodegas tindahan. O boss, diretso na ako ugma dito. Sige.

Anak, Asli. Ma, may kinakauli ka na, ma. Ay, daw atasin na akong pinalingkin ako. Ma, sige. Salamat yung kasi Ginoo, ma. Ay, naunsa ka ba? Ma, nakapasar ko. Ha? Nakapasar ka sa board exam, anak? Oo, ma, usan na katik. Nakapasar na dayon ko. Salamat kay Lord. Salamat kay... Pasabot, magtutudlo rin yung kaanak. Oo, ma. Igo na lang ko mag-apply para makasugod na dahin ko, ma. Ay, salamat kay Ginugugin sa Ginoo atong pag-ampo, anak. Malipay gito si Manoy Ronel mo makaulito ato itong istoryahan.

0: Oy, Ronel, anak. Ma. Oh, pamin ako, ma. Amon si Yosli. Ito ang nagigamo, anak. Anak, nami good news, anak.
1: Good news kung sa?
0: Ay, nakapasar si Asli sa iyang board exam. Magtutudlo na imo manghon.
1: Oh, tinood mo ba?
0: Ay, oy. Tara, ato, mag-istorya ta sa iya, ha?
1: Yes, gine. Salamat.
0: Asli, congrats. Oo, Manoy Ronel. Kalayaan sa Ginoo. Ginoo ko nga itong mga pag-ampong. Pinakalong mag-apply na ko, Manoy. Magpatabang ko pa sinin makatabang sa ako ang ano na eskwilahan nga mudawat sa ako.
2: Kana na lang problema.
1: Total, maestra na ka. Mahulog na ka, eligible na ka.
0: Ay, tinalikulang nimo, di ba? O kaman yan na mag-loan ko o dayon. Ipa-outro na ito gamay itong balay, Manoy, ha?
2: Ikaw na ipa-igo. Magagano ko sa mga dili ko mag-boat kung sa plano ni Ma.
0: Tamag-tamag lang po diha ko nung sinasay mo na una.
2: Ikaw na magpa-igo lagi. Kaya parayin rin ko sa akong trabaho. Kaya buutan akong amo. O ikaw na ibahala kay Mama. O sila, mag-inabangay rin tayo rin. Mag-abag rin tayo sa balay.
0: Sige lang, Manoy. Ako na tanan dire, basta makatrabaho na ko.
2: Ayaw, Sam. Maningkamot yapon ko nga makaabag yapon sa'yo, ha?
0: Na, sige, Manoy, pwede na ka magninyo.
2: Ah, dilisa. Dilisa lang ko magninyo. Okay, gana. Gusto na ko magkatagwa mong dala ni Papa.
0: Hantod pa ba karon, anak?
2: Gusto na ko, Ma. Masudyaan ako si Papa.
0: Ronel,
2: para may bala niya kung sa atong gibati.
0: Pasagdi na naman, oy.
2: Kay kung sakto pa siya, siguro ako, Sam. Nakatapos na ako kay paningkamutan gina ako. Nga dili masayang iyang suportan sa akong pag-eskwila, ma. Pero unsa iyang gibuhat, nangita siya kalipay. Nga mo hinungdan nga nakalimot siya dir ka nato. Pero siguro siya kalimot sa ato ang anasay pamilya. Ato as babae ang gibuhos ang income dito sa Manila.
0: Pasagdi na ka na, anak.
2: Sakit lang sa ako, ama. Labi na makakita ko sa akong mga classmate ka ni Adto. Ang uban na himo ng pulis.
0: Sakit ang kuma.
2: Labi na si Daryl, nakita na ako. Pulis na siya. Kay mo ito yung pangandoy, ma. Mag-engineer ko, kundi mag-engineer, mag-pulis ko. Kami yung tato ni Daryl. Nga, batch. Pero milikay ko sa iya, nakita na ko siya nga, naka-uniform na siya. Bubati kong kasina ka niya. Kahibalo ko nga maugita na ako maangkon nga kurso, ma. Pisa na lang di ko magpulis, ma-engineer ba ako? Pero tungkol ni Papa.
0: Sige lang, Manoy, nakatabang mangyabong ka sa ako, ah.
2: Kitaon tang duha. Asli kinakita na ko, nga ikaw maningkamot po ka sa mga ngayong gihimo karon. Nga ako ang nagsuporta, nga ipaningkamutan ni mo, nga makatapos ka.
0: Parehas kita, duha unta kita, nga profesional. Nga makatabang sa ila. Pero sa iyong gibuhat, ipatay niya akong kaugmaon ba akong mga pangandoy. Asli, ma. May gani na kalahutay in taon akong lawas sa pagsuporta kay Asli.

0: Salamat nga. Sunod si Mana makasagot ako pag tudlo. Okay na. Malipay na si Manoy. Sunod si Mana makasagot ako sa mga eskwilan. Kalindot no. Magtutudlo na ako akong mga pangandoy sa una. Imagine ako nga ako na yung matubang sa mga estudyante. Maghawid og joke. Maghawid og research. Samtang nga magtudlo sa mga estudyante. Karon matuma na gayon. Matuma na gayon.
1: Ashley!
0: Oh, nung araman, unsa man?
1: Ay, dito ko sa Butuan. Una ko ni uli diri sa Surigao. Samtang nga adto ko sa mga tricycle nga musakay lagi ko para terminal. Nakita na ko imong amahan, di ko masayop.
0: Oh, dito sa Butuan, no? Anong araman?
1: Oo. Nag-drive ang tricycle. Kita kasi sa kuha. Niwarawar sa iyang kabot. Ako siyang giwarawar. Pati ko, uy, si Roger man to. Ako iklar si Roger yun.
0: Nag-drive ang tricycle, no?
1: Ay, oo.
0: Gusto na ko siya makita, no? Sa Butuan?
1: Oo.
0: Oh, sige nang salamat, no nga.
1: Basta nakita to na ako dito sa may langihan. Sa Butuan. Sa Butuan.

0: Maumpa. Tinol Basli.
1: Oh, Manoy.
0: Naros papas butuan ang drive tricycle. Gidala pa niya yung pamilya. Des butuan.
1: O si plano niyo, Manoy. Naros sa langihan kanunay.
0: Magkikita ta siya.
1: O si plano ni mo, anak.
0: Mag-iistorya ta siya, ama. Para akong ipabati kaniya akong mga pagmahay kaniya.
1: Anak.
0: Magkikita ta kaniya. Manahid ko sa kong amo. Bisan duha lang kadlaw. Pinakatas tulo kadlaw. Pangitao na to sa papa dito sa mga punduhanan sa mga tricycle. Dito sa langihan.

0: Ronel, paminaw mayo.
1: Boss, mga 3 days lang, boss. O wala problema. Basta mo kupulihan, boss, ha.
0: Mintin na gapong nga dito sa bodega. Pag makabalik na ka, diretso na ka dito. Ah, kasi plano ni mo kung magkita mo sa ibong amahan.
2: Bitaw, bay. Kasi plano ni mo, bay.
1: Sudyaan ako.
2: Ah, ha? Sudyaan ni mo, ha? Unsa?
1: Sa ingibuhat, diri ka nama.
0: Paminaw, Ronel. Hibalo ko sa imong gibati. Hibalo ko. Ronel, magkinaunsa unsa may mahitabo, amahan niya po ni mo na. Huna-una lang ni mo nga mga pagsulay ka na sa inyo, ha? Kung sabot-pasabot ni mo, boss, ay napagpakita nga suko kay kasaya. O baka basin mahinayakan pa ni mo kung magpatigbabaw ay mong kahiubos ka sa imong amahan tungod sa iyong himo nga wala ka makapanayan pag-eskwila. Ronel, ayaw na. Tutal na kahuma naman imong isoon pinagi sa imong pagpaningkamag. Istorya lang siya. Pwede namong istoryahan. Nagmahay ka, pero ayaw na sagit-sagiti, singkasingkahi. Pwede patuluan ni mong luha. Sige, boss. Mora ka na, Ronel. Kay bisan unsaon, amahan yun ni mo na. Naghimo man siya di maayo. Naundang imong pag-eskwila. Pero unsaon ta man. Basta kay amahan ni mo na. Ayaw pa kita eh. Pwede rin mo istoryahan nga makonsinsa siya. Nga na lang.

0: Dan salangihan pa. Ah, sige. Mandiri lang ka, ma, ha? Mag-order lang pagkaon niya, ma.
1: Oo, ma. Mag-order kayong pangitaon na sabay-sabayo na mandiri. Kayo dira daw salangihan. May stambayan na sa mga tricycle. Naros papa din mag-drive.
0: Tarasli.
1: Ah, sige, ma, na yun. Ma, diara ka, ma, ha? Magpaabot na ako sa inyo, mga anak.
0: Diyan, Tasli. Karan na yung mga tricycle. Mangutaan na ta. Kung nabay sila kay ilang nga Roger. Ah, kanakaran ko sa kalaki. Mangutaan na ta.
1: Nong?
2: Onsa na?
1: Pwede mangutaan na, Nong? Kailan ka tricycle driver niya po? Nga nagyapon siya mag-behind rin, si Roger ang alan.
2: Ah, si Roger? Walang kaon dito. Namahaw siguro to kay alas 9 naman. Tingpamahaw na na. Diyas ka may karindiriya. Kanadya ka na.
0: Kanang gamay nga kananan.
2: O kanang naglinya-linya diha. Nadya, nalakita na ko to. Tuwa siya dito karun. Naya tricycle oh. Iyan nag-ibilin diha. Kay gigan pa mo na siya ni biyahe.
0: Tanasli.
1: Salamat kayo nung ha.
2: Oh, sige.

0: Dalawa talaga sila. Kananin ang audio.
1: Padol ko man eh.
0: Tara, padol ta.
1: Oh, man eh. Malas, papa.
0: Oh. Doon lang natin.
1: Oh, man eh. Relax lang, man eh. Kinaiman ka o bang motorcycle driver gapon siguro na.
0: Ay, kabala ka.
2: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niyo paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
4: Ako si Marilo Cuesta, taga-Wua, Adapitan City, Silangon.
3: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am? Unsa imo ang gibati sa una?
4: Magbadyo na ko uno kung di ko makastick. Sa asakaan lang, kalima kong magdibla sa stick. So akong gihinay-hinay, i-transfer ako rin sa Coffee Corn. So ang resultaan is, kada ano dito ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kamadala pang cellphone, araw magkabawas.
3: Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
4: Okay, kaayo. Huwag ko problema sa tulog.
3: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
2: Okay, may gala mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay, mone siya human sa pila ka semana nga nakras ka sa motor.
6: Natulo na ron.
5: Tulo ka semana. Mao na perting ugahan na.
6: Ayon na, ayon na.
5: Oh, ayon na. Unsa gitambal? Ha?
6: Orion.
5: Ay, Orion
6: Herbal Oil.
5: Okay, so mo ning Orion Herbal Oil. Haplas ng bayan. Efektibo?
6: Ay, super.
5: Ha?
6: Super. Very so, effective.
5: Very effective.
6: Retso, kauga ang mga pangos. Wa na mo.
5: Ano ang isa, no?
6: Ka isa.
5: Grabe. Dagang pangos. So, mao na yung mga kagalaan ang ka-effectibo sa Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parayin tayo sa mga testimony, may ganda, labi na sa ito ang Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa inyong mga anak.
7: Nangita ko ang vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerveplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lanunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man niyang tiyan, hindi siya muangay. Mayong
2: epekto
7: ni Nerveplex, ako na
2: siya
7: i-maintain sa
2: akong
7: mga anak.
2: Okay, mga inahan, no? Ayaw gininyo ihikaw sa inyong mga elementary ng mga anak ninyo. Dako kinagtabang ang Nerveplex Syrup para sa mga bata. Dili na magduha-duha, no? Kung unsang klase ng vitamins, Nerveplex Syrup. Makahatag kini siya og brain memory vitamins, makatabang ang mualirto iyang utok sa klase sa bata tungod sa taurin nga nasa Nerveplex Syrup. Matabangan nga mugana ang kaon sa bata tungod sa lysine nga nasa atong Nerveplex Syrup gihapon. Makatabang nga mas mopaspas ang pagtubo sa bata tungod sa chlorella growth factor. Nerves vitamins para lagsik og dili luyahon ang bata tungod sa vitamin B complex. Para mas muhamis samtang nagdako ang bata, blooming siya, no? Makita nimo tungod sa niacinamide nga nasa atong Nerveplex Syrup. Og bitamina para dili daling magkasakit ang bata. Protektado siya kung mamintin siya sa Nerveplex Syrup pagpainom tungod kay adunay vitamin C and zinc ang atong Nerveplex Syrup. Og nasab kita yung Nerveplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Tumar sa Nerveplex EE or appetite enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampaganas pagkaon og makatabang pud ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran og kaugatan. Og sa laing bahin napod kita ay B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot og tiil? Mao na ni gitawag nga nerves neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhol pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Amiga Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Amiga Carsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Amiga Carsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Amiga Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong bation kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Amiga Carsoft Gel Capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga ker kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon nyo kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.
0: Ronald! Kumusta na ka?
8: The long and winding road.
0: Pa, kumusta na ka pa? Osli! Umahaw! Salamat pa. Unsa mo dinis butuhan? Na nakasulti ka na mo pa. Nga na daw ka dire.
1: Oo, pa.
0: Mag-drive daw ka tricycle. Pagkalimtan man minimo pa. Ah, Ches. Masailo alam mo ninyo. Masailo ako. Dako kayo kong sala ninyo mo nung wala ko mo diretsyo dito, Surigao. Kaning gamot na lang ko din sa buntuan. Taon-taon na ko din eh. Asa imong pamilya? Asa yung babae nga imong ikauban dito sa Manila? Wala na. Patay na siya. Dito na sa Manila. Wala ba ka mo'y anak? Wala. Sa iluwa lang ko ninyo. Nahimo kong salbahe sa pagkamahan tungod sa kong ginahimo. Tos mama dito pa. Nagpaabot sa mo nga makita ka namag. Basin gusto ka makakita ka niya. Maulaw na ko sa inyo. Maulaw na ko. Padali. Para makita si mama si mo ha. Maluipugan mama. Dugay na nagandoy si mama nga magkita ka ma.

0: Roger, kaniwang na ba ni Ma?
1: Kumusta na kanili?
0: Anyay mo mga anak mo'y nagsuporta sa koa. Sukan mo kami gikalimtan.
1: Mas dalawa lang ko ninyo.
2: Wala na ko'y naong akong ikatubang sa inyo hamon ang wala ko mo diretso. Nagpaabot na lang ko kung kanus ako kuhanog kinabuhi sa alabang magagahong. Kasamtang di ako sa butwa nag-drive-drive og tricycle para lang makasustainer ko sa akong kaugalingan.
0: Naginusara na ba ka din sa butuan pa?
1: Oo, mga anak. Nili.
2: Wala na ba kay plano makikuban ka na ba?
0: Unsa man pa? Wala kay plano makikuban ka na mo?
2: Sige, kaingon ko na maulaw na ko. Wala ko matuman ako mga saad ka ninyo, labi na kanyo mo, Ronel. Wala ko makapadayan mag-eskwila pa tungod. Imo kami gikalimtan tungkol kay nahibalaan na mo nga nakay babae na sa Manila.
1: Tinuod ka na.
2: Pero humanakan to. Nagtuo ko nga magkatagbo gihapon ang tong dalang. Pero nangandam na dalan ko sa akong kawilingon nga mga ayaw. Pasailo pwede ko muluhod sa inyong atubangan. Tungkol kay nag-asa pa ako nga magkita gihapon kita.
0: Mga anak, kung si plano ninyo,
2: kung mauban ka sa amo apa, paubanon ka naman. Para magkabuo kita pagbalik, madako akong pangmahay ka nimo, pero parikabutan ako pang mawala. Sakit ako kung naunaon ngayong gibuhat sa amo, pero kalimtan ako, pogos pa. Kalimtan ako. Importante, mauban ka sa amo, pagpauli. Para mabuo pagbalik atong pamilya. Na ikauban si Mama samtang kami ni Asli na ningkama. Makasuportar niya po ni sa inyo pa. Kumusugot ka mo larga na kita unya hapon balik sa Surigao.

Abi ni mo Kuya Arn. Nagihan na lang magpatulo sa mga luha samtang dito mi sa karinderya sa mga gikanan ni Mama. Nga mo nang gihangis papa nga among dadon dito sa Surigao City para mabuo pagbalik among pamilya para aduna sa mi makita ang amahan. Etong higayon na miuban gid si papa ang mga pagmahay ni Manoy Ronel. Nawala na kini. Gigakosta lang niya si papa. Naghinlakay kaming maupan. Mahinaot ko kuyaran sa hongkagi diling kinimahinta mo sa uban. Hinoon makahatag inspirasyon ng unta. Dili ni himoon kung magkalagyo manggaling ka mo nga mga magtiayon. Kuyaran din lang kutaman. Dagan king salamat sa paghatag kinabuhi. Ang imo magtatampong. Asli. Salamat Asli sa imong kaagi nga imong gisaling diri sa tuwa, no? Ibalo ko nga na inspirasyon Asli. Salamat na lang sab no nga nawala ang mga kaiubos og nakapugong pa si Ronel kaysa wala pa niya makita inyong amahan. Grabe iyang mapagmahay. Gisaad ganiya nga sudyaan ganiya iyang amahan. Pero gihikap sa Ginoo iyang kasing-kasing. Nakakalma siya. Okay, wala tayong oras mahigala. Huwag kayo salamat sa inyong pagpaminaw, no? Mahigala, atong mga listeners din, ha? Huwag kayo kalimti atong mga product, ha? Gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Huwag sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. Huwag sa atong Turbo Max Coffee. Huwag sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Huwag sa atong coming pang Supremo Herbal Oil. Nakitasab sa atong Nerviplex Syrup, ang kumpletong vitamina para sa mga batang elementary. Huwag sa atong Nerviplex EE or Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na itong nawala ang ganas pagkaon. Ikan sa 13 anyos, kung nawala ang ganas pagkaon, pwede kayo niyan. Huwag sa atong B40 Capsule. Ang high-dose nga B-vitamins para sa mga higala na to diha, mga idaran nga nagkabatod og nervous neuropathy nga murag na manusok-tusok sa ilang tiil or mangusi o magbinhod nga mga kamot og tiil. Nervous neuropathy na, malibihan na ang katambalan sa atong B40 capsule. B40 higala. Og sa atong MegaCare Soft Gel Capsule nga dagang health problem ang e-ticker. MegaCare Soft Gel Capsule mahigala, no? Ay kalintisan ninyo. Og sa atong Fairbite Capsule. Para sa mga tao nga gamayng trabaho, daling kapuyon, luya ang lawas, maglipong-lipong, luspad tanaon, dry ang lawas tanaon, labi na usab, nindot kayo ni sa mga bagong nanganak. Bag for bite capsule, mahigala, ay kalimti ninyo. Dagan kayong salamat, kinis kuyar ng inyong Dr. Love, maingon, bye-bye.

0: na ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello na po sa atong mga kahigalaan din ha, no? Sa tanatong mga suking tigpaminaw nga always nagasuporta sa atong programa. Gi-welcome na mong tanan nga mong salmot, no? Among mong gi-invite nga mo join sa ato ang hotline number mo, message mo, no? Sa 0909-304-8924. Atong i-welcome, no? Si Dr. Choi Bantilante. Hello, Doc!
2: Hi, Ma'am Buttercup! Mayong adlaw, no? Sa atong mga listeners, thank you kaayo sa inyo ang gihatag na mga time diri sa ato ang program. O nagpasalamat mi na naamo kanunay, nagasupport sa amoa. Dili lang sa amoa di ani sa program o sa ato apo mga products nga gi-endorse, no? Sama sa ato ang Mega Care nga ato ang kanang good cholesterol, no, ang atong omega 3 og ato ang B complex nga B forte na podtay mga vitamins sama sa Nerviplex syrup para sa mga bata o sa mga adult natay Nerviplex AE. Kung ganahan pod mo mga pin natay healthy nga coffee nga naay daghang benefits natay coffee corn and then syempre kita dari Pilipino labi na mga Bisaya anad kita mga haplas-haplas, no, so naagid tay maayo pod nga haplas nga made of kuan kanang mga essential bitaw nga mga herbs and oils, no, so pareha ng mga citronella, acapulco, no, so kana siya ang ato ang orayo, no, kung ganahan tang medyo halang-halang labi na kanang na yung mga pumaol katong orange ang taklob, no, katong medyo na mint, no, pero katong sa mga pambata siguro or sa mga buros pwede, ma'am. No, pwede, yes, siguro pwede ato ang Orion do. Lang katong plain nga green.
1: Yes, pwede gani sa baby.
2: Mm-hmm. Mm. Oh, sa ko mga insect bites ko anak tangan giday nadto ni Inday. O kuan pod Calmosiptin.
1: Mm, sa mga katul-katul pod, no. Aha. Nah. Salamat kay Ana Doc, no, nga kana ang sa imo ang pagpa-remind sa atong mga mamiminaw bahin sa atong produkto nga katong uban. Kuan kay Doc.
2: Mm.
1: Ang nagamit na Doc, nakaangay jud, naangay kit sila, no, gani daghan kay itag kuan na Doc, daghan tag mga kailang nga kanang nidayeg gid sa atong mga produkto ago to mga nangaangay kay syempre na ampoy uban Doc maingon nga ay hiyang-hiyang manggod na, no.
2: Mm-mm.
1: Pero mostly gud na hiyang sila, so salamat kay ininyong tanan, no. Tayon Doc, mubasa na dayon ta sa ato ang dirita sa imong Facebook sa Doc Choi atong basahon kay murag daghan na mumpong nag-message nato diri, Doc. Daghan na nag-message sa imuha. So, atong basahon na atong una nga, nagpadala sa message. Dili man siya pabasa sa iyang pangalan. So, ani na lang siya. Hello, ma'am. Sige kong paminawan sa inyo kada hapon. Mangutan ako unsay tambal sa bukol sa matres or mayoma. Almost 4 months na ko nga wala gidugo. Naamay murag bukol dapit sa puson ako nga mukalitrag sakit.
2: So, koan, kinanglan dyan ni siya maatog o bigay ni, no? Kaya ang kanang mga tambal paraan na syempre, under the care gina siya sa o bigay ni, no? Himuon paana nila is ipa-ultrasound na siya, no? Most probably, kanang itawag na itong transvaginal ultrasound, no? Rumaklaro yung gaya dito sa iyong uterus, no? Asa na nga part. So, kasagaran ana nga magsakit, usually na ana sa tunga-tunga muscular part sa iyang uterus, no? Kung naamagan ni bukol nga ni tubo, no? And then, ang uban na naroon ay pills nga gamiton na. Pero di yun kayo familiar kung sa specific, no? So, ang ubigay ni yun may makakuan ana niya. And then, before po na siya pati ko nung tambal, i-testing pa man nila, na sila yung mga hormone test nga ipakuha sa iyaa. Aside sa mag-ultrasound sila, harun mag-guided sila properly kung unsa jay hormonal replacement pwede sa iya. Na ang ako ang suggestion lang yun is sa mga kababainhan na as much as possible mo participate ta ng sa WHO nga in partner with DOH nga vaccination para sa kanang mga kanang uterine cancer bitaw o cervical cancer nga mga kuan HPV vaccine, no? So usually 9 years old to 40s man siguro pwede ta magpa-inject ana. And then libre ra man na siya sa ato. I think akong anak ako man siguro ang ipa-inject ka na si Angeline. No, kay mo man ay very common good nga cancer para sa mga babayi. Isip mo na ito ang reproductive organs, no? So as much as possible makapa-inject ta ng HPV vaccine, no? So pwede nila pangutan-on ang ilang mga midwife kung kinsa or sila ba mismo pwede ba sila maka-free, no? Labi na kung kanang sexually active ka, no? So dapat nakapabakuna jud ka ana. And then akong suggestion ni ma'am, sa tanan dili lang kay sa iya ah, sa tanan nga naay mga bati-bation nga mga bukol nga sakit ang pus-on, ayaw pagdugay-dugay og adtog ubigay ni as soon as possible pagpa-check up mo, no? Kay basin lang di ay kuana na siya, kanang simple na siya nga dali na siya matambala, no? Or kung naamang gani mga bukol, kanang kinahanglan na siya i-monitor, kung kinahanglan tangtangon, tangtangon jud na siya. Labi na kung naamoy kanang

0: Mao to ma'am no, kinahanglan nga magpa-check up gyud sa ubigay ni para mahibalo ka og unsa gyud ang mga bukol nga imong nabati din ha. So, salamat kasi mong pag-join no, og giawhag ka sa sunod nga mo message kung napakailain nga mga concern para nga matubag gyud ni doktora. Dili na puta sa ato ang lain nga nag-message sa ato ang Doc Choi. Ingon siya din hig, ang ato ang sender, si Ma'am Jenny. Ingon siya, hello Doc Choi, ask lang ko about sa hubak sa akong partner. Anak manggod ni Doc, hubakon dyan ni siya daan sa gamay pa siya nga bata. Pero, pagdako niya Doc, nawala na ang tato iyang hubak. Apanibalik, sukad adtong na disgrasya siya sa motor nga naigo iyang dughan sa manubela. Kapila naman ni nagbalik-balik og pa-check up pa Doc, pero dili man gihapon mawala iyang hubak. Okay naman pod ang results sa iya ang x-ray o iyang laway. Oh, pero unsay pwede ni mo ma-advise sa iya adok? Daghang salamat Doc Choi o Ma'am Buttercup. Always me nagpaminaw ninyo. Salamat Ma'am Jenny sa imong pagpaminaw.
1: Ano dyan na siyang hubak? Childhood, dayon ka ng taod-taod, mawala na siya for pila ka years, and then in your 30s, kasagaran, 30s, 40s, mabalik na po na siya. And usually, kung mabalik na siya, mag-anin, nag-yug ang inhaler. So, akong suggestion ani nila, mas maya siguro nga maato siya og pulmonologist, kanang specialista dyan sa baga. And then, most probably, basin mag-need na yun ang inhaler yung husband, no? As usual, since it's na siya allergenic part, ang hubak, so tanang maka-allergy ng mga pagkaon as much as possible, i-avoid yun na, no? So kung pwede, bawal na ang manok, bawal na ang itlog, mga pasayan, kasag, no? Mani, kana mo eh. Ako ang suggestion nga, at least i-withdraw niya sa iyang diet ka ng maka-allergy kayo ng mga pagkaon. And then, kadto, pwede po siya mag-take og vitamins, no? Pwede na to siya mapatikon og kuan, kanang vitamin C with zinc. And then, para improve sa immunity, makatabang daw po ang kanang omega-3 na to, ang omega care.
0: Mm-hmm.
1: So, pwede ka na mo i-supplement sa iyang husband, no? And then, kadto, avoid, good, avoid ang maka-allergy ng mga foods. And then seek consultation with a pulmonologist, no, kanang specialista jud sa baga, no. Kay most probably naani siya ay kanang recurrence na sa iya ang asthma, katong sa childhood asthma niya ni balik, no. And then mag-need gyud siguro na siya inhaler. Pwede ra pud siya mag inom na pud karon og kanang Montelukast, no. Makatabang po na siya controller together with katong steroid na inhaler.
0: Mm-hmm. Salamat kay Anna Doc no, sa imong advice. Ako makarelate jud ko aning bahin og hubak-hubak na. Pero karon biya Doc no, ako nabantayan Doc nga kanang naa lang gid po ko regular nga exercise sa walking na.
1: Sige pa kag mega care di ba?
0: Nag mega care ko tapos ubanan ako walking, then bisag mukaon kong itlog, manok, wala ko nabantayan Doc nga motukar jud siya. Pero kung makakaon ko kanang bulad bitaw nga something katol-katol lang gid bitaw siya Doc. Di ako makabati kung murag mugot akong dughan. Was pray dayon ko.
1: Then, so man siya na yung kay inhaler on hand.
0: Oha na ajud kinahanglan jud na no. So insakto to ingon ni doktora nga advice nga naagad na kay dapat inhaler na. So, modul ka sa imo ang kanang doktor nga pulmonologist Doc, no?
1: Mm-hmm.
0: So, thank you kayo, ma'am, ha, sa imo ang pagpadala sa imo ang message diri sa ato ang Facebook ni Doc Choi. So, diri na puta sa ato ang lain nga nag-message Doc Choi, kanang diligi hapon ipabasa iyang pangan. Ingon siya, hi Doc Choi, maayong hapon. Pwede manguta na, Doc. Ako, Doc, ba sa una, napakugning akong ulo. Dayon, sukad adto, magsige nagsakit akong ulo, Doc. Nung sa'yo dapat akong buhaton. Tas parts sads ako ang dugo, Doc, no? 4 months na kong wala na duga. Dili man sad ko buntis, Doc. Kay nagtiti man ko, negative man. So, unsay angay na akong i-take, Doc, sa produkto ninyo. Salamat sa pagbasa, Doc. Tagadang, Kagan, Bukidnon, Deinisha. Salamat Diyos sa pagbasa.
1: Pwede siya mo take og Omega Care, no? Atong Omega 3 na siya gamay nga anti-inflammatory effect. And then mo to kay basi nagminuposal na pud siya, wala ra pud gaha, no? Kay na siya inadtong nga gibati. Pero ang akong suggestion since nagyud siya history of trauma, mas maayo makapa-check up siya kung kinahanglan nun mag-CT scan siya, no? Basin po siguro kinanglan siya mag-take og

0: B40,
1: no, ang atong high dose day nga B-complex, ang B40, kay di ba na siya history of trauma sa brain niya, di ba, or sa iyang ulo, matod pa niya. So makatabang yun ang ato ang B-complex, kay syempre vitamins man na siya sa nerves, no, or hasta na atong brain. Itong brain is made of nerves, via. So, basun lang, makatabang po na apil sa iya. So, take siya sa omega-3 na itong Omega Care. Mag-take siya sa B40 na to. Mm-hmm. And then, mapacheck up siya kung inanglan dyan siya magpa-CT scan, no? Sa iyang whole abdomen. And then, or basin lang po, na po'y problema siya mata, ma'am, no? Mm-hmm. So, kung inanglan siguro, magpa-check up siya og ophthalmologist. Usually, kung magka 40s na ta, 50s, labi na bitaw si gitag tanaw og mga gadget, ato mga cellphone, computer, inana. So, nagi tendency nga madaot atong mata. So, as much as possible, ato na siyang ipahulay. Or kung naatay ka ng anti-radiation nga mga glasses, inana, no? Pero, it's about time siguro nga magpa-check sa iyang mata. Patanaw kung wala ba'y grado or wala ba'y astigmatism, inana, kay makakos magulpo ng lipong-lipong.
0: Mm-hmm. So, salamat kay Dr. Choi o salamat sa atong nagsalmot, no? Mag-inom lang jud ka atong B40 na B-complex o sa Mega Care. Huwag yun ay maayon ni mo nga imnon din sa atong mga produkto nga gi-endorse. So, pa-check up jud gihapon, no? Dayon, Dok Choi. Manamilit na to, Dok. Nainami mo kay kag-smile niya, Dok.
1: Basta mga bisaya ka lalong ba? Ganyan, kung ko yun. Hindi ko kabalwa.
0: Manto na nami kay kag-smile si Doktora ba? Maradyo ka nang...
1: Wala ko yung kaduga.
0: Okay, so, mga higala, no, salamat kay kaninyong tanan. Hangtod na po sa sunod nga higayon, no? Sa ngalan ni Kuya Friends, kini si Buttercup, nga always magpahinamdong ka natong tanan. Prevention is better than cure and always cheaper than cure.
1: Yes, yeah, so kani si Dok Choi nagaingon nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
0: Yes, and for now, bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
3: FM Radio, Favorite Music Radio. FM

0: M Radio Confessions. Kauban si Kuya Tolets.
1: Okay, may gabi kaninyo mga kabibes. Mga kapamilya, kabibes, may gabi di kaninyong tanan. Dinis sa tuang probinsya sa Davao de Oro, may gabi kaninyong hurot di ha. Ani ano sab kita makiguban si Kuya Tolets hangtod kita alas 10 ning atoang programa ang FMR Confession. Dinhilang sa 96.7 FMR Davao de Oro, your favorite music radio, kapamilya, kabibes. Oras na to mga kabibes, aduna kita ay 25 minutos na human milabay ang ika alas 8 sa gabi. O ginatunta mga kabibes nga kitang tanan nakapanihapo na. Tungod kay anian usab ang atoang programa nga maghisgot kita sa mga butang nga kanunay nato nga mga gitago. Lili ni para sa mga katong dili anis nga mutugan gid sila ang tinago. Dili kini para kanato nga anda mo share sa ilang mga tinaguan sa kinabuhi. Hinaw tunta mga kabibes no? Nga andam kita nga mo share sa to ang mga kaagi sa kinabuhi. Tungod kay matud pa mga kabibes sa uban nga dili ko na pwede nga hambino na lamang nato kinang atong ang mga kaagi kanang mga kabugat sa tuang dughan. Dapat kuno ato usab nang ipagawas pinaagi sa tuang mga kahigalaan o ngadto usab sa mga tao nga atong kasaligan. Hinauto ta mga kabibes nga usab usa-usab ako sa mga tao nga inyo ang gisaligan nga andam og dagana nga mudawat o maminaw sa inyo ang mga istoryas kinabuhi. Andam usab kamo nga mo padangat dinhi sa tuang programa sa 96.7 FMR Davao de Oro, your favorite music radio, kapamilya, kabibes, sa tuang programa FMR Confession with Kuya Tolets. Hinaw-tong ta mga kabibes nga usab mo sa tuang mga listener nga andam mo padangat sa inyohang mga kaagi sa kinabuhi. Ginautunta nga andam usab ang ato ang mga listener ug mga viewers karon nga maminaw tungod kay aduna na kitay isa ka istorya

kanang kurso nada. Doon na ginsay kay isog na mipadangat din sa iyang kaagi sa iyang kinabuhi din sa tuwang programa. Mga kaagi sa gugma, mga kabibes. Mga kaagi sa kasakit o galipay sa pamilya. O di ba ka uban pa nga mga nagkalain-lain o nagkadaiyan atong mga kasinatian si kinabuhi. Shout out diha sa tuwang mga suking tigbaminaw din sa kinatibuk ang Dabaw de Oro. Din sa tuwang probinsya. May gabida ka ninyong tanan. Diri sa probinsya sa Dabaw de Oro, hilabi na diri sa may lungsod sa Nabunturan, diri sa may lungsod sa Monte Vista, ngadto sa Compostela, New Bataan ug Bungkayo, diri sa may Maragusan, may gabi diya kaninyong tanan, diri sa may Laak, diri sa lungsod sa Mawab, ngadto sa Mabini, Pantukan ug Mako. Ug dili lamang dinhi sa to ang probinsya, mga kababes. Laki po usab sa to mga kasilinganan nga mga probinsya diha sa may Davao del Norte, may gabi diha kaninyong tanan. Kutob sa moabot sa to ang paglangas ug pagsibya o pagsaba-saba karon. Diha usab sa may Agusan del Sur, may gabi diha sa may Lorito, Agusan del Sur sa to ang mga listener, sa mga Rulion family, family diha sa may Lorito. Ya, nakalimot ko sa barangay nila ni Bicog, ha? Ni Bicog ug ni kalimot ko yang igsuon. May gabi diha kaninyong tanan, kaninyong duha sa may inyong kauban diha. Shout out diha kaninyong tanan. Sa urang kikingon mga kababes, welcome sa ato ang programa ang FMR Confession with Kuya Tulets din sa 96.7 FM. Ang 96.7 FMR Dabaw de Oro. Your favorite music radio, kapamilya, kabibes. Hinautunta nga, makiguban mo kanako, hangtod kita, alas 10 ning kagabion.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio.
4: FM Radio.

0: Okay, mga gabi, pagbalik mga kabibes. Oras sa FMR 96.7. 41 minutos na human bilabay ang ikalas 8 sa gabi. Dinis ito ang programang FMR Confession with Kuya Tolets. Dinilang sa 96.7 FMR WRO, your favorite music radio kapamilya kabibes. Maayong gabi din sa to ang mga suki kayong mga tigpaminaw, labi na din sa may barangay Ugaw. Dinato ikalimta na to ang mga Nanay Maria niya og si Nanay Maria Tungko og si Nanay Carmen. Yes, ha. Nakuha na nimo ang kuha nimo Nanay Carmen ang imuhang plus light. Maayong gabi din kay ninyo. Shout out din kay ninyong tanan sa mga Diaz family usa. Maayong gabi din kang Purisa Diaz ogang Istong Diaz sa mga Diaz family mga gabi da ganyan tanan nganong dili ginato na sila kay kalimtan mga kabibes tungod kay nani sila ilansang ha gilansangan na nila daan ang ilahang mga kwan gilansangan na ni daan nila ang ilahang mga dial sa ilahang radyo muna nga sa matag program na to ilagi tang madunggan mo na may gabi da kaninyong tanan diya sa may purok tres dapit sa ubos nga bahin sa mga Gulayan area. May gabi na kanyang tanan. Shout out sa mga Gulayan family. Shout out diya kang Saldi Gulayan. May gabi ni mo diya Sal. Kumusta naman ka? Okay na kayo. May gabi diya sab kang Manang Naiding sa tanan mga Soldia family. Ilabi na kayang Nanay Ping Soldia. May gabi ni mo diya Nay. Salamat kay sa imuhang pagtabang. Sa ito ang milabay nga araw. Shout out din sa tanang mga membros Purok Tres Barangay Ugao. Congratulations o daghang salamat sa kalampusan sa ito ang araw ng Purok Tres Barangay Ugao. Salamat buta sa ito ang mayor no, nga din gitambungan usap kita. Sa tanan nga mga nagsuporta, sa tanan nga mga mihatag na ito sponsor, daghang salamat kay dili na ito isa-isahon. Pan hinaot ang sa sunod na usap nga higayon. Salamat kay dia kaninyong tanan. Sa ato mga suking tigbaminaw, hilabi na sa ato ang barangay Captain Milagros Nistal. Daghang kay salamat nimo diha kap. Sa imo ang makanunayon nga suporta sa tanang programa sa ato ang prok o hilabi na diha sa ato ang barangay. So maabot na usab nga murag August og dili ko masipiat 7 ba. Ano na usab kita ay barangay evaluation. Gikan sa ato ang munisipal, andam-andam na punta mga kabarangay, no? Maunong gini ato ang kinabuhi. Oh, shout out dia kay Atero Trimultaniog, dia sa may Compostela, dia sa may Barangay Tamiya, may gabi, dia kaniyong tanan. Sa mga suki na itong tigpamino, dia sa may Compostela, dia sa may Barangay Tamiya, Nuno Daragusa. Gabiin mo diha, boss, no, no. Sa tanang mga mahilig kayong maminaw dito sa FM Radio 96.7. Daghang salamat diha ganinyong tanang. Shout out diha sa ito mga suking tigpaminaw diha sa New Bataan. Diha sa Barangay Andap. May gabi diha ganinyong hurot. Barangay Andap, New Bataan. Shout out diha ganinyo diha sa... diha sa... Mary Mediatrix, diya sa may Mary Mediatrix, may gabi, diya ganun yung tanan sa ito mga suki nga mga user sa personal collection products. May gabi, diya ganun yung tanan. Salamat kay kang Nanay Kunching Laulaw sa mga De La Torre family. O ito si ate, matapad niya kalimut ko sa pangalan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o gang ito yung isa na itong suking tigpaminaw nga. Wala na mo chat ka lang. Gabihin mo diyan kang nang dito bito sa may Purukono. Ay, nandiyo mo na. May gabihin mo diyan. Nanay. Kang imuha diyan, Nay. Salamat kasi inyo ang makanunay yung pagpaminaw sa Barangay Kugunon. Yes, Barangay Kugunon, New Bataan, may gabi, diya kanyong tanan. Oras na ito mga kabibes, 45 minutos na human milabay ang ikalasutso sa gabi eh. Shout out diya sa tanan taga Barangay Manat. Uy, nainanawag. Nakakani, live na ito ni. Live na ito na eh. Live na ito ni kay Marug Naminaw ni. May gabi, ini mo sir.
1: Ah,
0: Kinsa ni palihog, sir?
1: Raul Masinaring.
0: Ah, si Raul. Sir Raul Masinaring, nya ready na ka diha nga mo hatag og mensahe sa mga soaking tigpaminaw, kaya tong i-on-air na ka na ko.
1: Pwede.
0: Ah, sige. Sige, ha? Si inayi imo ang radyo para dili mo feedback. Sige pa. Kana, ilayo. Pwede raman dili ni mo hinayan, pero ilayo lang.
1: Okay
0: ra. Dili maduol si mo cellphone ba, kundi ikaw magpalayo sa radyo. Para makadungog po na sila diya mga naminaw. Pakusgi lang to yung mga radyo, pero ikaw lang palayo.
1: Sige,
0: kana, okay ra kayo. Sige, go ahead na. Sige, larga bula.
1: Okay, ngayong gabi.
0: Maisara
1: katawras tumiyor.
0: Atoy mo sa, pagpahila sa, ikaw si, kisa ganit ka sir, si?
1: Si Raul Masinaring.
0: Taga?
1: Bulay.
0: Taga?
1: Taga Sarmiento, Puruknoybe.
0: Puruknoybe?
1: Sarmiento, Nibataan, Barangay Kabinuangan.
0: Barangay Kabinuangan, Nibataan. Sige sir, Raul Masinaring. Sige, larga sa imuhang mga greetings niya.
1: May isa takat oras sa itong mayor. Kanina, ada ka nag-pick up sa Prok Maybe. Agad eh, Kalasugan. Kalasugan, mayong gabi mayor. Mayong gabi chairman. At ko si mga McWhite, Jacinter, Doktor, mayong gabi eh. Mayong gabi vice mayor, pandigay noon. Kagawad, Jared Pagalan. Kagawad, Nelson Cabunyas. Kagawad, Dudung Duran. Edwin Mangopat, Tiara Pulse, Pagawad, Pamoso. Ako ang sanay, si Kap Raul Mubanglo, ayong kabihingay, si Kumarika Samura. Kayo, Kuya Tolik, dahil nasubo na akong problema sa PhilHealth.
0: Okay na.
1: Kung diatod ko na mo sa PhilHealth, nagkipalikan ako itong babae nga si Ma'am Miriam.
0: Okay na.
1: Hindi ko alam itong
0: Ronis. Nakuha na. Salamat kaya sa Ginoo ito. Pasalamat sa Ginoo nga na kuan yun, nahanay ang tanan.
1: Okay. Sir, may request ko sa kuan Kuya Tulik.
0: Pwede kayo. Kana mga love song lang.
1: Pwede mo. Pisitar ako diya. Ugun sa iyaga sa panahon o na ko'y tuyo. Madanan po kong kutay diya.
0: Pwede kayo.
1: May request ko manok sa pula o sa aking kamote.
0: Saging kamuti o manok na pula?
1: Oo, manok pula.
0: Pwede ka nang kuan. Balanghoy gabi, saging
1: kamuti. Ako na si Jason. Jason.
0: Si
1: Ma'am Jisa.
0: Ha?
1: Si Jisa.
0: Ako
1: na pamakanan niya. Igda-igda na.
0: Si Jisa. Imo ang mama.
1: Mama, nagbatal, nakatulog, nakabata, sa akong greetings.
0: Naminaw, ito yung mama ron.
1: Naminaw rin siya.
0: Naminaw de.
1: Ako arsin niya nga ma, matinaring.
0: Kisa pa ilaing naminaw, kisa may kauban pa ni mo diya sa imuhang balay.
1: Kami na si mama.
0: Kamura ni mama ni mo.
1: Oo, naging mo siya banig.
0: Naging mo banig.
1: Kailang rumlon, bitaw.
0: Rumlon, Napo ko yung lula na sa hawd kaysa una mahimo o banig na rumlun?
1: Rumlun eh siya si Kuya Tolik.
0: Okay kayo eh. Wapo mo na kayo. Dugay mo na malata.
1: Wala na. Pula siguro. Manok sa pula ha.
0: Manok na pula?
1: Oo.
0: Unya, balanghoy gabi.
1: Yung gabi sa tanahan, tinaminaw sa IPM Radio 96. Principal ba niya?
0: 96.7 FMR double euro.
1: Kami ang tagani pagkini si Raul Masinaring, maligayang kulay. Salamat kayo sa namalit. Sabi ka po. Kanina wala ko na maligay kasi relax ko. Sabo mo sa kataan. Sige katulang doon na tulik. Salamat.
0: Okay, dagan salamat si Raul Masinaring diya sa may lungsod sa New Bataan ang ato ang suki kay nga tigpaminaw diri mga ka-vibes no. Wagid siya matagbo nga kanang igo lang siya makapaminaw kundi nangita gisag pamaagi nga makita kita niya din sa istasyon. Makapatandog kayo sa tuang kasing-kasing mga kabibes tungod kay talagsaon ang mga listeners nga mga ingana nga kanang mangita gig pamaagi aron makita lang gid nila ang ilahang mga nadunggan sa radyo. Salamat kayo Sir Raul Masinaring diha sa may New Bataan, Davao de Oro. Unya may gabi usab diha kang Atiro Trimulta. Ayong gabi ka vibes tulets. May gabi diha Atiro Nihog. Diha sa may Barangay Tamiya, New Bataan. Dili, Compostela. Pwede di ay mutawag. Pwede kayo. Pwede kayo. Kuan niya ito, Atiro. Pwede tawag, pwede text. Pwede chat, no? Pwede regapon kayo, pwede na video call. Wala ni siya kuan, wala ni siya problema. O bisa kung sa kundi mo ang gusto nga para mabasa na to ang imuhang mga message, inyong mga message. O di mo gusto nga kanang ipabasa, gusto ninyo i-live jud ninyo ang akamugi mo greet. Mo greet jud sa inyo ang mga pinalanggas kinabuhi o mga ikaduhang bathalas kinabuhi. Pwede kayo. Oras na ito mga kabibes, 52 minutos na. Human milabay ang ika alas 8 sa gabi. Standby mo diyan mga kabibes, kayo niya sa pagbalik na ito. Ito pagbasahon ang usa ka sugilat, sugilanon sa gugma. Nagipadangat din sa ito ang programa. Din hilang sa 96.7 FM Davao de Oro. Your favorite music radio, kapamilya. Kabibes, kauban niyo si Kuya Tulets. Hangtod kita alas 10 ning kagabihon mga kabibes.
2: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
3: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili din ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya, nga maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested na quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
4: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Family. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Tarataot at manoro. Nagpasalamat ko sa Magnum C. Piktibo, Prato Pagyon. Mahora na ako kay ang kakong mga palatian na ayaw. Ubag man eh. At dahit eh, nakaling kamot na ako di paliok. Pero sa pagkakaroon nga, nakagamit ko sa Magnum C. Mahoy na kakuhang nakuha nga. Pasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
0: Di nagyod mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
4: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: One station, all the hits.
11: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
12: At rin multa niyo, gimang favorite song.

Okay, may gabi pagbalik mga ka-vibes. Ate Roth, haya niyog. Agoy, makahilak na po go, ani. Salamat ka-vibes. Ha. Salamat, Ate Roth. Diya sa may Barangay Tamiha, Kompostela, Davao de Oro. Salamat sa imong pagtanaw ug pagpaminaw. Dinhi sa to ang programa. FMR Confession with Guya Tolets. Dinhi sa 96.7 FMR Davao de Oro, your favorite music radio. Kapamilya, ka-vibes. Salamat sa mga hangtod garon. Naminaw lang gihapon o nagtanaw sa tuang live. Salamat kayo sa inyong pagtanaw o pagpaminaw gihapon mga ka-vibes. Ha? Bisan pa nining kalaom na nga kagabihion. Karoon natin text dito. Maayong gabi, Boost Tulits. Si Nuno Daragusa ni. I-greet me diri sa Tamiha. Maayong gabi, di akanin mo. May gabi di mo diha, Boss Nuno. Daragusa, great po si Nuno Dritix, kini kang Nuno. Gabi ni mo di abos Nuno Daragusa, di agyapon sa may Barangay Tamiha, Compostela. Great, great mindre sa mga Daragusa family diha. Huwag sa tanang kinatibuk ang familia diha ni Nuno Daragusa. Huwag ingon manusab sa mga tao nga mga kuan, sa mga tao nga mga nagmahal ni Nuno Daragusa. May gabi di akanyong tanan ma kapamilya man na o kapuso o bisan unsa nga banay na basta nagmahal no no may gabi niya da. So, sa tanan ng mga kapamilya ni Nuno diha Daragusa Jirma Nuno may gabi mo diha shout out ay uy Jan Jan Harina may gabi mo diha Jan shout out pwede mag request ha. Tanging sa'yo, may Pram General Santos City ng Janjan Harina diya sa may General Santos City. Uy, may gabi diya sa tanan taga General Santos City diya sa mga ako usab nga mga kapamilya diya, mga Rosales family, may gabi diya kanyang tanan. Og sa mga Rosalijos family usab dia sa may Klinan 5 og 6 dia sa may Mabuhay may gabi dia ganyong tanan dia sa may asa ni lapitan ni Pinoyanan sa kuang igsoon ay daghan mo namo kay igsoon dia jan sila si Ate Hilin og si Ate Lorna dia sa Lagaw dia sa Lagaw kalimot may gabi ni mo dia ninyo dia tanging sayo. Isa may nagkanta na dyan ha. Tanaw doon na ito. Dari mo ang tanging sayo be. Tanging sayo. Tanging sayo ay Jerome Abalos ni dyan. Okay kayo ni. Ito ni tugtog ron. Guman sa ito ang kuhan. Kani may himuon na itong kuhan ni dyan. Kani may himuon na itong sunod sa ito ang kuhan. Ito pa sa dyan. Rero dyan ni. Paguman na itong basa na ito ang sulat dyan ha. Hoy, Kang Sydney Mikwa ha? May gabiin mo diha kasi may pangalan babae ni laki ni. Shout out Kuya Tulits from Banilad, Cebu City. God bless 96.7 FMR Davao de Oro ka vibes. Ang lupit. Uy, diha ba ako nagtrabaho sa kuan? May gabi ini mo diha Sydney, ha? Diha ako nagtrabaho sa may Banilad. ES Fortuna Street ko sa una nagtrabaho. Murag kay lagi na ko ni okay. Comment man kinsa kanila, ila ni mo Facebook ba? Nga tanawon tika niya. To tika to kag di tika tanawon ha. Uy na usar man nga. Ning sulod man ni no nga kuan-kuan. Ning sulod man ni akong may gabi ini mo diha Sydney. Diha ko sa una. Diha ko sa una nagtrabaho sa may ES Fortuna Street Banilad, Mandawi City. Na di teka diha di kas Banilad ha. May gabi ini mo diha. Salamat sa imong pagtanaw ha. O kang kuan di ay kang Sir Raul. Sir Raul, masinaring sa imong request sir. Gitan ako na ko dili murag basic lahi ito ang title sa nakabutang sir ha. Dili man mo gawas ang imuhang mga request sir. Sige lang. Padayon niya pong paminaw niya.
Atula na siyang pangitaan og ganang pamaagi ha, nga lahi na pod kanang lahi lang gud nga kwan. Lahi lang gud nga kanta sir ha, si Raul. Ay lang kalain si Raul ha. Musik manain pod kano. Musik manain pod nga lahi ang ato ang gi play. Oh, ako ang gitan-aw wala man. Wala man to diri mo ang kwan. Basig lahi ang nakabutang gud diri kay dili makita gud ang nagplastar ani sa una pagong panahon. May gabi ini mo diha, Sir Sid. Oh, so ni Ma'am Sidney. Ha, tanaw na ko niyang kuana mikwa. Ato ang oras mga ka-vibes ha. Alas 9:16 na. Na 16 minutos na ang may labay human sa ika-alas 9 sa gabi. Sa gabi, din sa tuwang programa ang FMR. Confession with Kuya Tulets din hilang sa 96.7 FM Double Oro, your favorite music radio, ka-familia, ka-vibes. Nining panahon na mga ka-vibes ato ang pagabasahaw ng usah ka sugulat, sulat sugilanon sa gugma nga gipadangat din sa tuwang programa. Andam na ba mo mga ka-vibes? Kaya ito ng pag-sugdan kining maong sugilanon.

0: kalamigan.
1: Nurabik, plural di Tababa.
0: Magkasama, dulot mo ay
1: Dyan-dyan harina. Ay, mogi akong himong murag ibali background ang imuhang request.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
5: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro.
7: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
12: Teresita Basanyes, Oropesa. Nakita akong lawas, akong gibati mo lang kuhaan ka ng maluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times a day ang kapsul. Ang kape, na nagyot ko at law. 3 times, gihapon, pamahapan yun to panihapon. Kayo boy, sudan, katumang kape ka kung sadano, di ba? Barato, 50-50 pa. Lahira sa ubano.
11: Di nagyot mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
14: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PCNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Add lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
15: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5.
16: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

Okay, may gabi pagbalik kaninyo mga ka-vibes. Libinag dia kay Sydney Ray Mikuwa dia sa may Banilad, Mandawi City. May gabi dia kanimo. Salamat kay Sydney Ray Mikuwa. Abot ya pun kadri dia yung gana. Tanaw kayo po sa tuwang live. Pero kung itanaw ni mo, yung Facebook, wala di ko kaila si mga binakog ka na. Kanhi ka na kong kauban o amigo dia sa may Banilad, Mandawi, Cebu City sa una. Basta kay diha ko sa una nag-guan, trabaho, dugay-dugay na. Okay, Nurobic, plural di tababa may gabi, DJ. Request ko, DJ, how do I live? Thanks. Okay, may problema na. Ato na na nakaandam na diri, Nurobic. Request ko, DJ, how do I live? Ganyan. Ganyan na nagkritika nga, may problema. Oh, salamat kasi mga pagtanaw ha. Nurobic. Plural di tababa taga sa mga Nurobic. Salamat kasi sa inyong pagtanaw ha. Kung ati Rotary Multaniog, request daw siya og song na nasaan ang pangako. Kung wa ko nasipit ani by Ruel Cortez na siya. Kaya mo na mga paborito ni Ati Ruth. Nagabihin mo diha Ati Ruth Rimultaniog. Salamat sa inyong pagbaminaw. Bueno mga ka-vibes, ato ang nadungog ang usa ka sugilanon sa gugma no ni Miguel ug ni kasatoyhang uyab si kwan Elena nga matud-patulon na daw katuig ang ilang relasyon apan hangtod karong mga panahon na wala gid sila magka unsa ni wala pa gid sila ma-minyo wala pa gid sila na opisyal nga kanabang gitawag nga mapaila noon ta dawat sa tanan o labi na gid ngadto sila ang ginikanan tungod kay ang pinakaunang babag sa ilang relasyon ang ilang ginikanan balita po mga ka-vibes no? Apan ang hinungdan lang di ay mga ka-vibes tungod kay pareha silang ilang mga ginikanan kaniadto nga mga negosyante unya nagka sipyat o nagka maliay lang sipyat lang sa ilang mga pagdeal sa ilang negosyo. Mauto nga dito na nagdako ang ilang away muna nahimong babag ang ilang mga ginikanan sa ilang relasyon ay ta La Pilipina Tagum DJ watching from UAE why? Na UAM nega Bantay Apo UAE Bantay Apo may gabi ini mo dyan Nurobic plural di tababa tagala Pilipina Tagum di Asia watching from UAE UAE lisod na pronounce. May gabiin mo na salamat kasi mga pagtanaw Nurobic ha. Oh, moto ko tumugod to mga ka-vibes ha. Ato na dungog nga. Ang ilang ginikanan na po di ay may babag. Ikaw Nurobic, nakatisting ka nang nahigugma ka. Nya baguman imong mama, imong papa o papa pikas o mama mo na may babag. Paita. Pero patay mo kayo sa mga mga pero ang iha lang ipadangat din niya iyang sugilanon din eh. Okay, siguro agay pagdasig ka na ito hindi likin magpawala sa paglaom no? Nang abot sila huwag tulog at huwag yabon wala huwag yabon sila may kwan wala yabon sila may surrender bisan pa man sa sitwasyon nagpaabot yabon sila huwag panahon. Yo, mga minaw na tawag ka na yung mga kwanbitambag. Yung mga texter na to, mga texter. Tanaw na to dali si computer, be. Nga to ang mga texter. Kamu dira, ang sige katambag niyo, Nurobic. Ikaw, mga tanong pa na to, ang sige katambag nila ni Bisa. Inani nga sitwasyon ni Sydney Ray Mikuwa o ni Jan Jan Harina. Huwag ni Ati Ruth Rimultaniog. Huwag ang Nuno Daragusa na nag-text po sa ikatambag ninyo sa inyong sitwasyon. Kaniya, wala nagpay lagi ka ni 806. Matod pa niya, ang pagpabilin daw nga matinahuron sa mga ginikanan importante sa kultura nato isip mga Pilipino. Pero ayaw tuguti nga ang mapildi o mapildi sa imong kahimsog sa emosyon. Sila po ang makapildi sa kaayo sa imong emosyon o kahimsog. Laglum ganyan sa pinulungan na. Ang pagpaabot o kira kung naa kay gituman nga mga plano. Pero ayaw pagpaabot nga walay katapusan.
ayo pagpaabot matud pa ang pasabot siguro niya ayo pagpaabot nga hangtod sa hangtod na lang yun. Kinahanglan ninyo ni Elina nga maghimo mo og timeline o target o target nga pananglitan sa sulod sa usa ka tuig unsay sunod nga lakang kung dili gihapon sila mouyo nato. Dapat na mo i-target o plano. Siya mo, parang let, diigit silang tugot. Siya man, ang taba na lang ta. Ayaw po, ayaw. Ang naabot, ang pasabot ni niya nga, naabot mo i-target. Naabot mo i-plano nga, sulod sa katuig ikang karoon. Siya may, kung dili, igit silang mo yun. Siya mo man, siya mo gimayo. Matod pa ni Nurabik, babagjod kay palahubog dati ako ang habih patay. Mabag daw ang ginikanan ni Nurabik sa una kay ang iha dong wana palahubog do kayo. Pero karon Nurabik dili na minom. Okay na imong papa, papa. Naman di na minom kay kun sa ibahog lang. Junil Kuibas Gulayan, maayong gabi ni Mudi Adol. Ang gabi usap sa mga Gulayan family des Barangay Ugaw. Gikan ni Junil Kuibas Gulayan. Og labi na sa yahang mga kaparintihan des sa may Barangay Ugaw may gabi. Labi na siyang mama de, Nanay Leon siya. Oh, may gabi di sa tanan niya yung mga kaigsuunan. May gabi, babagi daw. Babag jud kay palahubog dati ang ako ang habi. Babag din ang ginikanan, no? Bitaw ang kani magkumpag ka palahubog pag mga kabaybis. Busko, magiging ginikanan. Kay dili mo guna makalipay sa asawa. Ang bana ni mo, sobra ka palahubog. Kay kisa pa man yung tao ay makapalipay o asawa kung hubog na kayo, magtikongkong naman ka. Diri kang 1, 2, 3. Kasagaran lisod matambalan ang samad sa kaniadto. Kung ang duha ka partido ra ang nagatubang. No? Pangita og usa ka respetadong tao nga inyo, sa inyong komunidad. Usa ka inila nga mga tao, dagong tao o parente nga paminawon sa inyo ang mga ginikanan, no? Kasagaran mas madungog ang tambag sa usa ka third party kaysa mga anak nga gitudlo ang buta sa gugma. Ha? Salamat ni Mudia. 1, 2, 3. But pasabot niya nga dili maayo nga dili lang yun magpabilin sa duha lang ka partido kali sa imong ginikanan o sa imo ninyo lang duha. Ang mas maayo daw nga adunay laing tao nga kasaligan o matod pa niya ka ng mga inila nga tao o tinahod nga tao. Diya sa inyo ang dapit sama sa usa ka pari baron, pastor, mayor o mga daggo nga mga parente. Kana bang inila nga mo'y mupatunga sa inyo ha? Mo'y mutambag sa inyo ang ginikanan. Pwede po no. Para po nga ka nang napoy makatambag sa inyo ginikanan mga dili man na mo'y maong inyo ha? Inyo ginang babaga ng inyohang mga anak nga kabalo mo nga nagkahigugmaay na yung may labot na ng inyohang mga anak sa inyohang panagbangi. Bitaw, nindot po na nga nangingana bitaw mga kabibes day, no? Mukuha po daw mga tao nga mga kanang bugat po nga tao ba nga mo'y makapa musaysay o mo hatag o guwan o sa barangay pa sila may mga lupong tagapamayapa ba? Shout out dia sa tanang tagalupong tagapamayapa dari sa lungsod sa Buntura, no? Ugma, murag paldo-paldo mo, ugma, ha? Murag kabalo na mo ba? Tumugan, ugma, siguro, no? Sabah, dari kaya kasi sinay na ni Edo, di ba ka ang inyo mga partner, wa ninyo sa bae niya, mabulabog hinaon. No comment ko to, let's see. Ang atirot, wadaw sa'yo comment daw. Sabot niya atirot, kamol na sa'yo bahala niya. Kaya mura ko ako ikasulti, anak.
Daghan po ta kay tag mga basahon diri mga comment ha, mga vibes sana isa ha kay. Napa mo go inyong request god? Napay request ni isa gani ning request nga kon. Nurbik ba ni? Nga how do I live? Wow, di tugtog pa nato ni mga vibes. So napay isa diri nga 7-2-3 atod ba niya? Ang mga ginikanan kasagaran nagduda kay basin maglaraw lang mo o mawala ang focus ninyo sa kinabuhi. Ipakita ninyo ni nga ni ipakita ninyo ni Elena nga mas misuroy pa ang inyong kinabuhi tungod sa usag-usa. Kaya kung nagtrabaho na mo, ipakita ang inyong kahamugaway. Kung nag-eskwela, nag-eskwela pa mo, ipakita ang maayong grades o grado. Himuan nilang makita nga ang inyong pagkauban, blessings o dili kini malas. Ang iyang but pasabot mga kabibes nga, ipakita ang mga positibong mga butang o mga nilihukan o resulta sa inyong panag-uban para po sila mainggan nyo nga mutugot sa inyo. Dili kay basin o kanang ang ilang nakita sa inyo ha, mga negatibo lang po, mga walay ayo. So paningkamutin ninyo nga mapakita ninyo ang mga maayong mga buhat, resulta sa inyong pagpaningkamot o nanarbaho manggaling mo. Kung nag-eskwela mo, ipakita nga maayo inyong mga grado para dili sila may makaingon sila nga maayo man din. Sige, ato na lang na yung tugutan. Okay po, okay po. Ngunya kay ang ato ang oras mga kabibes, nagkana magkagabiin ha. Ato sa ning tagaan o pagtagan ning request ni Nurabik ha. How do I live? Ato aning paminawon mga kabibes ha. Kay hapit na ba mo focus ning ato ang oras.

Okay, matutpanin Norbik. Muna'y giingon nga mapugngan pa'y baha. Mapugngan pa'y baha nung ka ang gugma. O ba? Pugngan pa'y baha daw nung ka ang gugma. Mali ito, pung ito mga baha. Lagi dito sa kuan mga flood control. Lagi. Alangan nga, giilam po itong kisut malitasan. Naadyo'y kausaban. Ito, naadyo'y kausaban. Yan ba na daw? At least, sa una, murot rao sa kagalong to ba? Karun, at least nausab. Nga, murot nagduha. Nausab gyan. May gabi na. Norabic Floral di taba. Masalamat kasi mo ang pagpaminaw, pag-operar niya ito ang programa, no? Antod garoon yung mga orasa. At ito, Trimultaniog. No comments na daw siya. Sige, no comments. Mga ato na ipatugtog ang imuhang, kwan? Ang imuhang request nga nasaan ang pangako by Ruel Cortez.

Ang kuan kay sa to mga lit sa to mga komentarista karong gabi una ha. Sa inyo hang pagdanaw pagpaminaw, daghang kay salamat. Ang ako lang ikasulti nimo Miguel. Ang tinuod nga gugma nasulayahan sa masulayan sa panahon ug babag. Kini lamang timani. Kung para gid mo sa usag-usa, adunay dalan sa inyong kalampusan, bisan pa man sa kalisod. Kana lang may gabi kaninyong tanan, kini si Kuya Tulets Rosales. Daghang kay salamat sa inyong pagpakiguban din sa itong programang FMR Confession with Kuya Tulets. Gigan kita alas 8 hangtod alas 10 kagabi on din hilamang sa 96.7 FMR Davao Oro, your favorite music radio kapamilya kabibes. Daghang salamat kaninyo o good night kanatong tanan.

0: 401.
1: Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Aniyan ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations o radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugkaog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase. Dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na ug palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pop premyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa ABS-FM radio station o ubang mga partner radio stations.
2: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
4: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
5: Hugo Bistro.
6: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
7: Tara na!
6: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
7: More than good pizza.
8: Water is life, so don't just drink any water. Choose

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Excellent Health Excellent Life EXL Maka Buhay Plus.
2: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga gikalintura ko. Grabe pa dang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening.

0: expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Tuloy po tayo sa pag-text sa ating EXL Makabuhay hotline number 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Para po sa inyong mga health concerns. Kaya naman po, oras naman po na bahaging pinakahihintay po ng karamihan ang ating texter segment. Dito po kasi natin binabahagi po ang mga katanungan na pwede

0: sa mga nagagamit og eye drop, no, para sa glaucoma binenga. Ang uban nagreklamo nga nagalabad ang ilang ulo o uban mga side effects tungod kay ang beta blocker eye drops manggod mga binenga. Mukos na siya og mga side effects, no. Pag nagalabad imong ulo sa eye drop nimong nga ginagamit, kinahanglan manggod gina-follow ang dosage kasi bawal masubrahan og gamit, masubra og gamit sa dose. Balik kasi mong doktor, magpausab ka sa imuhang prescription. Kung nagapadayon gihapon ang sakit sa imong ulo, pwede ipausab ang oras sa pagpatulo ngano man kay basig mo interfere sa imong mga normal activities matag adlaw. Now kung ang imuhang patulo sa mata dili gihapon siya makatabang sa imong pressure sa imong mata, pwede ka i-laser sa imuhang doktor, no, kanang trabeculoplasty. I-laser ka binenga para ma-drain ang tubig sa imuhang mata. Pero sa data, mga estimated 40% sa mga tao nga na laser ni undergo surgery for glaucoma, naka-experience sila nga walay improvement. So kinahanglan na po ka, i-usbo na po ang procedure. Bantayanan po ni sa mga nagagamit og corticosteroid. Kining corticosteroids, mauna siya ang mga tambal para sa asthma, mga allergic rhinitis, o na mga hay fever, eczema, problema sa panit, na ay mga problema sa baga, na ay problema sa mga joints, arthritis, o lupus, o na ay prostate problem, especially prostate cancer. So kung nagiinom ka ni nga tambal, ginadaot niya ang collagen structure sa imong mata. So mo induce siya og glaucoma. As much as possible kung nagiinom ka og mga corticosteroids nga mga medication, kinahanglan pinakagamay nga amount possible og shortest time lang yun, possible time, dapat dili nimo ni siya i-maintain og dugay kung naa kay glaucoma issue. So kung ang inyong eye drops is a beta blocking eye drops, bantayanan ninyo pinanggaha kay taghan baya sa nagagamit ana labi na tugay-dugay nga panahon. Kana man gud bisag ipatulo na sa imong mata, mosulod na sa imong dugo ang iyahang substance sa imong ipatulo sa mata nga mo create na siya pagpababa sa imong HDL cholesterol, yung good cholesterol. So ang mahitabo mas modagahan ang imong bad cholesterol, maimbalance ang ilahang ratio, unya mas taghan inon ang nangalipong, daghan sila gipamati, hinon silang lawas. Mana sa mga babae nga menopause na, magbantay gud mo in town matag adlaw nga di ta madakdak tungod kay taas keng risgo nga magkaroon ng hip fracture. So panahon na hip fracture, daghan na ang bation. Although matambalan gihapon ang mga hip fracture, dali ra na bisan sa mga post menopausal women, matambalan pa na mga hip fracture. Natay mga pamaagi na isgutan nato na puhon mga pinagat. General advice nato sa mga naay glaucoma, mag-inom og saluyot kada adlaw. Pwede raw, mas maayo pod nga half cook para nga mas mutaas ang iyang beta carotene, kasi ang beta carotene essential na siya sa formation sa visual purple. Mao na siya nga substance necessary para makita ta sa gabi or mga ngit-ngit nga mga lugar or ngit-ngit nga oras. So importante ang beta carotene, mas mutaas na siya pag i-half cook nimo ang saluyot. Half cook mga pinangga, dili raw. Pwede po raw, pero mas gwapo ang half cook. So kung daghan kag pangag sa imuhang bag-ang, mas gwapo i-blender gini mo ng mga dahon-dahon or saluyot para nga ma-digest, ma-absorb kaayo ang mga sustansya sa imuhang lawas. Mga pinangga, since nga ang stress connected kay sa glaucoma, mag-take Makabuhay Plus Herbal Capsule kada gabi or buntag uto hapon para lami ang tulog. Ano ni siya anti-stress formula nga dili ka dali mag-nervyos, dili ka dali magkulaanon. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule. Sa mga nagapaminaw bisag wala tay glaucoma pero taas kag risgo nga magka-glaucoma tungod kay kaliwat ninyo. Oh, posible man sa kaliwat nimo pinangga. Unya labi na kung pati ang lifestyle si mong kaliwatan gi sunod pud nimo kana. So take Makabuhay Plus Herbal Capsule magabi para nga layo ta sa mga huot sa dughan, atakis kasing-kasing, gaan ang pagmata inig kabuntag. Healthy kita mga pinangga. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista.

0: busa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay aron mahatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe ay anak nga babae di nakanak pinagi sa makabuhay nga kita gimay sa mong anak. Ingat ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check up. So gitest sa ko akong heart picos pagtanaw nila kay open na clear na kay ako ang matres basta kay gi-clear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kung nato ko ang bana mo testify gid to kung sa kamayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Hi, it's El Makabuhay.
5: Hoy, nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus capsule? Basig wala pa ha, timan ininyo, consistency is the key. Nganong importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala og do naman pipila ra og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits tungod kay biblically ingon si Ginoo kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta no para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Mauna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na na ng gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay ang kapsula, yes. Kay bisag mukaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap inig gawas ana sa imo kamunggay ra gyapon na gulay ra gyapon na sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus capsule pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag sa udto unya before you sleep inig kagabi eh, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Atun ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inisuking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Basta healthy, happy. May kasabihan. Every day brings a choice to practice stress or to practice peace. Matag adlaw nagdala kinig pagpili. Nagagad ang atong kinabuhi sa pagpili. Imo bang i-practice nga mas stress ka? Or imo bang i-practice nga magmalinawon ka? Ang Word of God nag-offer og saad. Naghatag og saad ang pulong sa Ginoo sa 1 Pedro 5:7. Cast all your anxiety on Him. Tanan imong kabalaka, imong iyangungo ngadto kang Ginoong Hesus, ngadto sa Dios. Cast all your anxiety. Mitag cast all, tanan nga nakapabugat, nakapabalaka nimo, imong iistorya sa Ginoo. Because He cares for you. Tungod kay ang Dios nag-amuma, nagkabalaka, naidakong pagtagad kanimo. Sometimes, di tamutuan na eh. Sometimes, di na to na ma-feel. Pero hinumdumi, walay makapugong sa imong pagpili. Kung di nimo gibati ang pagduol sa Ginoo, then, dalha ang imong pagbati tungod kay natay gahom sa pagpili. Hinumdumi na, natay gahom sa pagpili. Mayong taggahom sa pagpili, dili nimo feel. Pero kasabot ka nga mo ni dapat buhaton. So luhod, bisag di nimo feel ang luhod, ampo sa Ginoo, ihilak sa Ginoo, pangayo pagtuo sa Ginoo, pangayo nga dili ka magduha-duha. Sama ra na sa illustration, kung naa kay nindot kay nga bulak sa gawas sa imong balay, giunsa nimo pag-define ang like ug ang love sa panahon magtan-aw ka sa nindot kay nga bulak diha sa gawas sa imong balay? Like, gusto nimo, ganahan ka, gibati nimo. Ang gugma, yes, naagihapoy gusto, naagihapoy pagbati. Pero mas muda ko ang prinsipyo. Ang like, ang gusto lang, pwede nimo pitason ang bulak kay giganahan ka. Pero unsay may tabo panahon nga pitason nimo ang bulak, mamatay. Pero kung love nimo ang bulak, dili nimo pitason, imo siyang itrim, imo siyang alagaan, bisbisan, kanta-kantahan. Kay love nimo ang bulak, nga gusto nimo mulabong gid siya, mabuhi gid siya. But pasabot, mas miiral ang imuhang utok kaysa imong pagbati. Parihar na sa mga estudyante nga bawal pa manguyab mientras nag-eskwela pa. Pero sa panahon, manguyab na ka o giuyab nimo ng bayhana, sama imo ng gipitas o mawala ang iyang kaugmaon. Eskwela gani, wapag imo mi-graduate sa college, ayaw sa imo pagpanguyab, aron nga ma-focus ninyo ang inyong kaugmaon sama sa bulak nga gihigugma, maatiman o ma-preserbar pag-ayo. This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Magaingon ang grasya kalinaw sa Dios. Manan natong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalaygo ng Dios. Basta healthy, happy.
6: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Ernesto Boy Makasaed Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi nakayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
6: Makabuhay.
8: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inisuking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, it's El Makabuhay.

0: para sa bayan ng mga garanggada doon nagitay. 5 minutos sa mga naggalabay ang dagna sa Lasete sa buntag. Ay buntag na sab sa doang mga kahigilaan na labinagyod ang mga taga-Davao region. Doon din naglanog-lanog ang doang pagbanag-ubanoban magigala sa mga nagabaminaw sa 101.9 FMR Davao City.
1: Good morning!
0: Yes, sa Tagum City, naglanog-lanog usap kita sa 89.5 FMR Dabnor.
1: Good morning!
0: Yes, good morning! Siyempre, magaranggada din na sa Nabunduran, lungsod sa Nabunduran, lugar na diha ang 96.7 FMR Dabnor.

0: Madrugada.
1: International news, controversial nga cat killing competition gikundina sa New Zealand.
0: Aragada.
1: Balitang pugnat sa kusog, Wimbanyama mipirma og 252 million nga kontrata sa San Antonio Spurs.
0: Aragada.
1: Balitang showbiz, Bia Alonso og Vincent Ko nagminyo na.
0: Aragada.
1: Oras magarangkada, 13 minutos na, humanag kalagubo ang takna sa La City sa bundang. Ania na mga detalye sa mga nag-unang mga balita alang sa arangkada, balita sa bundang.
0: Arangkada, balita, local.
1: O nasa detalyeng lugar, wala dawata sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCOG. Ang mga panawagan nga bagwion ang child abuse conviction batok ang kanibayan muna Representative Satur Ocampo. Kanhi Act Teachers Party List Representative Franz Castro og unsi pa nila ka mga kaubanan. Gibudyag ni NTF-LCOG Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr. Ang panawagan koordinadong kampanya aron magaligay ang mga gusado sa illegal nga mga responsibilidad. Isuportahan usab sa task force ang posisyon sa Atamanubo Tribal Council of Elders sa Talaingo, Davao del Norte. Ang kaso may kalabutan sa insidente niadtong November 2018. Din giingong gidala sa grupo ang mga minor di edad nga walay pananghit silang magginikanan og tribal leaders. Itong Hulyo 2024, gihugman sa Tagum City Regional Trial Court Branch 2 nga guilty ang mga akusado sa kasong child abuse. Gipasiugda pa ni Torres nga ang pagbaligtad sa sentensya mahimong magadasig sa dugang pag-regroot sa mga lumad ang kapatanunan. Inagi sa gingong mga piking eskwilahan sa pagkagaron. Wala pa yung opisyal nga tubag ang kampo nila o kampo o Castro sa maong pahayag.
0: Aragada! Aragada!
1: Nagka-recover ang mga operatiba sa Regional Explosives and K-9 Unit o RICO 11 o usaka unexploded explosive or Ordnance o UXO atol sa inspeksyon sa usag junk shop sa Purok 10 sa Rada Familia Village, Kalinan, Poblasyon, Davao City. Ang inspeksyon gihimo ni atong Hulyo 12 din gigingong gamitaho ang usa ka empleyado nga dunay vintage bomb nga naapil sa mga scrap metal nga gibaligya sa wala mailing individual ni atong Hulyo 10. Uman sa technical examination na kumpirma sa EOD team nga ang na-recover mao ang usa ka 105mm high explosive projectile nga wala na fuse assembly o adunay kadaot tungod sa gidugayonin. Duwas nga gitala sa RICO 11 headquarters ang mga bumba alang sa hustong disposisyon. Gipasidanan usab ang mga empleyado sa junk shop nga ipahibalo dayon sa mga otoridad kun adunay susamang eksplosibong magitan aron malikayan ang peligro.
0: Aragada! Aragada!
1: Gipahibalo sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD Region 11 nga mukabat sa 139,533 ka mga benepisaryo sa Davao Region ang natabangan pinagi sa Sustainable Livelihood Program kun SLP sugad sa tuig 2017 hangtod 2026. Sumala sa ehensya, dulaan sa 14,000 kakabos o naginahanglan nga pamilya ang matagduig magadawat og suporta pinagi sa livelihood assistance, pagpalambo sa negosyo o tabang sa pagpangita og trabaho. Isugdan ang Sustainable Livelihood Program ni adtong 2011 aron magkahatag og dugang panginabuhian pinagi sa micro enterprise development og employment facilitation alang sa mga benepisyaryo. Samtang nagaparayon ang kalampusan sa programa, ginuso karon sa DSWD ang paghimong permanente nga balaod sa SLP ani ana sa second reading sa Kongreso ang maong sugyot aron masiguro ang padayon nga pundo o mapalapdan pa ang programa sa tibuok nasud. 18 minutes na huwag nagkalabang ang Tecna sa La City sa buntag. Padayon sa balitang lugar, nagkaparayon ang manhunt operation sa Carmen Municipal Police Station. Batok sa usa ka 43-anyos nga lalaki nga giingong ng labay o fragmentation hand grenade sa Purok 22, Barangay Ising, Carmen, Davao del Norte. Gila sa kapulisan ang suspect nga si alias Jimmy. Walay trabaho o residente sa mga lugar. Og base sa investigasyon, nahitabo ang insidente human sa panaglalis nila sa ihang asawa. Kaadlaw niya itong nagkalabang adlaw o human sa ilahang panagbangi. Mibiya ang suspect sa balay o gilabay ang usa ka fragmentation hand grenade dool sa balay sa ilahang purok. Chairman, sa wala pa kini, may kagyo sakay o motorsiklo. Ayon na lamang o wala may buto ang mawang eksplosibo o wala ay nangaangol. Ang granada na nagkaroon sa kustudya sa Provincial Explosive Ordnance and Canine Unit sa Davao del Norte alang sa hustong disposisyon. Samtang gapadayon sa kabilisan ang pagpangita sa suspect aron atubangon ang angayng kaso. Agada! Katapos ang detalye sa balitang lokal. Gidawat sa Davao City Council sa first reading ang usa ka ordinansa nga nagdumong sa pagpalig-on sa proteksyon sa overseas Filipino workers kon OFWs nga nagtumong sa illegal recruitment ug human trafficking sa Dakbayan. Gihingan lang gini og safe migration ordinance in Davao o kalinga sa migranteng Davaoino ordinance of 2026. Diyan ay patuman ang apat dapat standard aron masiguro nga legal ug luwas ang proseso sa pagtrabaho sa gawas sa nasod. Ang maong lagang gihimo human matala sa Davao City ang 72 kakaso sa human trafficking niadtong 2025 nga mao'y labing taas sa tibuok Davao Region. Lagipusab sa ordinansa ang pagdeklara sa Safe Migration and Anti-Illegal Recruitment Month aron mapalig-on ang kampanya sa impormasyon. Kung mupasar, magtukod usab o barangay OFW Help Desk sa tanang 182 ka mga barangay pinagi sa pag-uban sa Department of Migrant Workers o Overseas Workers Welfare Administration kun OWA aron mapadali ang pag-monitor o pagtabang batok sa illegal recruitment. Alas 7.21 na ang itong oras mga karangkada.
0: Arangkada Barangita Regional.
1: Detalye sa balitang regional, giaprubahan na karoon sa Gunyang Panlalawigan sa Cotabato ang usa ka resolusyon nga naghangyo sa Palarong Pambansa Board nga ipangalang kang Rene Clark Bobit Baterbunia ang Basketball Tournament's Most Valuable Player o MVP Award. Ang Resolution Number 2026-410 gisang at isang gunyang kabataan Provincial Federation President o Ex-Officio Board Member Karin Michi de Guzman o gipirmahan ni Vice Governor Rochella Marie Talinio Taray. Tumong nini ang paghatag o permanenteng pagpasidungog sa nahimong pagpaningkamot o kabahin sa namatayng atlita.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Eugenio Lumacang, taga-patrosinyo, San Jose, Bago, San Nelson. Na ako'y pamamatay ng mga kuhan, ginagmay rin mo ang mga kuhan sakit. Pero sa liyang nagamit na ko Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitlinog yun. Ang Magnum C, maugini makaayo sa atong panglawan.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.

0: Malupit! Sa kamay mo, mabait! Try Bar Blue! Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS! One station. All the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: Aranggada! Yes, balikta mga karanggada sa pagbarayon sa tuwang Aranggada Balita sa Bundang. Samtang aduna kita ay 34 minutos na humaan ng galagubo ang tagna sa alas 7 sa Bundang.
4: Aranggada Balita International.
3: Naway baglangan na niya na ang detalye sa Balitang International. Nagaparayon ang kontrobersiya sa New Zealand humaan na himong sentro sa panaglalis ang tinuig nga cat killing competition nga ginapahigayon sa North Canterbury diyan na ay madawat ang mga magkadakop o magkapatay sa labing daghang iring. Bisan pang ang tumong sa maong kompetisyon mao ang pagpugong sa populasyon sa mga ihalas o feral cats nga giingong hulga sa native wildlife. Adunay kabalagang nga mahimong maapil usab ang mga binuhi nga iring tungod sa kalisod sa pag-ilan ini. Og tungod niini nanawagan karon ang nagkadiyang environmental og animal welfare groups nga mangitag laing pamaagi sa pagpanalipon sa mga lumad nga hayop nga dili pinaagi sa brutal nga pagpatay ngadto kanila. Isugyot sa mga animal rights advocates ang paggamit sa TNVR o Trap, Neuter, Vaccinate and Return isip mas tawhanon nga paagi sa pagkontrolar sa populasyon sa mga iring samtang gipugos nila ang gobyerno sa New Zealand nga ripasuhon og undangon ang maong kompetisyon.
4: Aranggada!
3: Dahil po dito sa kuwanon, New Zealand, no? Iring po ng ilahang gining pahimungtan mga sugi o mga binating mga kaarangkada.
4: Arangkada! Balita! Sports!
3: Sa atong paugnat sa kusog, formal nang may pirma o 5 katuig na rookie contract extension ang 7-foot center sa San Antonio Spurs nga si Victor Wembanyama nga nagkandidat og $255 million. Lagip sa maong kasabutan ang player option sa ikalima ka tuig nga naghatag ganiya og gagawasan sa pagdesisyon kung magpabilin ba siya sa Spurs o musulay sa laing kupunan. Sumala sa mga taho, gipili ni Wembanyama ang 25% maximum rookie extension imbes ang mas dako nga supermax deal nga posibleng mukabat sa $303 million. Ang bagong kontrata ni Wembanyama gikonsiderar garon nga usa sa pinaka dakong rookie extension sa kasaysayan sa National Basketball Association kon NBA. $252 million kung itong sumadahon mubulan sa nasa mga 4 million dollars ana something mga igala so bisag 4 million ang iyahang bulan dako na kaya na diba sa usag NBA player. Wow! Oh ganon mga kagsuda na nga ito ang entertainment news.
4: Aranggada Showbiz.
3: Sa atong showbiz balita, opisyal nang magtiayon ang aktres nga si Bia Alonso o ang negosyanteng si Vincent Ko. Uman silang nagpakasal sa usa ka pribado o yano nga seremonya sa Makati City Hall. Ang kasal makaigsunan gipegayo ni Makati Mayor Nancy Binay. Kinsa usab maoy unang mi pakigbahin sa mga nga balita. Pinagi sa pag-post og selfie uban sa bagong kasal. Din makita si Bia nga nagsulob og puti nga wedding dress. Nawala pa ang kasal, mga igsoon, naglutaw o nagadayang espekulasyon o isyo bahin silang relasyon. Gibuti ako sa mga report nga may pirma ang magtiayon o prenuptial agreement sa dili pa sila magminyo. Bisan wala pa magkapagawas o opisyal nga pahayag sila si Bia Alonso o Vincent Co. Dagana ang may padayag o pagbati o paghangyo o malipayong kinabuhi alang sa bagong mag ayon. Uh-huh. Diba? Murag action man nag-atras si Bia Alonso kay sa ilahang prenuptial gibutang dito nga ha, kung magbulag sila ang bata kung naa sila'y anak no dito sa kang Vincent ko ibilin o niya dili kakuha si Bia Alonso kung sa ama katigayunan nga naa karon ni Vincent ko. Diba? Masig na usob ang katong prenuptial. No, bisag unsa pa ng klase nga prenuptial. Importante mangyagala nga nagkahigugma ay silang duha. Kaya ang gugma, no? Di ginamattabang, dili mabalik man nimo ang baha gikan sa bukid, pabalik gito sa bukid, pero ang gugmang nag-uros-uros dili gina nimo mapungan.
4: Aragada.
3: Yes, mga katong naglangkob sa kinatibuk-an sa tuang Aragada balita sa buntag. Sa adlaw karon nga Webels, it's a this is ice bulan solyo to this Melbourne design. Tangalan na lamang sa kanitibukang persa sa FMR Network News Center. Princeton Lee mamuang news editor, Troy Moreno ang mamuang news writer. Patch Tulets, Jason Ogarison Cirilio among production of technical staff. Billy Danrel Doladre ang amuang General Manager sa FMR Network. At ang kumigil at pagbalik sa ikaduhang segment sa tuang pagpanagubanuban sa programang Aranggada sa Buntag hangtod bita alas 8. Ako si Elmer Dudes Romantico Tandog Magingon. Pag mabinantayon o magpakabana sa mga kasamtangang isyo o mga nagunang balita.
4: FM Radio 96.7 Davao de Oro. Paminawa.

0: 101.9 FM Radio 96.7 Davao di Oro 89.5 FM Radio Davao. Gavada Aragada.
1: Bueno, balik tama, Garangada. Diri sa ikaduhang hugna sa itong pag-panubahan ng itong tulumanon inyong tulumanon Garangada sa Buntag. Sa makausa, ako ang inyong ubos nga alagad sa kahinginan ang ganunay sumunto, parumuntog bomba. Ang ganunay nagpaubos kaya ang lami nasa ubos. Dili guapo, dili tisoy, romantiko lang. Si Gidlibunaw lang ang guwambo mangyagal na. Diba? Yun na yung kape. Ito'y kape nga endurance nga makapadasig matuniya sa mga lalaki katong kulang na sa gining kuhan ba? Ha? Kulang na sa energy kung makigarin nyo sila ang mga asawa.
2: Pinawa!
1: Rudy ko mo to, ang to dili ko ka suway o ginom. No? Okay. Maligtam ang buntag, sumakausa. 16 minutes na lang, unamudangat ang alas 8. Buntag, ganyang tanan, minaw garon. No? Sa tuang mayor din sa nagbayan sa Davao, Basti Duterte. Itong Vice Mayor Rigo Duterte, Tibo Council. Buntag, ganyang tanan. No? Sa tanang mga nagpalanog-lanog sa ikagilangkuban sa likatulong distrito, magigala. Naglanog-lanog. Okay? Depo sa Tagum, ang ituang pinalanggang syudad. Tagadiha Magidda. Tagatagum Magidda. Partikular sa Barangay San Miguel. May buntag niya. Sa tuang mayor, nga abtik pa sa kining manikop nga langga magigala. Oh, magigatag abtik sa manikop. Sa'yo pa mo ambak. Ha? Sa'yo pa mo ambak, ikan siyang balay, may gala, kaya mag-suroy-suroy ito sa mga nagkalinlaing barangay, 23 ka barangay sa tao, Tagum. No? Mangitag unsapay, angay nga ma-improve sa mga barangay. Suroy sa mga kalsada, ito mga, muna makitaan, makitaan niya ba? Unsa itong mga kalsada nga naglubak-lubak, so itong mga kalsada nga angay simintuhon, kaya kadaadlaw na. No? Workaholic na nga mayor. Talagsara na nga mayor mga gala. Grabe ka workaholic. Muna kung makig appointment ka siya ha. Adto gigalas 4 pa. Kadlaon. Gala 5. Nihinay na nag-ambak eh. Magpangapi anak magigsoon. Da siyang bansyon. Nihinay na nagsuroy-suroy. Sa mga nagalilayang barangay. Siyang pagbisita. Pag-inspect. Siyang mga kini mga proyekto. Usa sa kong kabiliban, kanang ko ano, kanang sa Tagum City National High School. Okay? Ay project na din gym, nga dako kayo may galasaya gadala. Na kanang dugay na kanang traffic din na sa manggang eskwilahan. Diba? Hindi ang magandang eskwila nga kuwang mga anak. Grabe kinaka-traffic. Halos sa unaw, abtan ko tag 10 minutos una ko makalusot. Pero karon, wala na traffic. Ha? Tungod kay gisibog ni Mayor ang katong pader bitaw. Gisibog pasulod dito sa kuwan skwilahan. Yagi pader. Anay mga lingkuranan. So ang katong mga ginikanan nga maghuwat silang mga estudyante, maglingko dito sa gawas, dito magpaabot. Nya, basta lugar na kayo. No? Ang mga sakyanan nga musundo sila mga anak, makaplastar na o ginini ang parking. So what ay traffic ka mahitabo? Karon, ongoing nga project din na sa Imelda, mag-ugpo pilot Imelda Elementary School. Oo. Sumog yapon, ang yang gibuhat, gisibog, gamay. No? Lugar na sa kayo. Kaya diha po sa una sa Imelda, grabe. Ang grabe ka traffic po na diha. Karon, nag-inisyatibo ang itong mayor diha sa Tagum. Gisibog niya mga gala. So, bakante, lugar na kayo. So, dili na delikado nga ito sa mga bata. Nga mabanggaan ba? Nga na, di ba? Kay safety ang mga bata. So diya ta mobilipod. Ha? Sa tuang mayor din sa Dagom Maygala. Mayor oy, may bundag. Naminaw man kagaron wala. Basta tinuod di og istorya, no? Dili ni ingog Atik Bulandik nga nagpakuan ta pa pataba sa imong kinini ang atay. Di ba? Tinuod ni og isulti kay ko mo daig ko Maygala sa taong angay nga kinini ang pagadaygon. Mm. Di ba? Kung angay batikuson, batikuson po, pero managtagsara kay kong batikos, no? Halos pagdaig lang ning agwa. Anya garon padayon ng proyekto sa pagsiminto po may gala diya sa School Road. O kining pathway po sulod diya sa Tagum City National Trade School, no? Diya sa Barangay Pukon. So ang tumong anak may gala, aron usab mapalambo ang kaluwasan o kaharuhay sa pag-agi sa mga estudyante. Di ba? So, katulon yan ang project sa eskwelahan nga yung ang kanang pathway. No? Ang correct term na is pathway. Eh. No? Pathway sulod sa kinini ang mga eskwelahan. No? Gisibog ba? Di ba? Aron lugar o haruhay ang pag-agi nga ito sa mga estudyante. So, sumala. No? Sa tuang amahan din sa syurad sa Tagum, kabahin ka na silang padayon, no, nga programa sa pagpalambo sa infrastruktura o mga pasilidad sa mga pampublikong eskwelahan sa syurad sa Tagum. No. Gilauman ka na may gala, pinagi sa mga proyekto, mahimong mas luwas o mas kumbinyente ang adlaw-adlaw ng pag-eskwela sa mga kabatanunan. Di ba? Nagpasalig usab ang local government unit o Tagum Maygala sa liderato ni Mayor Oy sa pagpadayon sa pagpatuman sa mga infrastrukturang adunay direktang kaayuhan alang sa edukasyon o sa tanang taguminyo. Hindi lang eskwelahan. Kanang mga concreting sa mga kalsada, no? Road concreting. Sa Barangay San Miguel, ay kalsada diha nga lubak-lubak na, itong karaan na kayo nga asfalto. Karon gi siminto ni Mayor gisugdan nag project ba. Salamat sa aksyon agad Mayor Rity Oy. 09 0905 047 9954 na nay mga atong cellphone number na nay mga gi-text gahapon pod. Tuna una og basa ni mga nag-text gahapon. Sana okay. Gayun na rin. Hello Dods, taga Bansalan, Davao del Sur ko. Kamayong ni mo ang buses ni Kuya Dong sa DXGO Action Radio nga magbasag sulat sa una. Ikaw ba to? Birto. Senior na ko Dods, pero tigpaminaw ko sa una sa Action Radio. Ngutana lang ko ikaw. Ako ba ko nito? Yes, ako to. Sa DXGO Action Radio Davao Zona. No? Ako to, katong Kuya Dong, katong sa to programa to. Sa teto kayo, no? Ah, katong kuan. Mga tunog sa kagahapon.
2: Binuang!
1: Binuang. Ito mo, di title, mga tunog sa kagahapon. Okay, ako to. DXGO. 22 so man siguro kung edad na to. Pero no, pasalamat sa Ginoo ang gift nga gihatag sa tuwa magigalang kaniadto karon mao lang gihapon akong tingog. Wala ni bata, wala po ni tigulang. Di ba? Lahi ka ba itong tigulang ba? So, mao ni ako to si Kuya Dong, salamat Dong Berto, no, taga Bansalan. Davao del Sur. Yes, kusog na nga programa sa una mga egso. Laing text. Sana eh? Unsa imong kuminto nga halos mga Duterte naman ang tanan nagdumala sa Davao. Wa na ba di ay lain? Hide my number. Magbuot man mo. Mga Duterte ng tanan diya. No? Kung atong tanawon manggut sa kining tunaing natong demokratikong paglantaw ang kamatuoran mangigala. Di ba? Nga daghang yung membros pamilyang Duterte ang nagkupot. sa mga posisyon din sa Davao City. Di ba? Oh, Mayor Baste, Vice Mayor Duterte, Congressman sa unang distrito Duterte, Second District Duterte. Di ba? Oh, sa mga nagasuporta, no? Ilang giingon nga padayon silang gipili tungod kay kontento ang mga botante silang liderado. Kalinaw o kauswagan sa siyudad sa Davao ilang nasinati. Alang sa mga nisuporta sa mga Duterte, ang pagdaog sa eleksyon mao ang desisyon sa katawan. Tama. Di ba? Sa mga kritiko, sa mga nagabatiko sa mga Duterte, ilang giingon nga kung unsa, kung usa ka pamilya ang halos pirmi na lang na sa gahom, mahimong matod pa nila mukunhod ang kompetisyon sa politika ug mahimong lisod sa bagong leader nga makasulod. Tama po. Kini mao ang ginatawag nga political dynasty. Ang dagang tao nagtan-aw nga mahimong magkapaluya sa kanang gitawag natog checks and balances sa pagkatag og patas ng oportunidad sa ubang mga kandidato. Di ba? Di man lang sa Davao. Halos man tigro tibuok Pilipinas o diri lang ta sa Davao region. So mato sa Davao, mato diri sa Davao City. Diri sa Davao del Norte. Balik-balik man bato mga Del Rosario, Rodolfo Del Rosario, Antonio Del Rosario, di ba? Kipila to sila, sobra 20 katuig siguro so sila ka naghupot o 30 bakapin katuig. Ngayon lang ginahuptan mga galang probinsya sa Davao del Norte. Di ba? Davao de Oro. Di ba? Tumbadunggan. Mga uy. Diba? Si Papa Gob, si JB Tyrone. Oh, di ba? Mga Gonzaga. Okay? O gumamba mga membro sa pamilya mga galang nagdumala sa probinsya. Davao Occidental, mga Bautista. Si Claudy Bautista, Franklin Bautista, Lorna Bautista. Ningon po tayo sa Davao Oriental. Tilma Almendras, mga Almendras, Nelson Dayang Hirang. Ha? Pinaagi sa relasyon sa pamilya, Almendras mga hapon nagagikan. Guban pang mga iba daghan. Oh. Desa Tagum. Oh, na si Mayor Uy, Congressman sa First District Uy Uy. Ah, sa Gininig ang usa ka konsehal si Ma'am Sara Uy, 'di ba? So para na kung o man ay problema basta kay nindot ang kining pagdumala mga higala ug suon sa usa ka kining politiko mag-agi ba? Kasi tinuod lang, in my expert opinion, ang politika o sa kahaligi sa demokrasya. Dinigipili sa katawhan ng mga leader ngailang gisaligan sa pagdumala sa gobyerno. Apan sa dagang lugar sa Pilipinas, magigala usa ka pangutana ang padayon nga nagbarog. Nganong ang parihas ng mga apelyido raman ang pirming makita sa baluta? Ang uba nagtuong ang political dynasty dili problema basta ang mga leader matinud-anon. Adunay maayong record o gipadayon ang kauswagan sa ilahang lugar. Alang kanila, ang kadaog seleksyon mao ang tin-aw nga tingog sa katawhan. Apan aduna usab nagpasidaan nga kung ang gahom magpabilin sa usa lamang kapamilya, sulod sa daghang katuigan, mahimong mukunhod ang tinuod nga kompetisyon sa politika. Ang bag-ong mga leader mahimong mahadlok o kulang sa oportunidad sa pagdagan. Ug ang pagpili sa katawhan mahimong limitado. Bisan pa man mga higala igsuon sa nagkalainlaing pananaw, ang labing importante mao ang panubang sa mga opisyal sa publiko. Dili ang apelyido ang angayang sukdanan sa liderato, kundili ang integridad, katakus ug tinuod nga serbisyo sa katawhan. Bisan pa man sa mga nagkalain-laing pananaw magigalig suon karangkada, ang labing importante mo ang pag no? Pagtubag yun sa sugdanan so sa kliderato. Sa katapusan ng gahom sa demokrasya, ang nagyapon sa pagabutante, ang matagbuto o sa karesponsibilidad, ang pangutana dili lamang kung kinsa ang gikan sa iladong pamilya, kundili kung kinsa ang labing angay ng musurbisyo sa katawan uban sa pagkamatinud-anon o kakuhan. Igalag soon, 2 minutos na lang na burangat ang takna sa alas 8 sa buntag. Okay, sa atong konstitusyon nagingon kan read kan write pwede ka magadagan. Wala pa na pobraha na nahimong balaod ang katong giduso nga political dynasty. Pangutana, ma-approve ka na? Mahimo ka ng ganap nga usa ka balaod dinhi sa atong nasod? Kung ako ang inyong pangutan noon, imposible nga mahimo ka ng ganap nga balaod. Higalag soon, wa na tay igong panahon. Salamat na lang kayo sa inyo, pipilag ka mga pipilag ka gutlo nga nagubaruban ta rini sa atong tulumanon inyong dilumanon aranggada sa buntag. Ang doon ug mapuhon kita magubaruban sa mantag na sa mga istasyon. Elmer Dudes Romantiko Tandog Magengo. Walay kapuslanan ang gahayag sa atong mga mata kung sa kasing-kasing magpabilin kitang guta. Bye-bye! Love you all. God bless us all. And have a nice Thursday ahead.